0: of Public Works and Highways, Bureau of Design, Central Office, ka mag-abot sa Aklan para magkandak pagid. Ita ocular inspection. Para masiguro gid dong kawasan kuaton ng mga motorista nga nagaagi sa Tulay at Balete. So makaron, okay pa. Okay pa. Aga, kabay nga mangin okay pagihapon. Ay hambay ni Engineer Gutierrez, ni ARD, ay tanawon pagin naton. Daywang bugan, obserbahan pagin naton. Pag umunon nga umunon pagid, ay siguro, wagid dito choice si Mr. Popoisto Perez, kundi maghimog ilit retropeating.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, ay ginpapangutan na gid. Ano pa ang concern? Ginkumusta na tundong pumping station project Itkalibo. Agid to ginkonfirma man gani. Ita taga Department of Public Works and Highways, Aklan Engineering District, nga nag-agabutan na rong mga ginahugat nga mga pasilidad, component at proyekto. Rong civil works, tapos na. Dong box type, buhos, nga civil works, nangin RC. Nangin RC na lang, RC pipe. Reinforced concrete. Rung hinahugat lang nga component it project sa kabuhay-buhay nga hinugat, nag-abot na gidman. Una, kuno sa posisyon makaroon ni Mr. Popoisto Perez. O, pakitandong. Dayaro, nag-agabutan nga mga pasilidad. Dayaro, pumping, dayaro, ano rin nga na? Dayaro nga, nag-pump, itubi. Dayaro nga, pumping machine. Next, doon doon ang pipe. Anang tubo rin yung mabahol. Pagturon sa... ito, sa Aklan River doon. Agrong tubo man niya pagto sa water impounding facility. Doon man doon tubo nga ginagamit, maghigop itubi. So nag-agabutan, mag-agkor tubo eh. Sige, ano para iba? O aron, tubo maghihapon doon yun. Royon do, 500 kVA power generator. Kabaw-baho, ha? 500 kVA power generator. Di una na. Nag-abot na. Human naman doon generator house. Una-una, kaplastag doon sa kilid karsada eh. So, inog-salpak lang doon power generator sa una-una nakaplastar nga rin doon ang mga kable. Di kompleto na. Daywak ka mga pumping machine dong nag-abot. Ag nabuhayan ko no dahil nga gin-order da. Igto pa, gin-order ha, its supplier. Igto pa sa Germany. So supplier, hanin sa Singapore. Gin-order pa supplier from Singapore sa Germany. So the shipment, hanin sa Germany. Pagto kay supplier, pagto sa kontraktor at proyekto. Agdong probesa ka to ni Mr. Popoisto Perez ay hindi ko magsubra it sambugan. Maisalpak tanan raya ng mga pasilidad. Agod niya matistingan yun. Masamitan nyo natun. Kumbaga, epektibo raya nga mga pasilidad. But in so far as pumping machine or facilities is concerned, una akong sa posisyon it contractor makaroon. So, huwato natun nga matapos it salpak na mga tatlo, dayong Domingo siguro tapos yun at salpak eh. O mga 2 weeks, may salpak kunda. Aga, huwato natun nga mag-ugan. Siyempre kundi mag-ugan, paano mo matistingan man wa kundi mag-ugan? So, huwato natun nga mag-ugan, magbaha. Agad nga matistingan ng pumping station. Do problema, hara. Hindi na titoy. Hara, taro problema nga manami. Ha? Pag bumaha, biding dong, kundi rong punta ko raya nga pumping station sa suba, Ang sayon magitarong istaka, alin sa Rizal, pagtot, purok dos, artisyan, utod. Wat sugpon doon, asay mo sa purok dos. So katungat dos, tres, cuatro, asa cinco, warunit istaka. Wat istaka. Pag bumaha sa Klan River Ding Dong, natural dong tubi, masugod ni Mao sa porsyon nga wat istaka. Pag sinugod, ha, ito may baha. Rin nga, pumping station, hay ano por ipump mo, kung sugob ka man nga ni tubi. Nga ni dapat, magpatindog, ha, magbutang na namat pundo, para sugpunan, runa utod nga istaka. Ate, dapat dumag-ubra ka na Greenland, para mapag-on, ha, para pulido. So dapat sugpunan da. Oso yan dapat pundura it depart pino public works and highways nga masugpunan daya nga istaka halin sa nautod nga porsyon sa katong anan it dos hasta igto sa may kalibo no Mancha Bridge. Ay kung hindi na masugpunan, imo mangin gihapon pag bumaha rong Aklan River, paano na itong magamiton doon nga pumping machine? Siyempre sudlot tubi. Remong pasilidad, sudlot tubi. So ano ipump mo? Ah, kundo nga tubi mismo, sumakaw nito. Dahil nga nga, bingaw rong istaka. Dapat, butang at pustiso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, so dapat, haya, mapunduhan ito man. Ah, mga pila ba kinangan niya pundo kara Engineer Titoy? Mga 200 milyones igoon para masugpunan dong nautod nga nga istaka from Sila Serna Purok 2 pagtot Purok 5. Totojoy ni igo barong mga 200 milyon ay may nauna karang request atong nga sanggurang bayan 200 milyon nga pondo para masugpunan din nga nautod nga istaka. I don't know kung maigo dong 200 milyones kara ay kasangat haba patarong kinahangan nga nga sugpunan nga istaka. Halin sa tungat-tungat dos, pagto, ha, it purok 5, kato sa may kalibo no Mancha Bridge, kasugpon man ita, nautod man nga istaka, sa may Oyo Torong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: E kabay pa nga, maikabit na, arong kinanganon nga mga pasilidad nga ron, agwato na ton nga magtiguhugan, magbaha ya si babaw agud masamitan do pumping station kon epektibo kon nagagana or indi banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero pumping machine gid man da bukon da ita water pump booster pump ara na dong sa linya dong. Ronga presidente ita Kalibo Public Market Vendors Association nga ginaakusahan nga nag-ibaw ta kunot dagan. Mrs. Rosalia Tampos, ma'am, good morning. Ma'am Rosalia. Hello, ma'am. Alsane dong ah. Wa siguro remote monitor eh. Paki-check anay. Redial. Masa naputo eh. Naputol tayo. Dali lang gid, Ma'am Rosalia. Maridial kami uman.
1: Todo komentaryo.
0: Happy morning. God bless man na sa Hong Kong, Madam Bill Arsola. God bless always man, Sir Ed Sabalo na sa California. Kay Madam Rosmedia Salim Sabaliero sa Quezon City. Good morning man. Kay Manulito Manalo sa Tabayon Banga. Kay nung Art Calzaso na sa Iloilo. Good morning, Gidoy. Kay kagawad dun si Priyano at Mabilo Kalibo. Good morning, man. Ara na dong. Dali na, Gid. Ay, masyadong masako mga sa tindahan eh. Ma'am Nilia Constantino. Good morning, ma'am. Buenas dias, migo. Shout out to Manong Richard Priwoody at Dr. Jones at your service. God bless us all. Thank you. Thanks be to God. Amen. Dali ang Basi may. Ah, okay. What problema? Kay JB Matore, good morning sa mga taga-Old Buswang. At Tina Elis, kaya Isabel Agriner Gray. Mabuhay man kamo. Madam Roseiso, good morning mano na sa Barangay Andagaw. Sa siyudad it Andagaw. Judge Marin. Good morning, kid. Judge New Body, Body Marin. Una sa Andagaw.
1: Mabilis sa him papawid. Jujet the Jet Race.
0: Pasi may gabakasi. Pero una man yung masaling niya. Kutana ba yun, may monitor ka maton, ma'am. Monitor maton, ma'am, ha. Good, masangag abis sa tindahan. Makonel nga kasagsagan kid eh. Kasagsagan didit kasakoon makaroon sa Kalibo Public Market. Sinya siyang. O na okay na si Mrs. Rosalia Tampos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning. Market day today sa LA. Pa-shout out ako kay Uncle Johnny De La Cruz sa LA Public Market. Nga nag-monitor kay mo makaroon. Haling kay Ruelim Yaba, Indi Danyo, kay Art Paul Sokgang. Happy pamati mga taga-hugas, New Washington. Nagapinamatigid si Legaspi Ambito. Oy, good morning gid mga bossing una sa Hugas sa Banwa Itan, New Washington. May housing project ko na sa Hugas eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayang-ayang pa. Dali lang gid ko no. Busy pa. Gapila pa siguro anang ako ni. Anang kliyente ni Mrs. Rosalia Tampos eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, standby man kamo ha, ay kahapon, ito kita sa Kapis. Sa Hamindan, Kapis. Sa Camp Macario Peralta, Hamindan, Kapis. May turnover of command. Bag-o Rong Commanding Officer, a 3rd Infantry Division at the Philippine Army. Iya sa panay. Si Brigadier General Iscanillas, pwede ko magsaga, aro bago makaroon nga, Commanding Officer, a 3rd ID. Ay kahapon, may turnover of command. May turnover of command. Sa kabilugan ko ito nga pag-iliba, doon nangin pagpahayag banwa ni General Iscanillas Conga 3rd ID.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning man kay good morning sa Pilipinas. Good PM. Una sa San Francisco sa California. Dating Vice Mayor ag dating Mayor Aldindo Andrade Gubatina the 2nd. Una sa San Francisco, California. Nagamonitor makaroon, Pamilya Andrade Gubatinag, Policarpio. Aran na sa linya, si Mrs. Rosalia Tampos. Ma'am, good morning. Hello, Ma'am Rosalia.
2: Hello.
0: Good morning, Ma'am. Good morning. Good morning.
2: Good morning. Good morning din ako, mga kapatid. Good
0: day. Okay. Mama, pakiklaro nga ni, raya nga, mga ginakusar nga ra, nga, nag-iba kaunti kunot dagan. That's why nga hindi kiting magpirma sa mga communication it inyong asosasyon nga ginapadaga sa sanggunang bayan.
2: Roko ako kayo na kayang katagong budget. Kayo nina ko makaroon nga may amo makakaroon nga sila sa meeting mata.
0: Okay.
2: Kamahalan niya niya niya nga dinianalyze ko ana ay dinisudyuhan ko ana yung among ginapadagal ko yan. Ay nito kong mandihapon sa among nga pagkakubang itlambuso sa atubang itato mga kay Dio, kay Nino, ay siyang nang gihapon do, ginapagaya nga siyat.
0: Okay.
2: At siyong nalang kato, nakabutang, halaga pangutan na. Ay, humboy ko, ay niya nga, hindi umakon kita ka lang magpadaya, kasi makon, ay, wato lang natin makon, na sa ngayon, nga may inisiyahan kita, ay, wato lang gusto natin, doon naging, kaya na atin na, deadline at timeline na, makahuman na daw market. So, ano nangyari, ay, niya nga, siyempre, bina-explain ko man, o ako nga side, may dahilan nga, na, wala dito masaya na dito na ano grade, wala pa ito na design, mga mga ano nga to, sa contractor, nagdamit si contractor na nakakita. So ako na binabantawan na kagad sa ato makangakawanan. Kung baga nga, sir, yung tourist na mo usliting, ito dito, at ito sa niyo, ay, hindi ko lang yung namin binabantawan namin na design, na mga sizes, at yung, kung baga mo naman na, hindi ko man sa nando among na din, yung suggest, at tanan man among na mag-iliyo ngayong pagbago, at ito, so, tapit ako mga lamisa na mo, nag-sell, ay, din sa uman na din, kung baga, ay, yung, di ano man nando rin, na rin ako matuulan na, dapat ito ka kamang tama na pagbago, at sukat, dahil hindi nakabuta ka din sa among na kontrata.
0: Okay.
2: So, na nabago, ay, oo, kanan-kanan. Bumaga, ay nagkasugot yun. Nari, hindi ka pala doamon na. Kung puro nangyari, ay din nga yung mataro na, hindi na ako nakit pa ng domotices na, na randa ng mga sinutuli. Kung baga ba naman na, ay huwag nagkasiguradaan yung hambal. So, ano mo talabusan, ito na kaya ang tumanggol ng mga sideways, mga members, at mga ibang officers, ay, pareha sa amon pa lang niya mga po. Kung baga ba naman na, ay, pinakaligan lang namon, kung ano din man do, pero kung sa ako, ano yung pangako ko, sa bagay, aminado mong ganda ka ng bid niya, may kasatuyang, at may sensory ni Baron niya, may sensory ni Baron, may galon, may binabawi mong kunta ng Baron, ba? May tao ng...
0: Naputudong. Naputo kita. Dali lang gid ha. Ano problema sa signal? Bakit tayo napuputol? Mahina ba signal sa kuno? Kalibo public market? Dali lang, i-relya na si Mrs. Rosalia Tampos. Pasensya gid ba to ma'am, naputo kita eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tara na. Ma'am Rosalia, padayon ma'am, padayon.
2: Kung yung nga, siyempre rito nga mga officer, like a bit ako nga officer, ako nga presidente at nitsiksyon, kung nagmamba matay mo nga, sige, tawa natin sa nga iskans, upamatean natin sa nga, at ato masana pa konsiderasyon. Ay, sa pagkamato, di harin nga nga sitwasyon. Kay, duwat ng kami rungit, mahumado market, at kung sa andang harong mga pangutana, ay, yung nakapukos yung kabitan mo yung makaroon, sabi din naman doon, nagkasagahan ba ko, tapos sanda nga, hindi ko kasanda yung katakod. At kailangan yung kanada nga makasaylo, kasanda sa ating new market. So, ato lang man ang hugatong gin, at hindi dyan magkita man na natin nga, mulun man doon market, at hindi man na kita maghambay nga na.
0: Nawala na naman. Oh. Naputol na naman tayo. Dali nang gina. Anong kakatabo sa signalita smart makaron? Matsa may problema. Nagkakautod eh. Kung may landline ko tang available nga magapit ba si pwede landline? Kasi utod-utod eh. Hindi manami pag utod-utod aton nga kuan, aton nga konversasyon kay Mrs. Tampos kalingdong basikon may una matong landay nga magapit pwede na itong magamit tara na dong ma'am nakaputo kita pasensya gid ha oo padayon man padayon
2: ay simple ay sa kadagayaan ako nung nagpamati ay randa man abing napabot ako na hinatod man na pinagin kita mag-istorya, pinagin kita mag-hambal nga, kaya na pinag-bisis yung manamin din na ito bang ito rin kay New York. Pinapaabot man gamon. At saan naman nagpaabot ng sanda nga pag-tangay pasensya nga muli nga yung natabo. Kay sa para, hindi na tinumaan dito na lang mahit man nga na rin na pagpatapos si tindahan na rin na by August or September ay mahamanggit. So kung sa nga lang na may inistoryahan kami, hindi na mong ginahugat na may tao man ang nakamod kung ano din siya matin mahuman doon. Okay. Kaya ako nga ginakonsideral, the ibang officer sa kapaabot man sa anang kunso nga, nga, ngayon kita mag-ano, huwag ito lang tagad natin ng mahuman ng market. Saka lang ganyan kita mag-ano kung ano din man na mag-resulta sa anang mga katong din pangako.
0: Malay!
2: So, mga lito yung mga so, consecutive na lito, nawa ko nag-tema. Kasi, nalaman man abil surat na to, ay, decision man gihapon.
0: Okay.
2: Nag-akamata naman gihapon. Kumbaga, ay, yung, binatubad na naman sa tubad niya ni Miller, ay ipaabot man sa SD. So pwede nga, sabot manggihapon, time yun manggihapon niya, lamisa. So kung pala ka akong sa pagkaintindi na akong, kay medyo gasagaga, abot sa point niya, parehas na manggihapon kapon ko. Sabot, parehas manggihapon kapon ko pag-sartunok, pag-draw ng dalong market.
0: Mm-hmm.
2: Pero last nga rin nga dito na din paabot ng bahay about sa may nga pagpataas eh, pinamiyoktan.
0: Okay.
2: About na nabatayan ko nung nanda nga bukas isang kami sa gahunod ko sa ground floor lang man.
0: Mm.
2: So abati ka rin sa lito nga rin, personal din ako nagpangutan na kayo ng mga. So ano ka matuo di istorya nga rin na nagagawa.
0: Okay.
2: So abati ko daw nga mga first and second reading sa inuunan ko nung nga hanabo para makara ko sa pagpataas eh, pinamiyoktan.
0: Mm.
2: Kaya pa malbalibad na ko sa mga uwa ka bukas ang gakawin, mana na amon, mana na misigan. Pero wala pa man na mo nung pag ka man nahataw ano din nga na maging nga eh hindi ko na pasa mo man sa relationship sa program bayan solution para maging aprobado rin yung bagong nga ordinance ko lang yan.
0: Correct.
2: Kumbaga wala ka bitay o wala ka bitay ron man makaroon din ata yung nagkakasin so kasi kayod lang ba nga mga mas mga bindo sa gaagi pa ka makaroon sa sitwasyon na nagkalisod. So kung halimbawa din man na makahaling kami sa inyo market ay ang di man siguro kami ng sensor na ano nga makabawi bago yun na yung implement, di ba? Kasi doon dito.
0: Tama. Dahil nga, hindi man basta-basta being magpasaka gang. Kailangan amindahon ng darwa ng market or ng revenue code kung ka-increase na at panuoktan. Pero matsawa pa matplano eh.
2: Oo, oo. Ay, di na yung nalalamat ko. Dapat nga dito rin sa pangalwa na ng pangutan na kung hamaan nga na nag-abot, nag-agawa galing nga istorya nga, parang sa ground floor lang, yung mauna anay, yung pala, yun nga nga ako, naiwa ka man dito ko, kasi yung kruto nga hangsayuran, pero sa aking pamantayan, hindi man siguro siguro na hindi ko yung mahalin ka man, kasi halin, yun lang nga nauna naman ipaabot, na kung binahalin, ay kamitin ka, na balik mo magkamitin ka, yun doa mong nilabitan makaroon nga po, na puno sa among inisalyahan.
0: Okay.
2: Ay, yun daw po.
0: So, yung trato na, sa inyong meeting, parang, Ma'am Rosalia, yung trato sa meeting, nga kung ga-transfer ka mo, dungan ka mo transfer tanan.
2: Wala ka pa doon din yet?
0: Rupag transfer nyo, dapat dungan tanan, buko nita uti-uti. Halimbawa, daya anay, rumauna. Next month. Okay.
2: Oo. Kasi rin para among nga dinabutan makaroon na hindi man kami magsugot na may maiyan ang iya. So, pinsan di ka kami mahalin. Hindi yung kasambilog na mo rin, di yung man kami naging hambal ito. Di yung man kami naging explain na uwat may mabilin.
0: Okay.
2: So, ano po good na kung do pwede nga maano. Kumbaga, naisindihan ko man do punto is ako mga ibang officers na makatabot sa nasusagong yung bayan. So, kung pala ka ito na din yung sa agkasino man sa ako mga kaibahan yung ibang mindro, ibang kutsesan, yun yung hindi dahil wakon ng good natin na matupad ng daadang yung promesa ka ito, saka kita magudra itisang.
0: Mm.
2: Di mataraan na nakuwal. Sa pangalan nga may ating ginambay nga ginabuntan na pagsalig at ginisuryahan, di na itong pagabuntan. Sa kayong kita galing magudra itisisyon kung hindi na daw matupad, randang hinimbalan ka ito. Ito mo lang kami sabi ka ito yung budget at masin matuod na karang kami binders na muna sa Malinyo, nga Robindo, sa wait na abot na mataas na tinunan o kaya ay sa pag-ano. Pero nakaintindi kami at nakalibot kami sa binabulian ka mong hambal. Kuri ka rin lang kita gabutang sa sitwasyon na kita man ay mapatihan at marisipo man kita na mas makarala ka kami. Na inigil pagsalog kasi lihapin kami. At nag-resipo kami, suno, kung binahambal man ka mong, ay sa mga istoryahan na namon. Kaya hindi ka rin kami gawak ba karoon sa among na ano, sa amo na din yung istoryahan na kami na niyo at sa mga atong mga department like Nido or engineering o ganoon na amo nabutan makara.
0: Halimbawa, Rula, sabi nga minsahe ka ko ni Mayor ay ihingagaw daw nga matapos it August do nga ground floor. Ibutang tagid niya ground... Sige ma'am, sige.
2: Ako nga kapagay, paabot ko lang lang, sabi. Kasi ko last ng June ay nagpatawag yung makinunaan ng sinilyo kamon.
0: Okay.
2: Ang lima na mga tubang. Di-explain na kamon ko na maat na delay. Kamalit, nag-posit makaraya rin. Di-explain naman kamon na nagpangay man yan yung mukha pa sa ilong na rin yung nangyari. Pero kagambay mo kung haman ano dahilan hamat na delay ro pag sarit ng market. Yung okay. Hindi naman kamon. Mm. So, kami man nga rin, ang kundi na namon, ang nagudutan na namon na rin yung durasyon. So, why not hindi natin pagbawaan sa lait? Chance. Umati natin po kamatian. Ay, sa batod ko dyan, kumagat na hinulunggib ko niya nga hindi ginoka. Pero sa mga nga, hindi saan ba? Sa mga nga, ayok man saan ba nga, mag... Pangayot dapat na magpapasin siya nga ni kami. So, okay. Doon, na ginatubang mananda kami, at ginarestito mananda kami, na may asasasyon na yung Balibo Public Market, ay kutasalamat man kami nga. May mga gawaga, ano kami pang hinunaanan, para magkaintindihan, para maanyan natin do, manami nga pag inilibag, pag sinagay, diba ba?
0: Pero okay, mata ka mo.
2: At Mindos, at Sandara sa Elgio, at kay Niyo, kumbaga ba naman na ito, hindi natin pagpabutatun para sitwasyon. Mm. Hindi natin pagdugangan ng sitwasyon na mas lago pag yun nga hindi kami ma-awas ka na palilikasyon.
0: Pero okay, mata ka mo sa inyong asosasyon, Mrs. Tampos?
2: Hello?
0: Okay, mata ka mo sa inyong asosasyon? Sa grupo, wa matat problema? Ro, aton ng linya ro may problema. Hindi na kita babatian nito kadingdong sa pihak. Aga napuputogid kita. Oh. Si Indo problema. Ano ba problema ay dali lang kita, Miss Tampos ha. Abo, akong gustong ipangutanaw. Galing ang problema, signal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh, gusto tang klaruhon kung okay matasanda sanang asosasyon. Kung wa matat paksyon una, wa matat problema. Pero pag sinagayo baga, ita ng grupo, okay mata. Ay, according abis sa grupo man ita, or grupo na daya, misa aninang, nga, tanandoan ng tikang, aware man si Mrs. Tampos. Abutang bago, nakaside man imaw, ako anda nga mga letter nga ra, ron ang pag-atubang sa sanguriang bayan, aware man. Ron anda nga presidente, nga si Mrs. Rosalia Tampos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, kung aware man si Mrs. Tampos, aga okay man ka na, butang bagon, wa man it problema, doon ang pag-appear without Mrs. Tampos sa aton nga kalibosang gunang bayan several times na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay mga nangan, makamanumano tarong middlehead. Itaton nga LGO Kalibo ni sa Mary Gay Kimpo Joel para matawan ni taklakalaruhan dong tanan. Kapingi doon mga haka-haka nga ra. Actually, haka-haka pa yung Monday. Nga mga may increase sa panugoktan, sa tindahan, kung makahali na. About mga goodwill money human nga ra. Nga kano pa gin klaro man nga nira nga wa it changes nga matabo unless nga rong revenue code or dong market ag slaughterhouse code ma-amend di nga kailangan i-revise na gidabi eh every 5 years sabi may revision nita revenue code so 6 years yun almost 6 years yun nga wa ma-revise dong revenue code so dapat i-revise na ag sa pag-revise it revenue code inaman po yung gabawas ka. Pag nag-revise ka, itribin nyo ko, natural ga-increase ka gid. So, hindi gid malikawan nga mag-increase. But, wapat at plano, ruwato nga LGU nga, i-revise dong revenue code sa makaron. Sa makaron nga panahon. Kung gina-revise kid man, dahil nga mandatory matarong revision ni tribin nyo code, hindi pa siguro matabo makaron. Hindi pa matabo makaron. So, dapat matawaan kita kaklaro na assurance man doon atong nga taga Kalibo Public Market. Importante assurance coming from the management o pamunuan itatong nga local government unit at Banuang Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tewa na, nauto na kita. Di na kita ka-establish contact kay Ms. Tampos. Mahina gid signal sa tindahan siguro. Dali na gid ha. Ay pero klaro na gid man siguro ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hambay ko nag-birthday kahapon. Nga sinong toy swalog. Revenue code at investment code dapat naka-jive. Dapat gidman. Humanyo tarong investment code bago ako mag-retire. Una sa munisipyo, abe dati mo ra connected eh. So, doon nga, investment code. Aro investment code abe nga ra, matsa, pila barong investment code nga ra? 5 years? 6 years? 10 years? Kudigo abe ra eh. 5 years. So, 5 years, kudigo ra imaw eh. Aro incentive sa ga, investment code every 5 years. Like revenue code, 5 years man. So, aro mga code abe nga ra, hay, 5 dagon gina-revise mo. Every 5 years gina-revise. Now, pangutana, san, ay 2020 parong kwan eh. 2020 parong revenue code. 2025 dapat nag-revise yun. 2026 yung kita makaroon. So, sobrang 5 dagon nga wa ma-revise dong revenue code. Pero tama man nga dapat nagkakasinanto parong revenue code, agrong investment code, itatun nga local government unit. Pero according kami sa Swalog, reinvestment code na-approve before pa man imaw mag-retiro sa local government unit at Banuang Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Standby sa amon nga pagbalik. Sa aton nga pagbalik, si Ms. Mary Kay Kimbo Joel Dong Head, IT Economic Enterprise Development Department. Pagkatapos siya magkara. Standby.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tingke.
4: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom, nagbalik

0: marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical checkups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical checkup para ma-maintain natin ang ating magandang pangangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matutuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman. At maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkapantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magparegra medical check-up na para sa malusog na sambayanan.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot, at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita, kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente, at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, dahil pinagsama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA, with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
5: Pumunta lang sa ground floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
2: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by
11: by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
4: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
12: Kami!
4: Meron!
12: Saan?
4: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero dekalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw!
4: For longer life.
13: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: DTX 500.
18: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
17: Umawi ka na lang
18: sa DTX 500.
17: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
18: pang laban sa mga free radicals
17: na nagdudulot ng sakit
18: at pagkasira ng katawan.
17: Ang DTX 500.
18: Araw-araw, bibili sa mga butik.
19: Phone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
21: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
20: Maluwas na manamit gin,
21: may free collagen,
20: and glutathione ka
19: pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na.
19: At
18: gaganda ka pa.
19: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
19: Yung may D3.
18: Mga butik.
23: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
24: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
25: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
24: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
25: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
24: Opo, tapos?
25: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
24: Wow!
25: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
24: Oh, ano pang hinihintay mo?
26: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
27: Walang inaantasaryo sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Balik sa aton nga pagpangalagad ora sa Pilipinas, alas 8:46 na. Good morning, anay, kay dating kagawad, aga manog kagawad. Have a blessed Thursday man. Ampod nung Hel Reyes, wala sa istansya. Belated happy birthday ko no kay Almeika Ambito. Aring kay Art Paul Sokgang. Good morning man. Have a blessed day everyone. In God's hands, we're always safe. Amen. Thank you man. Aga more power ng Rolin Guyo Taborag kay nung Noel. Balikan tanay si Ma'am Rosalia before tabalikan si Ma'am Gay Kimpo Joel ha. Ay nagapamati man ni Ma'am makaron. Agod matawat kaklaruhan. Agkahayagan nung tagatindahan ko ginahambay nga ng increase ha, sa market fee. Ma'am Rosalia, good morning uman ma'am.
0: So man, good morning. Ito man sa Todong Gadget.
28: Ara na, okay na. Ma'am, sa asosasyon ha, okay mata ka mo sa asosasyon?
0: Asa, okay mata kami. Okay mata kami. Kaya nga lang, ay may mga bagay-bagay man nga, dapat nga, sa tanan nga oras, ay hindi man natin tawal ita, sumbagay ita na may ginatanaw man kita, analyze man natin. Kung ayhan, may nga okay, o among ginapabot nga rin sa ato nga mga natundan, nga mga nagaano sa ato sa municipio. So, rin nga mga letter, abing nga rin nga, consecutive, hey, huwag yung natanggal magtema, kasi nakita ko man nga rin, nga pangusisa man kita, kung ano gidman do dapat namo obrahon. So nagapangonsilyo man ako sa atong mga miyembro nga raiya nga hindi usa kami magano pa kundi hay kun ano ra atong istorya dapat na busy nga kun ano ra anda nga gihambal kamon ni mga department ug ni mayor ay hindi na mo pagabuitan makaron yun amon makaron din ginahugas kung ma tuman din anda nga laging tao ka mo na ng promesa. At kung party man sa among yung mga question, at sa among mga limpaabot ng kanda na among gusto na manabo kung sa imo abing na pagdumdum katulog si Teray, kumbaga ay may mga bagay kita nga i-revise sa among yung mga question kasi nang waabaga na sunod at may yung kapato. So, ginuman bago nga design. So, amon niya mga pistog, amon niya mga stolag lang isa. So, tanan amon nga question, sino man nagasunod man kami kung ano man nakabutang sa among kontrata, ay gisunod man kami sa uman. So, hindi mabudlay din man siguro matuod nga ating nanay nga umanon na to kasi ababo pa nga dapat nga yusun nga bigit sa mga linya at atong mga tubi sa plumbing sa mga kuryente. Ano utahe, ready sa aranay nga construct at ginandaman. Eh sa hindi yan yung mahanabo kasi may ito katurustor. Ang makaroon na ginagagpuan yun. Ginagalit mga amang dati nga mga sukat. Ngayon, eh, rin nung nakabunga amaan it. Nga, kumbaga, ay, may amon nga mga ibang mga kaibahan. Ang among mga pag-istoryahan, mga meetings. About, di karoon nga ni. Ay, kung akong analisa, no, tanawon ng mga sukat niya lang na obra ay patuod din istoryahan namon. So pagkahuman ko ito nga naging review ko, bintanaw ko, ay mo man gihapon na nasugod it ang mga sulat. Nagapangutan niya kung nakakuha yung contractor sa design, mga sizes. So, hindi siguro ma kung dapat magdalo pa kami. Gintaon namon eh. Gintaon namon na amon yung mga kuhan eh. Kumbaga ay ubrahon lang din.
28: So, rin mo ginahugat na tama ka ron, pero pumesa sa meeting nga September, makatransfer ko taka mo.
0: Dahil tala mo ginabuitan makaroon yung mga vendors. Ito sanda ko tayo, hambaw ko sanda. Nag-hambaw ko sanda nga, uy, tala mo pukusan. Uy, tala mo nga hugaton. Diyo tara amo nga pagabuitan nga promisa kamon na ubrahon niyo karo market at madali ta kami makahalin. Diyo tara mo ginabuitan dahil as a vendor sa hindi man siguro kita maghambaw nga hindi lang kita nga paulit-ulit at pinangutana paulit-ulit kita nga may nga gahambaw.
28: Okay. Kung
0: bagay, buitan niyo natin kung ano at aro-aso niya din inisturyahan.
28: Agsukton galing ninyo si Mayor, agrong kontraktor, kung hindi matapos it Agosto or hindi ka makahalin by September.
0: So, di kanina ta kami gabga obra itikang kung ano kung hindi na damatuman do ang naging pangako kamon. Bagay nga to namon agitras among trust bagay kadayon sa gihapon kami gabuyot ag gabuyta namon do andang aging tao kamon nya promesa.
28: Gani ra nga follow up letter kahapon wa ti ka magpirma tuman.
0: Wa wa ta nagpirma ka to kasi mo man gihapon lutang utang. Abo ah, di ka to nga nakabutang man yani sa pagpasaka. puno eh mm. nga binagayran kay siyempre as a president ay kailangan natin dubalid nga na kung ano ka matuo dugadua nga ron nga istorya kung ano ka matuo istorya gali personal ako nag-adto kay Ma'am Joel kay Ma'am Gay ang nagsumutan na ako personally kung ano ka matuo siyempre malisod na nabi kito dun sa jet na mag-decision kita na bukot yung krito bulor atong nga nabatian niya mga istorya bagay
28: correct ang
0: bagay nga kung matuod o hindi kung matuod ay siyempre makariakit ay tanawa nga nag-istorya ako kito magpaabot ako ay uwan at sampuoran okay. Nga gagawa nga rong istorya nga may mga first reading second reading ay kapamalibad at si Ma'am Gay nga uwan at nangabo nga rolyon pata
28: ay mga nangan si Miss Mary Gay Kimpo Jowen matout statement ha agad na mahayagan kamutanan sa tindahan.
0: Okay, katodong JJ.
28: Ay, klaro ho na ron. Doon yung mga haka-haka ang may increase it market fee or kung ano matabo sa goodwill money human. Klaro ho nun ni tatong niya taga-Mido. Statement lang sa mga vendors at Calibo Public Market. Kapingit sa inyong mga membro, Mrs. Rosalia Tampos, ma'am. May mensahe ka kanda kapingit kanday Miss Ivy Rose Aninang kanday Mrs. Rintilio.
0: Nag-resort pa kami karon nga hamba ko matani kami ha ay yang kung dili matama kanya init ah kung kapadayat ka mo later ay init ah ayaw ko mong magpagalay galapasasyon. Kasi yung asusasyon, nag-ibang member, say, bukong niya nga ni isang bilog, daywa o tatlo, kundi kabilugan, araw gakasugot nga. Mm. Waton araw, din tao takamu komisa ni Mayor, ago ato mga department niya, nga nagatubang kamon. Sandamat arahay, nagahambaw matasanda nga, waton lang namon do, komisa kamon. Kani ko nabot matakaday Ross, kay Ebe Ross, ay, hindi matama ko itong gusto, matama ko ni pangutan na pagigigto, ay, hindi wat ah. Ay niya nga, total kamo matama akong lugar pamuta na, di kamo matama akong mukadat later.
28: Okay. Sige. Day malang, Mrs. Tampos. Thank you, kid. Thank you, kid. Salamat.
0: Thank you, kid. Ito, thank you, kid. At salamat ng tayin mo, mga oras yung bitaw kakon.
28: Thank you, kid. Mrs. Rosalia Tampos, doon nga President ita Calibo Public Market Vendors Association. Si Miss Mary Gay Kimpo Joel, nagapamati, actually, kay inapay mo nagapamati man. Agod niya maklaruhan doon tanan. Kapingid da, kamuuna sa tindahan, kung mga istorya nga nga may increase, ha? May increase ita panuwoktan sa aton nga Calibo Public Market, once nga makatransfer na, sanda sa bag-o nga ra, nga tindahan, kung makahalin gidman by September. Hopefully, mahingagaw. O may aton pang 15 days it July, ag 30 days it August, sang buwan ag tunga pa. Ha? Sang buwan nagtunga pa para tapuso ni Rotaplex dong construction it bilog nga Calibo Public Market. Ay din yung promesa eh. Ah, nga September makatransfer na. May matabo ng official turnover. It nasambit nga tindahan sa local government unit it banwang Calibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Ara na sa linya rong hipi ita Municipal Economic Enterprise Development Department Madam Mary Gay Kimpo Joel, Your Honor Madam Chairman. Good morning, good morning. Ojo dong, ojo.
3: Hello.
28: Good morning, Madam Chairman, good morning.
3: Yes, yes, sorry, kadula abi ikaw. Good morning katodong Jet at sa todo radio ng mga listeners. May daig na agahon.
28: Now, siguro ka, bati ka man kung mga istorya sa tindahan about increase na naman kuno ita panuktan sa ton nga at mga vendors yes, in case ha, nga makahalin sanda by September.
3: I cannot hear you properly.
28: Odyo hindi dong. Hindi na mabatian doon aton nga. Odyo, dugangan ro odyo ni Kwan. Miss Mary Gay Kimpo Joel. Okay na ma'am, okay na. Okay na ma'am, Ma'am Gay?
3: Hello?
28: Yes, okay na, bati mo na ako.
3: Hello?
28: Alsanay dong, may problema tong linya eh. Di karon gid sa kinakot-kot, ngaroon pirmi nagkakaproblema kita.
1: Walang.
28: Dapat yan sang morondong, agad sa pagkuot mo, hindi mo matabing. Dapat sold, imo nga sold down.
27: may punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
28: Ara lang dong oh, karakatawag ko na dong 262-8974. Sa landline ka na lang tawag para sure bulgid. Okay na dong, nabuo mo rin number. Landline. Okay, ara na. Dali lang. Ay maagi kita sa landline. Thank you, gida. Madam Gay Kimpo Jovel. Ara na. Standby. Oh, ara-ara yung landline, no? 262-8974. At 262-8974. Sa obisina ron ni Ma'am Gay Kimpo Jovel. Standby. Ara na. Garing na, garing na. Kaya bungson nyo, good morning, kid. Okay. Ma'am Gay, good morning, umana. Pasensya, kid. Nagkakaduga kita, eh. Mahina signal, kid, eh.
2: Yes, yes. Kadodong Jer, good morning. Sa listeners ito do radio, may daig nga agahon.
28: Ara na, okay. Sige. Para klaro nung tanan, ikapamati, taga-tindahan. Ano rin mga haka-haka about increase sa panuguktan sa tindahan kung makahalin, gid man, by

0: tutong chat nga mag-increase kita, but the question is kung hinuno. Pero as of now, proposal pa lang mata, ginamitingan pa.
1: Okay, so matabo karon kuning kaso gid man ha, makonbindong middle board, mapasa it board resolution, address sa sanggunang bayan, para pero sanggunang bayan, imaw taro mag-revise it revenue code, sanda gid mataro ga-revise.
0: Yes, yes, you are right. Actually, the beauty of Middle Board, hay, may ato yagi yung mga sanggunang bayan members nga nga.
1: Nga member man. No? Okay.
0: Kasi nga nga, actually, nagpa-schedule ako meeting at Middle Board mga two times na siguro, pero hindi kita kami ka-convene kasi lack of quorum. Pukuman ko naman it available, yagi rato nga mga sanggunang bayan, may mga seminars outside. Ay, nag-insist na ako nga dapat kung ka-convene to Middle Board, inaratong mga sanggunang bayan members, no? Na present para at least baga madali lagi wa pag-abot sa plenary kung ano lagi ro ha istoryahan sa middle board ay at least ay madali lagi ro pag-istorya man sa sangguniang bayan. But although of course the decision of that ay collective man on the part of the sangguniang bayan. Sa iyo man katodong siya to proseso karon nga if ever that there's going to be an increase, may proposal sa increase, di ba may ordinansa.
1: Correct.
0: Ag ipatawag man natin doon doon karon nga mga vendors, mga officials, mga association, na kung siin, hey, they also be properly represented. Ag mabatian man nanda kung ano ro reason sa pagpa-increase, ag makatao man sa natanda ang mga suggestions.
1: Ay, dapat sabi, gina-revise na to, even 5 years ng revenue code eh. Pero hindi naman mandatory nga after 5 years, dapat yes, automatic yes. Nga mag-revise ka eh. Depende taro sa local government unit eh.
0: Yes, yes, you are right, Katodong Jet, no? Actually, the revised, the Municipal Revenue Code was revised March at or April 2020. So, sobrang limaw nga, ga 6 years and a half nga yata, nagapas 6 years. So, I mean, hay, istorya at mayad, kasi inevitable, Katodong Jet, makita man natin the realidad nga, pero andang ginhalinan, andang nga do public market natin before, compared sa structure nga andang paghahalinan, aburo different siya. So, of course, ay, that is inevitable, but the question is kung hinuno natin i-implement. Agwa pa man nga ni, ha istoryahan. So, depende pa rin kung ano ro magguwa sa atong amo istoryahan at amon nga mga officers at middle board, at kung ano man ro decision at ang guni ang bayan member for that.
1: Actually, ang pagintindi ha, si Mayor mat sa wa pa manganit gusto nga mag-revise makaroon eh. Bisan nga pwede yun mag-revise. Ang bagabi, pwede ka mag-revise after 5 years. But not necessarily, nga after 5 years, automatic mag-revise ka. Depende man gihapon eh.
0: You are right. Depende man tagyapon si LGU Calibo, no? Nga, sa aton nga mga officials sa LGU Calibo. Pag kung andang i-implement yung revision this year or next year or 2028. So, pahugato lang natin. Kasi, actually, ma-convene kung kami tomorrow, no? It may do board. But aton, nabi mga sagunang bayan, hay, para may travel yata sa Malay.
1: Uh-oh.
0: So, waumanada yun. So, nagpa-reschedule lang man kami tuman kay Mayor para makakundin dumidog, maistoryahan daya nga ng proposal.
1: Dahil nga, siyempre kung nag-revise ka Trevino Code, expectahon nyo taninyo ron nga ga-increase yung mata. Dahil ga-revise ka eh, hindi man doon pwede nga mag-revise ka, tapos ga-panaba ka, di ba?
0: Yeah, you are right in what you're saying, yes.
1: Okay. Now, during ko inyong last meeting, kay bahan doon at taga Calibo Public Market ng mga officialis ito ng asosasyon, ano kita rin yung kasugot igdo sa meeting?
0: During the meeting, ay nag-amba man nga si Mayor nga tinguhaon gid nga matapos, no?
1: Oo.
0: By August. Hopefully, ay makamat-amat yung kita man ithalin by September. But of course, ay daya bin nga nakatodong jet, ay doon man lang doon sa istoryahan. But of course, ay na yung sa ano pa matabira sa construction stage ay hindi gid ako karon ka hamba nga ano no nga ako ita ginatest kini may doyon dugin hamba ni Mayor mata nga ito nga haon nga tapuso day off
1: hamba ba bit contractor o July 4 abi naga padayat pinsay si Mayor no pangot tan ako but sa status eh hamba na hamba ko not ta contractor ihabol it August so hindi sigurado ha ihabol eh aro ground floor gang anay ihabol gid it August. So halimbawa malata nga matapos yung ground floor. Ano ba ro matabo sa inyong kasugot? Sabay-sabay gid wa anay matabo nga transfer nga kamo anay after matapos si ground floor kamo man kundi bisan tapos dong ground floor hindi gihapon mag-transfer kundi sabay gid i-transfer tanan dapat hugaton gid nga matapos dong bilog nga structure.
0: Katodong chat ay, doon yun abiro gusto nga matabuit aton nga mga vendors na sabay-sabay sandal. Mm.

0: nagkakamali noon. So, ang pag-iintindi mata from the very beginning that they will be transferred na sabay-sabay sanda.
1: Okay.
0: So, doon yung mataraakon karon nga, nadumduman nga, ano, nga haistoryahan. Nga, we abide, nag-ano mata kami nga, sabay ka mong ihalin, dahil doon okay. yung nga gusto.
1: Ngani kung bisa matapos matarong nga ground floor ito August, what matabong transfer until such time nga matapos gidong bilog at tindahan, nga sabay-sabay tanan dong vendors may transfer sa bagong public market.
0: Ay do yun do commitment namon sa ano eh sa mga vendors na sabay-sabay sanda nga ihadin.
1: Aga hopefully nga matapos it contractor may 1 month and a half pay mawi before nung September.
0: Yes, yes. Well, let's wait and see, no? Basi matana kaya, no? We still have one, ikaw man yung nagamba, may one month and a half month kita nga ginahugat pa. So, basi mata possible.
1: Ay, after a bit August, kung ni matapos, ay, it's a different story na naman, di ba?
0: Yes, yes. Akadotong dito, actually, no, kung if ever gibang matapos it August, and we're hoping na matapos, syempre may aton pakaroon nga, ano, nga, paghalin nga stage, di ba? So, may mga preparations pa kita karoon nga ginaubra. That's why nga ni nga, on Tuesday, may ako nga appointment with the municipal engineering office nga ma-walk through kami sa area para bang in preparation sa pag-draw last minute mga pwesto naton sa ano sa public market sa mga mga pwesto aton nga mga mga vendors although na establish naton the sectioning mata.
1: Okay. Na nakawa pa kamo ka pa ma-share una ko na okay yun nato baga nga ginbag-o nga kagapad kahaba it mga stalls ay ginreklamo ra ka to, nangin makontrobersyal. Uwa pa kamot na gin ka naka-inspeksyon kung okay yun, na ubra yun ba tanan to?
0: Actually, hay, na yung kahap sa day ng Rosalia Tampos, nakaagtun sanda yata kahapon ito.
1: Ah, okay.
0: Ang schedule with the engineering is on Tuesday.
1: Tuesday?
0: Yes.
1: May para makita nyo ba nga kung nasunod yun man doon nga gin kasugtanan?
0: Yes, yes. A group of plaster but mga stalls para sa pag ano man namon it's ano it pag draw pag ano namat numbering pag establish namat pag assign namat numbering it mga stalls.
1: Ay base sa bun kon nagatransferon kamo mag-create yung mata controversy. Kuno nagka problema uman.
0: Yes, yes. That's why nga nga watch out ta kon taon dun it aton nga municipal engineering office nga to while the kaka-construct atong contractor ay anda mang i-monitor nga everything is already in place.
1: Oh, galing andaw taron ni. Wa tormido karon man. Rumido ka nga papel haya after matapos yun ta, may turn over sa local government unit pero pag transfer yun at mga vendors.
0: Yes, yes, that's why nga ni as early as daya nga month ay gusto ko lang ako nga makita kung ano rin pag blast mga stalls para pag-assignment mga number sa ato nga mga vendors.
1: Kamu man do nag-ubra, kamu man nag-suggest, kamu man nag-submit it floor plan?
0: Actually, the floor plan, hay, liyang, amay nang i-submit ako to don't yet that time. Hayro list it mga existing natin nga mga stall owners.
1: Stall owners.
0: Vendors.
1: Okay.
0: Pero anda nga exist, anda nga current na sukat. It anda nga mga stalls.
1: Mm-hmm.
0: So, in terms of floor plan and whatever plans na anda nga sa program of works, at sa layout at market, hay engineering office it aro, ano karon do in charge.
1: So, rong listahan yung nung naghalin kinyo sa Mido?
0: Yes, listahan it mga vendors agrosukat it anda nga mga
1: stalls. Okay.
0: Yes.
1: Nakukuhan ko siyang adlaw ro mga doctors si Team MG. Nagagto sa kalibusan ng bayan. Aga I know nga nakaabot man sa imong opisina ra bilang head ita Mido. Dayang reklamo it Team MG, ag request kinanda sa local government unit karon mga stalls karon sa nga prente. Kun pwede ko nga mabuuon ay dayang July mabukas yun do bag-o nga building it Team MG.
0: Katodong jet, abi, hay, kung atong buon sanday na ron, hay, huwag man kita't paghahalinan kanda.
1: Na, sa bilog
0: so,
1: pa ron.
0: So, dito, akong turn nga dilema, what at problema ka mo sa Mido, but the, atong tayo relocation natong kanda.
1: Sige na itong ibutang uman.
0: Yes, at kumbaga, hay, kung may matapos given to market it August, and we're hoping that it will happen, hay, 1 month lang gin maraamong ginapangayo nga pala sa kanda, nga, ano ba, nga, tawaan kami tugada nga maka, ano, parikaw, maka-operate street na ron.
1: Oo, so...
0: Kasi man katodong judget it aton nga Office of the Mayor through Attorney Aaron Molina siguro nga kumbaga hay do ano man bala ro paggamit man it na aton horn nga street in sa San Lorenzo hay ano mataron ano legal mata ano mata ano abiron gobyerno.
1: Oo. Actually nat barangay ray, barangay road ray.
0: Yes.
1: Agdo barangay sa pindin din nagpasama kay resolution nga ginaalaw ro paggamit it ka karsada for 450 days. Exacto ba?
0: I have not do number of days sa resolution anong aron barangay.
1: Pero kung na hindi pa matapos ang tindahan nag what matabo ka transfer ay di karon na ani mga stalls man del wat butangan ni.
0: Yes, yes. Okay, dag relocation site kara para kanda karon.
1: Okay. May nag-comment yan ang hambago. Oh. As long as financially effective kuno, no need to revise to jet. Because revision means increase in every revenue. Billings, rentals, pati ilan taxes. Apektado ayrong ordinaryong publiko, pati mga lote nga what kita apektado. Tanan, baga kon gamahay tungod gagagas ng LGU target collection. Pero, pero tanan tax revenue ag business taxes ay perde. Naputol tayo. Dali lang gida. Oh, tama man. Tama man. Pag nag-revise ka bit revenue code, increase it aron. Ha? Ag may anaron nga domino effect. Ha? Natural. Pag nag-increase ka, plus manut gasolina. Pag nag-increase ka at gasolina, may domino effect. So kung nag-increase ka at fees, charges, or taxes, ga-increase ka gidman. Ha? Ga-increase ka gidman. So may ana gidman dun nga domino effect. Ha? Ang sin man matod abi ipatong, kundi igto man ipatong sa kwan, sa ginabaligya mat negosyante, para makagagas man imot ginansya. Ganyan lang naman yan eh.
2: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
1: Sipi lang ko doon, sa sipi lang. Okay, sige. Pwede, sa sipi na lang dadong. Last lang yung mangid ah. Nalubat. Ah, okay. Handset gila ito dong? Handset gila ng gamit. Nalubat. Ah, okay, sige. Oo, nautod. Kaya ko nautod eh. Ma'am Gay?
3: Hello?
1: Yes, ara na. Okay na. Okay na, Ma'am Gay?
3: Yes, katodong jet, yes,
1: At tama man doon nag-comment nga, siyempre kung ga-increase, kung nag-revise ka matodong tribunyo code, ay, simple man lang ang butang mga kung ga-increase ka, ag may anang domino effect, di ba ka? Diba, may increase, may domino effect ilang ron eh.
3: Chapik, at yung, chapik, anong?
1: Chapik, yun, mayan, mahina, gindong aton nga sugo dito ka na. Pero, manamit anang audio ya katon. Kita taro, may problema pag to ito ka na. Rohato nga rin niya pa agto ka na may problema. Hindi naging kita ma-receive.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Pero okay naman ah. Okay naman dong ah. Klaro naman siguro mga taga-tindahan nga wala pong increase. Ara na dong. Ma'am Gay, okay na Ma'am Gay.
3: Yes, yes, kadodong jet, yes,
1: Oo. May nag-comment abi yan ang hambagay. Pag nag-revise ka matuod, anong buta hambagon karon increase. Siyempre nag-revise ka ita revenue code, panukuktan doon, hay ga-increase man matuod, nagbayaan ng domino effect.
3: Iimo nga sudi ka ko ng jet, hay, hindi ka makoy ko mabatian.
1: Ga problema kikita. Pakipix lang doon yung linya nga rin, ito man. Hindi kami magkaintindihan ni Ma'am Gay. Okay, taro ng sugod niya, katon, kita taro may problema, pagwa ito ka na.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Isit tayo lang ni Mau about sa iba pang concern ni Economic Enterprise Development Department. Arong reyang pag-transfer nga right mga stalls karon sa San Lorenzo, hugaton pa natin kung anong disposition ka ra. Ita Office of the Mayor, ni Mayor Jory Socro, ay minsan ginaturo na sa barangay. Ginabalik na sa barangay, dong disposisyon ko mga stalls nga ra, along San Lorenzo Drive. Kapitana Juliet Onyet Torintino Milgarejo, ay doon mga Dr. Banwa, ita MMG ko siyang adlaw, nag-agto-igto sa sanggunang bayan. Nangulit, ha? Ko immediate transfer it mga stalls along San Lorenzo Ruiz Drive.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Nagakaduwa-duwa inyong live sa YouTube. Pati YouTube ko na nagaka-diferensya ba ni Sir Alberto Oreta. Good morning, good sir. Thank you, good kay Mr. Alberto Oreta. Ag sa mga taga Nalook. Ah, okay, sige. Mausay mo at bukot wireless to nung phone. Para matapos atong nga ng conversation. Good morning, Toto. Roger Lucero Nagales. Aga sa Office of the Barangay Affairs. Itatun nga, local government unit Itbanwang Kalibo. Congratulations sa mga nagpagasar sa Master Plumber. Gabigit kanday, Rufin Lumugdang. Ag Mary Jude Ilostre. Halin kay Glinda Pilioses Martisano. Congrats ha. Mga nagpasar sa Master Plumber examination kanday Rufin Lumugdang ag Mary Jude Ilostre. Halin daw kay Glinda Pilioses Martisano. Thank you good Totoo Marmar. Med nga pagpamati. Atong amon nga landline, i-send kana daw katong landline 4456 Ma'am Gay. 268-4456.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Katuno Jet. Greet ko lang. Ita, good morning. Ag-happy pagpamati kay Uncle Pete Polhensio. Safe Kim po. Always nagpamati. Todo komentaryo. Thank you, Gid. Sagamat, sagamat. Tama. Imaw lang roba tawag, Katon. 268-4456 lang, Your Honor. Madam Chairman, landline natin is... dali lang. It... Ako lang kada doon makwan. Masend. Ako na lang. Sige. Aran na dong. Yan na sila. Ay, pasensya gid, Ma'am Gay, ha? May diferensya itong linya siguro, eh. Thank you, gid, sa pag... pag-usuit landline. Ma'am Gay? Good morning, Uman. Good morning, Uman.
4: Yes, good morning. Yes.
1: Balikan ko ang document kayo na, ha? Halin man dahil mo abis sa itong munisipyo at Kalibo. Nag-retire dahil mo sa munisipyo, eh. Anang hambar, ay, as long as financially effective ko, no, ay hindi man kinangan nga mag-revise. Bangod doong revision, botabagon, increase in every revenue, billing, rental, pati land taxes ko, no. Doapiktado, ordinaryong publiko. Pati mga lote, apektado tanan. Siyempre, revenue ko dabi. General doon, di ba, Ma'am Gay?
4: Yes, katodo jet, no? Depende man doon kung anong portion yata it revenue code man siguro, ro, i-increase.
1: Okay.
4: No? Depende man doon kung justifiable reason.
1: Oo.
4: Do ano abi natong karahay ro na yang do overhead man abi ra natong baga sa pag-operate atong new market ginatan-aw man naton. So makita naton nga may aton nga mga elevators allotted for aton nga mga concessionaires. May elevators pagkita nga allotted pag sa mga goods. So ginatan-aw naton karon do aton nga overhead man for us to be able man nga ro atong operation hay ibukon man it losing, no.
1: Grabe ro anong kuryenteng ginakaon kara mga elevator escalator nga ra.
4: Yes, yes. So dili tan-aw man aton doon. Pero of course kung dapataas kita hay kina tan-aw man aton karon kung justifiable man ay hanro rate nga aton nga gina-propose. That's why nga ni nga gina-istudyohan at i-finance namon da i-finance committee at the same time rato mga middle board members.
1: Okay, pero makaron do nga middle ba naton? Okay pa man financially, ha? Financially?
4: As of now, ginpangayo ko amon nga income from January to June, hay bukod sa mga deficit dumido, may amon pa matala nga 10 million nga excess, no?
1: Okay.
4: As of this point, despite of apektado kami ha sa operation is market.
1: Oo.
4: Oo, mabaho rin doon income kamon. But gating ko ha, Rubido, nga masustain amon do amon nga income. Nga, hindi man ba kami nga magpasagot sa proper, no? So, nagating ko kami, despite of the kagungan it market naton nga income, hay, we are still standing.
1: Ngani, kamo sa Mido, ay nagapamugagsa man kamo nga matapos yun nung tindahan nga bago para makahalin yun doon nga mga vendors nato, no, nasa bawang tindahan, makabalik mata sa normal do aton nga mga collections.
4: Yes, you are right. As much as they want nga makabalik sa tindahan, kami man sa Mido, ay gusto man namon kasi kabahuro income nga natuwa kamon katodong jet monthly. Kabahuro income.
1: Milyon na bi, milyon na biro kakaduga kinyo eh, monthly.
4: Actually, hundreds of thousands malang man. But of course, ay kabahuro aron nga ano kamon. Kasi iro amon nga market of sambilog sa bukod nga mo sambilog, imaw rin may pinaka, ano nga, top na source of income namon sa Mido.
1: Mm-mm.
4: So, apektado kita kami. But despite all that, ay agating nga kami nga hindi kami ma-deficit.
1: Importante makaroon bukod pa ba't kamot deficit?
4: Yes. May 10 million excess pa kami at this point in time.
1: Okay, sige. Thank you, good ma'am Gay. Aga mensahe lang siguro sa mga taga Kalibo Public Market o nasa temporary relocation site.
4: Yes, aka to Jet, can mention mabigay na about sa goodwill, no, nga issue.
1: Mm-hmm. Gali.
4: Yes, di ba?
1: Oo.
4: Kasi ever since man hay na yung amon matang commitment sa atin nga mga dating nga mga vendors hay wa ta kamot goodwill nga pagabayran pagbalik naton sa aton nga bag-o nga Kalibo Public Market. Only those that will pay hay ro mga bag-o naton nga mga tenants.
1: Mm-hmm.
4: Kung kamo nga may existing contract with the LGU Kalibo, wa ta kamo ipagbayad it goodwill.
1: Pero may kwan pa ba? May available pa ba nga space para sa bagong tenant?
4: Wakita available nga space at this point in time.
1: Oo.
4: But of course, hay, may mga delinquents, sabi kita katodong jet makaron. May mga delinquents kita nga mga stall owners, no? May mga delinquencies and that. So, kung ato sabi kato istoryahan, eh, pag may delinquency, aghalin yung kita sa market,
1: Hay,
4: hindi yun sanda pag, ano, hindi yun sanda pag-ishot pag kung contract. So,
1: okay.
4: From there siguro, pwede kita makapabidding it aton nga mga bagong pwestos papinaagi sa mga wa naka-renew at nakontrata.
1: Mga pilang bilog parong takilid ng sitwasyon nga base ko na iniun maitao kan daw ang pwesto.
4: Mga pilang bilog nga mga vendors.
1: Mga vendors kapin gid mga nagparenta. Mga ibaw ta ba nakaokupasan daw nga nakapangagan sa stalls pero ibat ang nagaokupa.
4: Doon pa nga nyo, aton karon nga pag-studyohan, it's going to be a strict implementation. Kumbaga, higain yung tagidro aton nga operation makaroon sa market nga. May ibabi ka doon jet nga, 2 months nga wakabayad, hininyo. But of course, if we're going to relocate yun sa aton nga new market, strict implementation na talaga. Kasi kung sa private, manyan isang na mga establishment, tinagatingho, masa na magbayad on time, kung sa LGU Kalibo, sige, hininyo, ba? So, may mga strict implementation yung kita kapag abot sa aton nga new market. At sa aton nga mga delinquent accounts, hindi man akong ma-estimate katodong dyan kasi gina-inventory pa makaroon.
1: Mm-mm. Ag-side ba naton siguro nga may una gid nga mga stalls nga habaligya ko ta. Nga ganyang araw anda pero actually doon nakaposisyon, hayro nakabaka ko ta.
4: Yes. Aton nga observahan doon, nagmay idea man kami kung sinuro yun mga doon nga ron. So, sa pag-relocate na natin market natin, ayusun ganit mayat.
1: Okay. With that, thank you gid, Ma'am Gaya. Salamat gid sa tiyempo, sa oras, sa pag-explikar.
4: Yes, thank you magkatutong dyan sa opportunity ng gintao kakot. Thank you.
1: Thank you gid. Good morning, Dong Head. Ito ni Economic Enterprise Development Department. Hopefully, klaro na ha. Mga taga-Kalibo Public Market, hopefully, klaro na. Wala pong increase, wala pong nakalinyang revision it revenue code. Nga mag-resultat increase sa pagpanuhuktan sa aton nga Kalibo Public Market. Wala. Ang mga goodwill manning bagong imposition, wala din po.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Alas 9.22 sa Tudkinyo, Banwa. It Life Extension Philippines nga may mid-month sale today July 16. May 10% discount especially sa vitamin D3. Agtuwang ka mo sa Life Extension Clinic kuna sa Amabini sa Rescate Building. Ag mag-avail kuray nga 10% discount bagod makaroon doon nga mid-month sale. Agdong oras Banwa man hatod kinyo it bimig premium kitang-kitang galing alas 9.23.
2: Komentaryo. Todo comentario. Todo comentario.

Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laod-laod tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo ulatang gulay at ako pirmi at laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag tapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bo okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatakas,
10: mga butika. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
14: Samson Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
14: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
14: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
14: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
18: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
19: Armando Castillo ng Danday.
20: Puna Day?
19: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Walang inakomentaryo sa ungala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning, kids. Sa nagahiyom-hiyom nga si Nanay Helen Ambito habang nagapamati ko, no? More power man, God bless man, Nanay Helen Ambito. Thank you, kid, kay Art Polsokgang. God bless you always, man, Engineer Cesar Gomez Taiko, nasa New Buswang. Ambay ni Mr. Victor Datonggangan, eh. Saligan ta nato na tong sarili. Wa kita it masilungan or masaligan sa gobyerno. Ag sa Diyos kita magsalig. Di ba? Tama kagid Mr. Victor de la Tonga. Good morning man. God bless nung Reggie Ribukan sa Mubo. Sa mga taga Napnot Madalag. Ngauna makor sa Tambak. Good morning gid. Kagawad. Kumari. Antipa. Nancy Soto Siso. Naga kay Cap to be ang Kuluno. Una sa Tambak. Ita Pampango. Blessed morning man. Shout out kay Mr. Tala-Tala, Itkalibo International Airport. Aling kay Randy Samson Sarabia, paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Good morning, preyo, nasa Purukdos, sa Sila Serna. Haman goodwill money. Dapat goodwill fee. O nga ni, eh. Oh, goodwill money, ginagamit niya term nanda, kan-opera, or goodwill fee. Makagwapo. Pero wala daw goodwill fee, or goodwill money. Kaina siguro may problema ro linya naman pagwa Engineer Bernard Moises. Travel yung man ro mga SB ta? Katuwa na yung kilaga man ang mahilig mag-travel sa SB. Ay makaroon konsultant yung taimaw. Sino ro ang mahilig sa travel yung SB nga makaroon konsultant yun? Makagwapo. Pahilay-hilay sa namigo, makagwapo. Tapos waman gihapon rayon nagastos siyang dong dating kapitan, dating Briones, disagree mo sa mga seminar travel nga ron ay dubukit lang kuno, ipanupod na lang sa mga pumuguyo. Ah, okay. Si Cap Vic Mandal actually wa mag-travel. Nagpabilin tay Mauya sa Kwan sa Kalibo. Si Cap Al Bautista wa mangani mag-travel yata. Ha? Ito sa Congress. Para may travel na naman daw sa sinyo man to, Boracay, Malay. Na nagutaro kalibo medyo kalamugaw kita, medyo what disposition. Ituro sa barangay, tapos ituro, Ban Sergio. Inagaklaruhon na itong dahako na nurong matabo sa mga vendors nga ra. Na yung mga stalls o nasa Kilidit San Lorenzo sa printed MMJ. Ay doon nga, taga MMJ nga mga doctors, ito nga niyan, bayko ko siyang adlaw sa kwan eh, sa munisipyo eh. O nagatiyabaw man niya, dapat halino na. Ay doon gaong malang 450 days malang. Di o, pilagun. Sobraong daywang dagon. Sobraong 450 days. Una gihapon sa lag, nagabukasyon ni Robang Building. Ita MMG Specialty Clinics. Nga kinanganggid nga, maligwari karon nga area. Ay traffic manabili karun yun eh.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ah, okay. Si dating Kapitan Paing Galero ginatumod niyo at Briones. Tama man si Kapitan Paing, makagwapo ang Tres Hermanos. Ah, budget. Aro budget ko no, kanugon. It panupod lang sa pumuguyo. Amay ni dating Kapitan Paing Briones, it Barangay Briones. Oh, tama man si Kapitan, dating Kapitan Paing Briones.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Aray, bangara, nag-travel mo lang. Pag-abot iya, kutanon mo kung ano rong ginagtindiran nga seminar. Wa, manganit ginahambal. Dahil nga rong panaw, hindi mata seminar actually. Watid mata. Junket nga ni.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Paring Lionel Valencia, Lionel Valencia Vlogs. Pre, good morning, good na sa estansya. Kaya Heidi Dungine sa Happy Monitoring Man.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: For General LGO Financial Management, suggest to Jet. Don't target high revenue ag investment collection. Para hindi mag-cram ita kinurikta. Lower business and investment taxes to give way to lower merchandise. Prices affordable para sa buying public. Correct. The lower the taxes, the more investors and businesses. Bisan man ba suktan mas kaabo dong business ag investment ag affordable presyo it commodities. In aid of legislation to jet. Tama kagid nung toy. Ha? Tama kagid ba tuod? Kung dahil natabo ato sa ato niya munisipyo at kalibo ko nagtaliwan nga 2023, 24, 25 haman na deficit kita at umabot at 270 million bakod nga sobra-sobra nung projected income dong target collection kataas-taas nga hindi man kayang ma-realize ambisyos ha? Ambisyos nga target okay lang ambisyos dong target kung kayang ma-realize. Pero dumasubo, hindi gali kayang ma-realize. Kita nyo, lumubo atong deficit from 27 million to 270 million. My goodness. So, hubuli, hindi na matabo makarunda. Hindi na matabo si LGO Kalibo nga nag-deficit na kita at 270 milyones. Bakod kong ambisyos ha, nga target collection nato nga hindi malang kaya galing abuton.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Agdi man kinanggan nga kataas-taas gid ba todo aton nga mga fees and charges or taxation sa local government unit. Bisan manaba, importante maginakolekta kita. Agun manaba, rong taxes, fees and charges. Abo, nga mga negosyo doon nagasugod. Abong investors doon nga kaka-interes. Siyempre kung manabarong taxes, abong investor o abong negosyo nga nagabukas, manabang inabayar ang buhay sa gobyerno eh. Pero ga-income. Ga-income in check style ba? Bisan nga bakod-bakod pisipisitas yang basta sige sugod it kwarta, ayos lang yan. Importante, may nagasugod nga kwarta. Bisan na sininti mo pag natipon, abo man dun.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Di ba nga kagawad Irene Silva Gonzalez? Agree kita ko, Kimo. Thank you, kagawad Irene Silva Gonzalez. Waste of money. Tama kagin makagwapo. Ha? Pa-picture-picture. Ha? Konsensiin to, magpinanaw. Halapos, halapos. Pag-abot niya, kung tanong mo kung, ay, te, ano natabo to? Ano gini seminar niyo to? Wa man nga ginahambag dahil wa man nagpamati. Importante man lang makapanaw. Rumasakit, rugastos nanda, kwarta ni Juan Pasan Cruz. Ini man kinangan nga magpanaw tanan. Mapanaw gid tanan. Ha? Para gang libre nga makawatid gastos kwarta at gobyerno. Mga lampingasan.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Batan-an nyo baga rung mga nagpaganaw sa seminar? Di ba hindi man tanan nagpaganaw? Rung mga nagbagalik kun? Kundi may congress ko siyang adlaw, 3 days. Kutanan nyo be, ano nangin seminaran? Dapat i-report nyo man sa council. Kamu nga mga nag-attender at mga seminar-seminar nga ra. Ha? Mag-report ka mo sa council kung ano man ginatindiran nyo, ano man ginpanawan nyo. Ha? May napuot man baga kamo, i-share nyo man sa inyong kaibahan sa barangay. Di ko tanong man abitan ang kabarangay, kaibahan ng opisyal, wa man ginasugid dahil wa man nagpamati. Ano man lang, makawarang, libre, gastos ni Juan Pasan Cruz. Diyos mio, makagwapo sa Minatodiang Jet. Bawal gani gabotax toll sa karsada, bawal gani biyan na commerce of man. Kung ginalaw man ni TLGO, ay 3 days yung maximum ugaling 150 days, ag nagsobra pa, gasakit ang uwo sa kalibo. Bawa gidaron. Pedestrian, pathway, roads, bridges, parks, and similar places. Bawa gidaron negosyo ron. basic is darol, makagwapo gidaron. Nga, rin nga mga lugar is biyan na commerce of man. O galing ginda, alaw manit barangay. Ay ginagaong 450 days siyang. Tigo magpas na. Pilang beses yung nag-extend, banwa. Pilang beses yung nag-extend. Aga, iabi sa kalibo, bukod niyang ito sa panahon ni Mayor Socro, pilang ka-administrasyon nag-agigon, ngarong karsada, agin obrat ang negosyo.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Bukod niyang ito sa panahon makaroon ni Mayor Socro, pilang ka-administrasyon nga nangin kalakaran na, ngarong plaza, karsada, hay ginaobrat ang negosyohan. Imbes nga agagyat sa kakyan, imbes nga pathway agyat tawo, ginbutangan tayo ta stalls, lamisa, bangko, inobrang restauran, bulkitan, shop, akunano-nano pa. Bangod nga nigagin tolerar it gobyerno.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Tapos, sinukot mo pa, inisyon mo ba ticket? Imbis illegal, hay nangin legal na. Ay sinukot mo ganimaw eh. So, wrong presumption, legal yun ako, haman. Sinukot mo ako, imbis nga palayason mo ako, illegal ako iya, sinukot mo ako, nangin legal na ako.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
5: Gina-enjoy yung it mga Isbero travel. Katuana isa na Isbe, Ariel, Tihada, Soviet. What hilig sa travel? Kung bukon yang gilit mandated kanda hindi pamagpanaw ay makarabisan abong trabaho basta may travel magupad yang. Ila sa na magpinanaw. Ah, nga libre. May allowance pa. Libre hotel, pagkaon. Ah, warang. Ani din nung kabuhi ha it mga opisyalis sa gobyerno ini man tanan pero kabuuan gid pabanjing banjing lang banwa pa ko kuya kuya koy lang ay nangin norms yon naman ni makagwapo pinaligos na nga batasan ita maabo nga mga politiko o nang ani kuno part sa plaza sa may laser na may store do na ang arong karsada san nagaayos it motor tama gid bukod na kuno sa plaza kabuabo libutan yung bagarong kalibo ay kagabanan ko mga negosyo extended sa karsada di okay lang bisan saga kunta ag illegal ay okay lang kaya nangin kalakaran na imaw. Nasanay ng tawo nga okay lang sa aton nga munisipyo, okay lang sa gobyerno. Thinking mata ko tawo ay okay lang, ay ginapabayaan na be. Buwas naman ah! Makarajet do yun, tarandang ginaobra para maka-enjoy sa na. Ag picture na yun, post na yun. Tamagid, Faith de la Cruz, madam. Ay, sobra na be aton nga oras o eh. Nangin ka partner banwa sa teknikal sa dangwa na itong matalakay nga isyo, hinagaguman kita banwa. Hinagaguman kita gayaw-yaw. Yaw-yaw on taro mga pasaway sa gobyerno.
4: Mga pasaway sa lipunan may resma na. Radyo, radyo, todo.
5: Nangin ka partner sa teknikal side, Engineer Dingdong Rubiso at Chief Engineer Boboy the Boy Plasio. Sangagan kong bilog ba Perseid, Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang, nagaiwanan ikinyo temporaryo, it mahila iton, mahilwa yun, mainit nga gaon, it Webes. Julio 16 kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagakamang, manginhilway ka!
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may respa na. Napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
6: Di mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
8: Sorihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaprotektanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, yun yung grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive and if you have fighting cancer, no? Or may ala kada may mga katawag ka na gani, mga diseases kada that hinders your immune system.
9: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
8: system
9: or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas Sir Boy
8: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanabi concert ni Bamboo no tumbo katoy ka labuay ka balungan tupad mo Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
9: sa Mega World,
8: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalusin na sugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Mag-abuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
10: Yes, exactly.
9: So ang MCTs, no, ang ambakugan gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
10: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
9: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health. News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakats, magabot ka.
8: Okay. So makatulad to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Hindi tawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa atong lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga

0: microbiome. Mm-hmm. Nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
1: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
1: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sang brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
1: Oy,
0: piki ina,
1: piki na,
0: no? Kag
1: piki
0: kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iyang packaging. Amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, hindi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang good dinamire inyo nga.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa Idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, hay tukotang sa Idagong, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-6

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpala mati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, storyantan. Bro, ano nga mga, dito yung balang karun, ano nga mga edad nga dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong storyahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Zulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kapay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress per me, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka pa na wag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, hindi tanan-tanan detrimental, no? Patigulang ni sa inyo sinula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 champion mani. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, palayo ka sa masakit. Ha? Paano makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan? Sa dutay nga pulaw? Nga way ka paluya sa imo immune system? Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amuning gapahamis. Ha? Gapahamis ang imo skin. No? Amo paning gapataas sa glutathione level. That's why dukong bugana kasang ginatawag nga Mighty C. Ha? Hubin ka tanawon. Ha? Ha, tanawa lang si Sir JP, mag-attend sa ilang reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na, ang balasakon. No? Tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman yan problema mo, Sir JP, kung gusto mo dalik ka matayo, mga mikrobyo ang dala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direk ito sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Anong purpose yan eh? Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ng semen. Sa mga lalaki, kinsindi na ka muna. Hindi ko na nag-uro pagyambal kung ano sa ilunggo, ah.
3: Semen, ha? Hindi semen, ha?
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, hindi ba joan, do ka milky, nga do ka... Do ka gatas-gatas?
3: Ambal si Ma'am Joan, nag-text dahil ka dasig. Nag-text dahil si Ma'am Joan, malabnaw ko, no?
2: Yung imo daw na sauna yao.
3: Ay, hindi.
2: Hindi. So, ini siya, Sir Boy, amo ni siya ang prostate gland na kubla. Sini siya do ka gatas-gatas, blang, do ka puti na nga. O, siya na. Kaya ini siya, no? Nagahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amo ning source of protein. Oo, di budlay na bisag mo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: Di Hindi nga swim-swim ang ang sperm, no? Para nga, di siyempre may likid doon sa kakaunon, sir boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract siya na, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong nga lawig ba, sir boy? Kisa kung perti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, lawig, gapuswak. So, amo na siya ang i-purpose. Gina-contract niya, bi, para nga mag-gwa ang seminal fluids ng lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man sir boy ang involved, no, sa urine control. Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kay may problema na? Kay kun ang babae, sir boy, prone sila sa ginatawag tang cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, sir boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo. Sige ka pangihi. Especially kung gabi.
3: Nan. Ang balila na nga muna ang ginatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na,
3: ha? Nulog ka na, pukawon ka pa sang imo pan, sang imo pantog.
2: Oh.
3: Sa imo bladder.
2: Oh, oh.
3: Kay mangihi ka. Ha? Gulago ka na, gulpi na. Uy, mangihi ko. Meaning to say, ha? May medyo may diferensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
3: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di kulo kalmado ka. Kay nga, nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka, magsugod, mangihi. Inablang, gusto mo mangihi, pero doon di siya magwa.
3: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Doon mangihi ka, gadali-dali ka sa basin, pero doon dugay siya mag-start.
3: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
3: May pagatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, doon hindi man mag-untat.
3: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
3: Kaya may katawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga. Nga flow sang imo ihi sang imo urine.
2: No.
3: So mga sinyalis na siya sa ginatawag nga ginatawag naton nga benign hyperplasia.
2: Prostatic hyperplasia. BPH. Ari pa. Maluya,
3: ha?
2: O kun pigaw ang force sang ihi.
3: Okay, okay.
2: So, hindi sa kusog.
3: Hindi sa kusog.
2: Uy, kusog.
3: Hindi projectile.
2: Oo, do kay knife la. Di ba may supon na?
3: Di ka, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Manghihi ka?
2: Ako niya!
3: Do pressure hose?
2: Hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sa gwa. Oo. Siga mo na yan.
3: Kung naging niya kumplito, kaya doon si Multis 5 ka.
2: Hindi man. gamit na gamit lang. Now, ano pa? gasakit. O kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, sir boy, balikawang hawak, dumay pain ka da, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, sir boy. So, but siningon, may amunan ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, sir boy. O, pa-assess ka to. O, hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, sir boy, ang konsultasyon. O, miyara ta dira yung mga medical doctor. Miyara man ta naturopathic doctor. O, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, sir boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. No? Kung nga, sir boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kaya mo prostate gland, dra na galabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa bladder yata.
3: Bladder
2: mo. Halin sa bladder galabay da. No?
3: Kato si Ritter.
2: Oo, pag ang tube, ang hose nga ginaagyan sang imo ihi,
3: ginipit
2: na tungan asa sang dugga butterfly nga na prostate man. Tiipiton nyo na Sir Boy kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya benign pero hindi ya delikado, hindi ya kanseros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
3: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gani.
2: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulik sang dako si DTX 500 Sir Boy. Makabulik sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500, kampiyon nga anti-inflammatory.
3: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas, muya kaya yan ang Sir Boy. Man, basta, hindi na tamaan, gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base, may mga nodules. Base, may mga nagtubo, dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
3: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer no.
2: Oh, Sir JP. Hindi tanan gamo na cancer dayon ah.
3: Putang tanong. Eh, let's go to a deeper context. Bigo padalman tani gamay mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old.
2: Kay aging.
3: Kay aging. Hindi, ang cost ni, ang muna yung ginatawag nga 5A reductase. Ano yung ginatawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amoni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amoni siya ang halinan sang tanan. Amoni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Ano ang antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imong antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung yung tayong epekto, pero ang kampiyon kanyang makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag na ito nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys, mga male nga mga lalaki nga 50 years old up na, no? So kung gusto niya, kung lalo na kung ikaw single for life, ha? Single for life, wala ka tilaw girlfriend, ha? Or sa
2: past do ako subong
3: do pa sa
2: why na girlfriend
3: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
3: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag niya sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: so
3: problem.
2: So dapat tsaktuhan lang. Oh, 7 times a week lang.
3: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Tama mo na. Now so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
3: Balda.
2: Ang ila ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
3: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
3: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1.
2: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate, magpa-prostate examine ka. May arat na, ano gin nga, screening, Sir Boy? Prostate
3: screening na lang, general name.
2: Or, nami, pa-ultrasound ka, para ma-measure. Adil pa measure ko, ligad?
3: Medyo ano na, medyo, basta makibot ka mo.
2: Medyo invasive na.
3: Oo. Kasi makibot ka nga ang nurse kay home si imo, may gloves.
2: Oo.
3: Ginputangan sang...
2: Gabaw na blaw.
3: Kay
2: may jelly.
3: May jelly. Kay
2: Mm. Ay, hindi ko ta, yan ang frustration ko, yung surbuy.
3: Kaya yung salot ng sa wet po mo, kaya tanawon to kung may gabukol sa salot.
2: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Hindi ko, hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga, ducks. Oo. Ducks. Oo. Dako, dako ang kulang.
3: Pantas.
2: Hoy, sobra ka, chuy boy. Ay,
3: Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay, oh, okay. May enlargement kagamay abangon sa edad. Mm-hmm. Sa 40s ka muna ako nagsugod na siya enlarged gamay. Alang-alan to sa panahon, Sir Boy?
3: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin pa rin, mag DTX 500. Kontra diabetes, mag DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kag ako naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom gi DTX 500 every day. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:33.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 16 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balita ng atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At headline balitang lokal, 23 anyos na lalaki natagpo ang wala ng buhay sa inuupahang kwarto sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kagnay na balita, kidney failure, tinitignang sani ng pagkamatay ng 23 anyos na lalaki sa Kalibo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At coin purse ng isang ginang umano'y dinukot habang nasa ukay-ugay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang headline na 100 na operasyon na ikinasa ng Aklan PNP sa unang 15 days ng July.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, halos 80 million pesos na modernized rice processing center binuksan na sa Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At PSWD6 naglabas na mahigit 20 million pesos na pangkabuhayan sa 74 SLPA sa Iloilo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang national, Senador Marco Leta ililipat na sa Payatas Jail matapos ideklarang fit to stand in trial.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang headline na BJMP, tiniyak na walang VIP treatment para kay Senator Marco Leta sa QC Jail.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At sa iba pang headline, umano'y pagbabanta ni VP Sara, hindi dapat maliitin ayon sa palasyo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At impeachment trial, pag-aaksaya lang ng pondo ng bayan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Pangulong Trump binawi ang planong 20% singil sa mga kargo sa Hormuz Strait.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline ng balitang international, mahigit 4,700 na patay sa Venezuela tuwing quake.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang sports, Spain pasok na sa FIFA World Cup 2026 finals.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, Bea Alonzo at Vincent Ko ikinasal na.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang negosyo, lokal na produksyon ng asin lumago sa unang hati ng taon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, COVID-19 cases sa Baguio tumaas, sa LGU tiniyak na kontrolado ang sitwasyon.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:37 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Patay na ng matagpuan ang isang lalaki na sa inuupahan nitong kwarto sa El Barrio Street Poblacion, Kalibo nitong Miyerkules. Kinilala ang biktima na si Darren, 23 anyos at residente ng barangay Halas, New Washington, at nagtatrabaho sa isang fast food chain sa bayan ng Kalibo. Ayon sa tiyahin ng biktima, hindi umano ito nagre-reply sa kanyang mga chat, kaya't napagdesisyonan itong puntahan sa kanyang boarding house, dala ang kanyang uniforme sa trabaho. Pagdating sa lugar ay hinanap umano nito ang biktima sa caretaker at sinabing natutulog sa kanyang kwarto. Ngunit nang silipin nito ang kwarto ay nakita niyang lumobo na ang mga paan ni Darren. Dahil dito, inutusan ng tiyahin ng caretaker na sirain ang pinto ng kwarto at dito na tumambad sa kanila ang katawan ng biktima na nasa state of decomposition na. Sa payag ng kanyang mga kasamang nangungupahan sa lugar, huli nilang nakita ang biktima nitong Linggo. Patuloy pang inimbestigasyon ng Soko at Kalibo PNP upang malaman ang tunay na sani ng kanyang pagkamatay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, kidney failure ang isa sa mga tinitignang posibleng dahilan ng pagkamatay ng 23 anyos na lalaki na natagpo ang wala ng buhay sa inuupahan nitong kwarto sa El Barrio Street, Poblacion Kalibo nitong Miyerkules. Kinilala ang biktima niya si Darren Bolivar, residente ng Barangay Halas ni Washington. Ayon sa pamilya ng biktima, wala silang idea na may sakit ito sa kidney at ang alam lang nila ay na siya ay may allergy at mataas ang kanyang blood sugar. Sa pahayag naman ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, happy ng Kalibo PNP na recover ng mga otoridad ang mga resibo ng gamot sa karamdaman ng biktima sa loob ng kanyang kwarto. Samantala, kumbinsido naman ang pamilya na walang naganap na foul play sa insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nagreklamo naman sa Kalibo Municipal Police Station ang isang 51 anyos na ginang matapos umanong madukutan ng pitaka o coin purse habang namimili sa ukay-ukay sa Barangay Andagao, Kalibo. Ayon sa salaysay ng may-ari, dakong alas 2:30 nang mamili sa nasabing ukay-ukay at nang tangka ng magbayad ay napansin niyang bukas na ang kanyang bag at natuklasang wala na ang kanyang puting coin purse. Ang laman naman nito ay mga senior citizen ID, PWD ID, PES Bank ATM ng kanyang asawa, PhilHealth ID at mga larawan. Ayon pa sa biktima, naniniwala siyang siya ay dinukutan ng isang hindi niya kilalang babae na umano'y sunod ng sunod sa kanya bago ang insidente. Patuloy namang nagsasagawa ng follow-up investigation ang Kalibo Municipal Police Station upang malaman ang tunay na nangyari sa insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye ng balitang lokal, nakapagtala ang Aklan Police Provincial Office ng kabuuang 100 na operasyon na laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad at paglabag sa batas sa lalawigan mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 15, 2026. Sa ulat ng APPO, nagsagawa ito ng 6 na operasyon laban sa illegal fishing na nagresulta sa 6 na nahuli. Umabot naman sa 43 operations laban sa illegal logging kung saan 50 na katao ang naaresto. Nakapaglunsad din ang pulisya ng 4 na operasyon laban sa illegal gambling kung saan 6 ang naaresto. Samantala, naaresto rin ang 4 na most wanted persons, 18 iba pang wanted persons, habang 2 katao rin ang sinilbihan ng warrant of arrest. Sa kampanya naman kontra illegal na droga, nakapagsagawa ang APPO ng isang operasyon na nagresulta ng pagka-aresto ng 2 suspect. Sa ilalim naman ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, nakapagsagawa ang pulisya ng 1 law enforcement operation at 2 search warrant operations. Bukod dito, 16 na baril at 3 pampasabog ang nakumpiska na deposito o voluntaryong isinuko sa mga otoridad bilang suporta sa kampanya laban sa illegal na armas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: 11:42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Formal lang binuksan ng Department of Agriculture at National Food Authority ang Modernized Rice Processing Center sa Dumangas, Iloilo na nagkakahalaga ng halos 80 million pesos. Ayon sa NFA, ito ang kauna-unahang operational na pasilidad sa 36 Modernized Rice Processing Centers na itinayo sa buong bansa sa ilalim ng Magsa Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Programa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na maaasahang mapapataas ng proyekto ang drying at milling capacity ng NFA sa Iloilo, lalo na sa pagtanggap ng mga basang palaya mula sa mga magsasaka. Layunin ang proyekto na gawing moderno ang mga post-harvest at storage facilities upang mabawasan ang post-harvest losses, mapalakas ang agricultural supply chain at mapabuti ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka kasabay ng pagpapatibay ng food security sa bansa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, naglabas ang Department of Social Welfare and Development at DSWD Field Office 6 na mahigit 20.9 million pesos na livelihood assistance para sa 74 Sustainable Livelihood Program Associations sa lalawigan ng Iloilo sa unang 6 na buwan ng 2026. Ayon sa DSWD, aabot sa 1,535 na miyembro ng mga samahan ang nakinabang sa Product Diversification Assistance Grant o PDAG na naglalayong palawakin at pagbutihin ang kanilang mga kabuhayan. Ipinagkakaloob ang grant sa mga kwalipikadong asosasyon sa ilalim ng usbong phase ng Sustainable Livelihood Program kung saan napatunayan na nilang matagumpay at tuloy-tuloy ang operasyon ng kanilang mga negosyo. Sa pamamagitan ng ayuda, inaasahang mapapalawak pa ng mga benepisyaryo ang kanilang mga produkto at negosyo, mapapataas ang kanilang kita at mas mapalakas ang kanilang kabuhayan at ekonomiya ng kanilang mga komunidad.
0: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat na si Senador Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas matapos ideklara ng mga doktor na wala na itong sakit na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Patay sa ulat ng korte, pinaalam ng Philippine General Hospital na nakarecover na si Marcoleta mula sa hypertension at mild pneumonia dahil upang pwede na itong humarap sa paglilitis. Samantala, itinakda ng Sandigan Bayan sa Agosto 10 ang pre-trial ng kasong plunder laban sa senadora. Idihayag naman ng prosecution na maghahain ito ng 11 hanggang 13 testigo bilang bahagi ng paglilitis. Naharap si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos campaign donation.
0: Todo national.
2: Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang espesyal na pagtrato ang ibibigay kay Senador Rodante Marcoleta habang nasa kanilang kustodiya. Ayon kay BJMP spokesperson na J-Rex Bustinera, lahat ng persons deprived of liberty o PDLs ay pantay-pantay na itinato at walang sinuwang bibigyan ng VIP treatment sa ilalim ng pangangasiwa ng ahensya. Kinumpirma rin ng BJMP na naipasok na si Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ang paglipat sa senador sa Quezon City Jail ay alinsunod sa kautusan ng Sandigan Bayan matapos ipahayag ng mga doktor ng UP Philippine General Hospital na wala ng medical na dahilan upang manatili pa siya sa ilalim ng hospital arrest.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita ay kiniitama ng Malacanang na hindi dapat ituring na simpleng pahayag ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung hindi maituturing na pagbabanta ang mga naging pahayag ng Vice Presidente, nararapat umanong ipaliwanag ng kanyang kampo ang tunay na kahulugan ng mga ito. Sinabi rin ni Castro na seryoso ang usapin dahil may kinalaman ito sa national security sapagkat ang umano'y target ng pagbabanta ay ang Pangulo ng Bansa at ang nagsalita ay ang kasalukuyang Vice Presidente. Inamon din ni Malacanang ang kampo ni Duterte na patunayan ang mga dahilan na kanilang inihayag bilang depensa, kabilang ang umano'y paggigipit sa dating Chief of Staff na si Zulieka Lopez at ang sinasabing banta sa buhay ng Vice Presidente.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balitang national, tinawag ni Vice President Sara Duterte na pag-aaksaya ng pampublikong pondo ang nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya. Kasabay ng pagigiit na wala umanong sapat na ebidensya upang patunayan ang mga paratang laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na pinatunayan umano sa ikaapat na araw ng paglilitis ang matagal na niyang sinasabi na walang matibay na batayan ang impeachment complaint. Itinanggi rin ni Duterte ang aligasyong nagbanta siya at umano'y kumontrata ng isang assassin at iginiit na isa lamang itong fiksyon o katang-isip na hindi maaaring gawing batayan ng katotohanan. Ayon kay Duterte, ang isang impeachment trial ay nararapat na nakabatay sa kapani-paniwala at matibay na ebidensya at hindi sa mga haka-haka o walang sapat na batayan.
0: Todo national.
1: Sa Pamantalan na nanatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghatid ng serbisyo sa publiko. Sa kabila ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naapektuhan ng resulta ng mga survey ang Pangulo at nananatili itong nakapokus sa pagtatrabaho at pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Batay sa SWS survey, para sa ikalawang quarter ng 2026, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos mula sa 33% noong buwan ng Marso. Samantala, bumaba naman ng 45% ang kanyang dissatisfaction rating mula sa naitalang 49% noong nakaraang survey. Dagdag ni Castro, nagsisilbi lamang na gabay ng mga survey upang matukoy ang ng administrasyon ang mga programang kailangan pang pangbutihin. Aniya, ang pangunahing layunin ng Pangulo ay maihatid ang kinakailangang serbisyo at mga programa para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino.
0: Todo national. National.
2: Naglunsad naman ang Department of Education ng isang school safety drill bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda ng mga paaralan sa posibleng insidente ng karahasan sa loob ng campus. Sinimula ng National Safe Schools Summit ang safety drill sa Manila Science High School, kung saan mahigit 1,700 estudyante mula grade 7 hanggang grade 12 ang lumahok sa pagsasanay. Sa isinagawang drill, ipinakita ang iba't ibang senaryo at ang wastong hakbang na dapat gawin ng mga estudyante, guro at school personnels sakaling magkaroon ng armadong individual o active shooter sa loob ng paaralan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng programa na mapalakas ang kaligtasan sa mga paaralan at matiyak na handa ang buong komunidad ng edukasyon sa oras ng emergency.
0: Todo national. National.
1: Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo international.
1: Inawi ng US President ni Donald Trump ang planong pagpapataw ng 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Wala pang 24 oras matapos niya itong ihayag. Sa halip, sinabi ni Trump na isusulong na lamang ng Estados Unidos ang mas malawak na kasunduan sa kalakalan at pamumuhuna na kasama ang mga bansang kabilang sa Gulf Cooperation Council. Nauna nang tumutol ang mga bansang Gulf at ang International Maritime Organization ng United Nations sa panukala dahil wala umanong legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng toll sa naturang pandaigdigang shipping lane. Nagbabala rin ang mga eksperto na ang naturang singil ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, gasolina at iba pang pangunahing bilihin sa buong mundo.
0: Todo international.
2: Sa iba pang balita, umabot na sa mahigit 4,700 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol na tumama sa Venezuela noong noong June 24. Ayon kay National Assembly Chief George Rodriguez, nasa halos 7,000 naman ang mga nasugatan kung saan karamihan ay nakalabas na sa ospital matapos sa malapatan ng lunas. Samantala, tinatayang nasa 50,000 na katao pa rin ang nawawala ayon sa United Nations habang nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Matatanda ang nagdulot ng twin earthquakes ng pagguho na maraming gusali dahilan upang maraming residente ang matrab sa ilalim ng mga guho.
0: Todo international.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Pasok na sa finals ng FIFA World Cup 2026 ang Spain. Matapos pataubin ang France score na 2-0 sa semifinal na ginanap sa Dallas Stadium. Pinangunahan ni Mikel Oyarzabal ng Spain matapos maitala ang unang goal sa first half bago sinelyuhan ni Pedro Porro ang panalo sa ikalawang goal ng kuponan. Sa tagumpay, umabanti ang Spain sa championship match at hihintayin ang mananalo sa semifinal sa pagitan ng England at Argentina upang makumpleto ang finals.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz o balitang artista, ibinunyag na ng aktres na si Bea Alonzo na kasal na sila ng negosyanteng si Vincent Ko. Kinumpirma niya ito sa pamamagitan ng isang post na may maikling caption na home. Makikita sa litratong ibinahagi ng aktres ang kanilang simpleng civil wedding habang ipiniflex ang kanilang wedding ring at ang cake na may nakasulat na just married. Kaugnay nito, marami ang nagpahayag ng pagkagalak sa narating na panibagong yugto ng buhay ni Bea Alonzo. Kumatandaan, umugong ang mga balitang naghiwalay na ang dalawa dahil sa isyu umano ng prenuptial agreement. Ngunit, pinablaan na naman ito ni Attorney Lorna Capunan, kumakatawan kay Bea na hindi umano isyu ang usapin na tungkol dito.
0: Balitang showbiz. Balitang
1: showbiz. At para naman sa balitang negosyo,
0: todo balita. Todo balita.
1: Umabot na sa mayigit 199,000 metric tons ang lokal na produksyon ng asin sa bansa sa unang kalahati ng taon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ayon sa BFAR, bunga ito ng Development of Salt Industry Project na layong palakasin ang lokal na industriya ng asin, mabawasan ang pag-asa sa imported na asin at makalikha ng mas maraming kabuhayan para sa mga komunidad sa baybayin. Ipinagmalaki rin ng ahensya ang tagumpay ng isang samahan ng mga mangingisda sa Pagadian City na sa tulong ng mga pasilidad at suportang teknikal mula sa BFAR ay matagumpay na nakapag-produce ng dekalidad na asin. Iniyak naman ang BFAR na ipagpapatuloy nito ang pagpapalawak ng programa upang mas mapataas pa ang produksyon ng asin at mas maraming coastal communities ang makinabang sa industriya.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan ng Health News, tumaas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Baguio City, ngunit tiniyak ni Mayor Benjamin Magalong na nananatiling kontrolado ang sitwasyon. Ayon sa kanya, nakapagtala ang lungsod ng 41 na kaso mula Enero, kung saan 37 ang naitala noong huling linggo ng Hunyo. Karamihan sa mga nahawaan ay healthcare workers at may mild symptoms lamang. Dahil dito, pinaigting ng lokal na pamahalaan ang surveillance, case investigation, contact tracing at pagpapatupad ng health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Hinikayat din ang publiko, lalo na ang mga dumadalo sa matataong magtitipon na magsuot ng face mask at mag-ingat laban sa COVID-19 at iba pang respiratory illnesses.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo nag limpyo imaw ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati nagvitamins ako it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, haydo yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na kataliwan sa oras, sita alas 2.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo,

0: acción. Ganas, acción. Día, todo acción. Todo acción. Todo acción. Todo acción. Gana sa pananghalia, todo aksyon, todo aksyon, may aksyon, todo aksyon, hindi todo ang aksyon.
1: Mga katradlaw, Banway Takalibo, mga katradlaw, probinsya Taklan, welcome sa tagapagpangalagad sa tagapagililiba sa pagpagayag ita programang todo aksyon.
0: Aksyon.
1: Magkaroon katradlaw kita, ita Webes.
2: Reynald Bandiola on the mic.
1: It's 16 na kita, Banwa sa Buwanita, Julio Dagon, 2026. Aga pagayag rong programang Todo Aksyon, hasta alauna imedia, magkaroon ka lang hapon. Para sa pagatot, itapila ka mga balita, impormasyon, mga nagkagirabo. Sa bugos na ton, nga probinsya, Katakan, nga Anton, nga Bagatawat, Ligwa, sa Anton, nga Pag-ililiba.
0: Aksyon.
1: Uras, talan, Banwa, rako gagapaga, abi-abi, paga, panamyaw, ita, maayad-ayad, nga Udradlaw. Mayad nga pag-uilabas, magkaroon ka lang mga panyempo, sa Anton, nga katodo sa aton nga magigbangon nga pamati makaron karaga baga panyempo. Oy kamusta do aton nga sang maaga i-try karaga daw ita Webes. Sa aton nga magkatodo karaga po pamati makaron karaga hapon sa aton nga pagpangalagad.
0: Aksyon.
2: Reynald Bandiola on the mic.
1: Sa aton nga managasyante sa Bankrad kong Kalibo Public Market. Kama naman sa Bankrad kong Kalibo Shopping Center. Sa aton nga magkatodo, sa aton nga mga bulantero, bulantera Banwang, nakatutok na magkaroon karaga Udradlaw. Nakailabas na bagaro aton nga magkatodo, no? Sa tagsa na aton kabaga merkado publiko.
0: Aksyon.
1: Yes, aton sa probinsya Katakan kay after Banwa, rung masako kabaga inoras kaina nga gahon.
0: Aksyon.
1: Ay makaroon siya empuman Banwa, no? Nga baga po pauway ro aton nga mga negosyante na samtang wa pahagos ita mga customer, no? Sa tagsa na aton kabaga merkado. No? Kay makaroon chimpo po ita pago ilabas na ita aton nga mga igmangod magkatodo kapingin sa aton nga mga negosyante sa tagsa naton kabaga public market sa bilog nga probinsya ita Aklan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Sa aton mga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers nga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila kabaga mayor nga daganon. Ita aton nga Banwa kra ita Kalibo kama naman bilog nga probinsya Kataklan.
0: Aksyon.
1: Siyempre magkatodo sa pila kabaga terminals na sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo.
0: Aksyon.
1: Nga magkaroon ka nga mga pang orazon nga pupaway na ton nga mga drivers.
0: Aksyon.
1: Sa tagsa na ton kabaga terminal particular iya sa eastern nga western part kung aton ka nga probinsya.
0: Aksyon.
1: Magkaroon ka nga Udradlaw ita Webes.
0: Aksyon.
1: Kabay no mga katodo nga naging okay Banwa aton nga pagbiyahe. Magkaroon ka nga Adlaw mga katodo kapingin sa aton nga mga van nga tricycle drivers.
0: Aksyon.
1: Na iya sa aton sa Banwa kra ita Kalibo. Magkaroon ka nga mga panyampo Banwaro iba na ton yung mga van driver, mga tricycle drivers na nagpatagayon itapago ilabas sa pila ka mga karinderya ya sa ton sa Banwa kara ita Kalibo.
0: Aksyon.
1: Sa Giyapo no manami iroan ton yung panyampo after ita naka-experience sa gidman kita no ita maugan nun mga panyampo like kahapon ka nagadlaw may pila kita ka mga Banwa sa probinsya Taken.
0: Aksyon.
1: Mga katodo kay halin kita kahapon sa Kalibo aming ko manami iroan panyampo no masilak o galing pag-abot na kahapon kauna karon sa may Banwa kara ita balete particular sa barangay Arras. Bao grabe rong waswas kara ita mamas ko kraga ugan basa na naman kita. Daw kahapon kraga daw kay agang-agang naro aton kaga pagpanilong ato maiminggid no pagwaswas wa kita it masilungan.
0: Aksyon.
2: Radio Todo Aklan.
1: Sa ato man ang mga igmangon sa ato nga mga katodong nagapamati sa tag sa nandag ka mga panimagay.
0: Aksyon.
1: Samtang masako paro iba na ito nga mga igmangon sa pagpahaom ita ilabas. Mga katodo, magkaroon ka nga mga panyempo nga sigidas paga digamo. Kapinggit na sa mga ulihi kara Banwa nagpahaom ita ilabas magkaroon ka nga adlaw.
0: Aksyon.
1: Merong iba kara mga katodo tapos naman ka ta ilabas no nagasusan di ay na. Nagapahilay-hilay na mga katodo no kay timprano pa nagadigamo kay ina para sa anday ko nga pang ilabas magkaroon ka adlaw.
0: Aksyon.
1: Siyempre mga katodo sa mga wapauna nakailabas ka mulang bahala magapreparatin nyo nga payinagahon magkaroon nga unto. Kay kami mga katodo na magatod kinyo itapila ka mga balita. Nagkagadabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog na probinsya Kitaklan. Nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon.
2: Mairinig servisyong tunay na di natitina mula Lunes hanggang sa
1: sarang mga katodo nga makapartisipar sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon ka nga daw Pwede ka po makatodo nung makakomment sa itong kagapag ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya atong gidong kapagatawa at ligwa no? Sa kabilugan ko atong kagapag ililiba. Siyempre makatodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share dito nga pagpakalagad makaro nga hapon para mas mabu na to no nga mga katodo rong magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggit daw no, sa mga balita lokal aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba aga siyempre makatodo para nga maging mas updated ka mo no sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya at Aklan pakipalo no dong Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic doon makatodo every time nga may inagabag news and public affairs program may baga breaking news nga ginatratar dong Radyo Todo Aklan makabaton ka mo ni tan notification na mga katodo agud nga maging mas updated gig kamo sa balaga kadabo kapingid na sa baga news and public affairs program it Radyo Todo at sa baga issues and concern nga ginatalakay sa pila ka mga programa it Radyo Todo Aklan mga kaabyanan. So yarun banwa no sa ato nga pag ililiba magka-comment kamo magapadaga itinyo gabaga mensahe para nga ato nga pagatrataron sa kabilugan ko ato nga pag ililiba sa Webes nga edisyon ni taton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.

0: sa kinangdan maging kaibahan sa Rodeca kapag pangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa ha, hasta alauna imedia makaroon ka lang hapon. Magaibahan kita siyempre taton niya mga Todo reporters. Agad ka standby naman banwa sa dakong atag sa tag sa kamaga areas of responsibility. Maga check kita banwa no, itapila kamaga balita direkta sa aton niya mga municipal police station. Sa bugos naton niya probinsya Katakan mga insidente banwa. Ang nagkaginabo sa bilog naton niya probinsya Kataklan. Aga aton niya pagatawat ligwa sa aton niya pag ililiba. Kaya kung may una ka mga katodo ng mga insidente na nagkaginabo banwa sa bugos naton niya probinsya. Insigida ron mga katodo ngay gabasyada sa kabilugan ka to niya pag ililiba ni katodong Jezreel Nermar.
1: Red Balita, may aksyon! Dododo, aksyon!
0: Tama naman, itong pila ka mga balita direkta man sa ito niya munisipyo kita Banwa Ita Kalibo sa pila ka mga aktividad programa naging patagayon ni ito niya LGO Kalibo para man sa binipisyo ito niya mga kalibunon kapinggid na sa managa po pamati makaroon ka mga baga panyempo sa ito niya pagpangalagad igaba siya daman doon sa ito niya pag ililiban ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pag may balita, may aksyon! Dododo, aksyon!
0: Ilaban wa sa mga balita nga itong pagkatawa at ligwa pagkatataron sa itong pag-ililiba makarong edisyon ita aton nga pagpangilagan kapin no, sa Sangatos no, kapagat liba kaunon doon nga nakabaton na no, ita libre no, nga theoretical driving course seminar or certificate banwa sa ginpatigayon ang aktividad ita aton nga land transportation office una karon sa banwa karata liba kao mga katodo kay daywang adlaw kara banwa no ronday kagin patigayon ang seminar banwa para sa aton nga makay mahuran para nga makabuo kara makatodo i-try kara driver's license na sa aton nga land transportation office na kay ronday kara banwang theoretical driving certificate mga katodo mandatory daw nga requirements kung ikaw kara magbuo ita driver's license like a student permit a driver's license na mga katodo kinangan gidron no nga magpatigayon ta ita seminar that's why no nga mabahumanda nga bulig nga mga katodo sa ato nga mga pumuyo sa banwa kara italiba ka urunday kara nga aktibidad gagin patigayon ita aton nga LTO Aklan pinaagi sa kay Engineer Marlon Velez kay Kapin Shin no kabaga liba kaunon aron nakabilipisyo kara banwa nga kay papano makazade mga katodo ita ray kara nga gastuson kay Arter banwa nga gin patigayon no day kara o after nga gin patigayon aga natapos sunday kara nga theoretical driving course sa seminar automatic no nga gintawan kara banwa itray kara nga libre nga theoretical driving certificate aron day kara kapin sin ka mga liba kaunon nga naka-avail banwa itray kara nga programa ita aton nga LTO Aklan una sa may barangay Hulita sa banwa kara ita liba kao so kahit pa paano banwa magkasabi ka 1,500 or 2,000 pesos ang kinangan pa rin banwa nga ibayad no like sa pila ka mga driving school no iya sa aton sa banwa kara ita Kalibo aga probinsya Katakyan ano mga katodo so manami no nga aktibidad programa ita aton nga LTO Aklan ang mas pa no nga gidapagapit sa komunidad sa aton nga mga pumuyo kapingid no sa mga magayo karaga banwa ang sakop ita aton karaga probinsya Katakyan kay sa bilog abida banwa no sa mga rason nga amaan sa mga kabariwan mga katodo ra aton nga mga kaigmahuran mga katodo na natamaran na baga nga magpaduong pa sa Kalibo nga magproseso karaga banwa ita anda ko gabaga driver's license magarinyo itanda ko gabaga URCR ko anda ko gabaga bihikulo kay siyempre nagaisip sanda no nagadaywang isip sanda gabasi sanda ko gapag travel pa antoya sa banwa at Kalibo ay may una kita gabaga enforcer sa karsadahon ang nagabantay banwa ag maisyuan pa kara ita sa itison ticket asandig kara banwa sa anda ko gabaga violasyon so sambilog da banwa sa tikang itaton nga LTO Aklan mga katodo agod nga mainganyo aro aton nga mga umuyo sa kabaryuan. That's why dong serbisyo itato nga Land Transportation Office mas ginapakamayad nga ginadaga sa kabaryuan ang kapinggid mga katodo sa mga malayo karaga banwa nga sakop itaton nga probinsya at Aklan. Standby.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Tamtang sa piyagabahin, pinapaka mga balita sa aton nga pag-ililiba, makarong edisyon ni tatong nga palatuntunan. Iyaman sa aton nga pagpagalagad, ipabatita, hindi na banwarong pagpahayag, ani Pulis sa Captain Larry John Vidal, dong OIC, ita aton nga Libakaw PNP. Updates banwa sa investigation ni tatong nga mga otoridad, may kantangan makatodo sa pagbuno, paglaslas, italiog, itrekragasang ka-19 anyos, aga istudyanteng babae sa banwa, karatalibakaw, kuragtaliwan, karaga Domingo, aga gintunaan ko anak ro nga pagkamatay kay ginapabot sa gabanwa itaton kaga PNP nga gina-considerar nga person of interest mga katodo ro anak ro nga boyfriend aga nagtao naman kara banwa ita pagpahayag sa aton nga Libakaw PNP ana no makaron banwa dong anggulo nga ginasunod itaton nga Libakaw PNP mga katodo ayan may una gid man nga pagpangtambang aga natabo banwa based man sa claim itray kaga boyfriend kura sambi kaga biktima nga sandara gintambangan while nga nagapauli mga katodo ako nagataliwan kaya gabi kung nagligad kaya daw amang nagligad nga Domingo una sa may banwa kara ita Libakaw mga kaabyanan kay kung may una kara banwa ang mga latest makaroon nga investigation sandig kara banwa sa nagwa no, nga pagpagusisa ita aton nga Libakaw PNP kay may una kara banwa nga pagkibag-angot si katodong Jasrel Nermar sa kay Police Captain Larry John Vidal arong hepe ita aton nga Libakaw PNP.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Sa piyakabahin mga katodo, ginkumpir markato ni Police Major Rajib Salvino ita ibahay PNP. Agarong sambilog karabanwa sa suspect na responsable. Agaragransak itray kraga DIY nga establishment sa banwa krata ibahay. Agaragserbi karabanwa nga lookout mga katodo, tag-anda kraga ginsuod. Aronday kraga establishmento nagtaban ita kapin 80 mil. Ang pesos banwa nga kantidad itray kra nga establishmento may dati na karabanwa nga kasuman nga robbery mga katodo aga kakagawa gidyamang sa prisuan asandig karabanwa sa pagpahayag ani Police Major Rajib Salvino ita ibahay PNP kung sing ginapabutsag gabanwa nga ronday kra nga mga responsable daw kay na identify banwa ronday kra nga suspect daw kra nga serbi kra nga lookout mga katodo ginapahaom naman itaton nga ibahay PNP Aronday karang nga kasong robbery again sa Aronday karang suspect kay pinagi karang ka na banwa ma-identify man. Rurato karang nga daywa ka mga kaibahan mga katodo nga sandagin tour nagmanihar sa suod itry karang nga establishmento nga anda pa to banwa nga ginpang utod tour linya itry karang nga CCTV nga ka-installar ag base sa pagpangusisa itaton nga mga otoridad nga sandaman da banwa rong ginaturo responsable nga nagransak nagsuod nagpangawat sa DIY sa siyudad it Iloilo.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Tamtang sa piyagabahin, gimpabut sa gabanwa, ita aton nga Bureau of Jail Management and the Penology, Regional Office 6 nga ginpasiguro, mga katodo nga mataw ang gid, no, ita bulig pinansyal, ronday karang nga apat kabaga PDL nga biktima, ita pagpamuno, una karon sa naluok na District Jail, mga katodo ko nagataliwan karang kabaga di Domingo, nauna na banwa nga nagapahayag dong pila kabaga miyembro, ita pamilya, na ita ronday karang mga katodo nga mga biktima, naawasan na karang banwa, ita bulig bato na lin sa tapamunuan na ita aton niya BGMP makatodo ko nagataliwan karaga baga di Domingo pero ginpasiguro doon banwa no ita aton niya BGMP ang mamatupa no sa ronday karaga baga biktima pamilya ita baga biktima mga katodo rong ginpromesa nga bulig bulig pinansyal no may kantanan sa ronday karaga insidente nga naguntad una sa Bureau of Jail Management and the Penology sa Barangay Naluo Kalibo.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: So standby banwa no sa aton nga pag-ililiba sa aton nga pagpangalagad. Aga iman sa aton kag pag-ililiba no ro aton nga TTMD or TTMU. Daw ko nga banwa kara ita kalibo mga katodo sa Gyapon padayon dong ginapahimo nga operation pagpangdakop sa aton nga mga tricycle drivers. Aga wa kara banwa nagasok-sok ita ronday karang uniforme Samtang nagabiyahe iya sa aton sa Banwa kara Itakalibo. At kaya kara Banwa doanda nga hugot nga pagpatuman ako nga Municipal Ordinance Number 2025-011 aron day kara Banwa nga pagsuksok gid no itray kara nga uniform ita anton kara nga mga tricycle drivers aya sa aton sa Banwa kara Itakalibo mga katodo. A particular no roday kara nga bag-o nga uniform ita aton kara nga mga tricycle driver aga gin aprobaran mga katodo sandigman no sa nangin rekomendasyon a ita pila kara nga tuda president mga operators drivers mga katodo aron day kara nga bag-o nga uniforme nga ginasunod makaron no iya sa aton sa Banwa Itakalibo. Okay, manami mantan awon Banwa no aton mga tricycle drivers ako nakasokso mati uniforme nakasapatos manong mga naka-English man baga magkatodo at ay siyempre nagka-cater kita no itabaga pasahero agod nga malikawan man nato no rung pila ka mga negatibo nga komento Banwa while kita ginagabiyahi iya sa aton sa Banwa Itakalibo
1: pagana sa pananghalian todo action todo action.
0: Traya mga katodo, pila ka mga balita nga itong pagkatawat ligwa, pagkatrataron sa itong pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. Sagi hapon ha, padayon kang mga katodo nga magkapadaga, itinyo ka mga minsahe. Pila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto ipagabos sa itong pagpagayag, makaroon ka nga hapon. Kay aton gidon nga pagkatawat ligwa no, sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba.
1: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
0: Mga imbukada na ibanwa no, nga minsahe nga gimpadaga sa itong pagpangalagad, makaroon ka nga udradlaw. May gig nga hapon na may gapagpamati sa ato nga mga kaapin sa isla Karaita, Boracay. Una kanday bro Russell Senyeres sa Senyeres family kay Papangsani sa Barangay Yapak. May gig nga hapon na may gapagpamati siyempre kay Madam Sally Senyeres. Yaman sa Barangay Baybay sa Banwa Tangalan. Naguna kanday angkol kaga ante. O nalipat ako ita pagagan abi no kay nagapamati gidron. No kay last na munto nga iba ni Papangsani iyakaroon sa may New Buswang. Amba ni tatay ang ninanay na ito man sa baryo sa Baybay. Now sigurado kay nga wagi de pagong-pagong damon kanaga monitor. Permigi kami nagapamati no sa mga news ng public affairs program. No ita radyo todo sa Aklan. Una man na kaday pareng Romel Kahilig sa Barangay Manok-Manok proper sa Boracay. Nauna sa mga taga-cargo port na to, no? Rato niya mga truck driver. Una, mga pahinanti, nagpatagawin ni Pago ilabas. Una sa karinderya ni pareng Romel na sa cargo port no? Sa Barangay Manok-Manok. Una man, siyempre, nagatutambay makaroon si Pipoy John Paul Argilies. Una man kay pare Jerome Madraso sa mga taga-sitso Kabanban, sitso Tambisaan. Barangay Manok-Manok Boracay, siyempre kay Kapitan Raymond Quinto sa Sitso Kabanbanan. Aga una kay Migo Carly Tornea Sansago sa Manok-Manok proper. May mga hapon sa itong mga negosyante sa Iyotrong kay Nung Woody Navarra. No, sa itong mga negosyante yung natagkarning baboy, baka, no, mga katodo. Sa mga nagpamakaw, una ita karne, no? Kung nagigawin na kamo sa itong temporary public market, una kamo adto sa pwesto ni nung Woody, no, sa Iyotrong. Kay mabakay nyo man doon, doon mabakay ninyo, una sa itong merkado publiko. Mga katodo, manami pa na rong pwesto kay magapit. No, kapit pa sa itong mga igmangod iya sa may area kara ita poblasyon kalibo mga kaabyanan. Naman kay nung Ilin Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga-Chamsi Restaurant. Nagapamati man makaroon sa mga customer una ang nag-uilabas. May gig nga hapon ang mga pagpamati. Kay Sir Gino Ambito, rung gwapo ag mabuot na principal. Kit Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel, Balete. Bag-uro anak rung talaktara. Bag-u nami ito bunagan, Sir Gino. No, bag-uro anak rung service. No, karamitun, laga kinang-kinang pa. Aro anay ko nga bago nga Aerox ni Sir Gino Ambito.
1: Action!
0: Una man na kayo nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguan. Una, kanday Arot, no? Kanday Ronron, una. Kay Pujiko, may ginga pagpamati. Kay Nang Inday, una karon sa Harley's Bindungguan. Kay Master Nonoy Nicolas, nga ginakahidlawan na naton. Kay Sandag-O na nga kami magkita. May ginga hapon, Master Nonoy. Una man na kayo ang Puntotori, untalan puro Sandagaw. Ganagasunggod, no? Hindi ka ba na magsunggod kayo bata, timo iki, kung sa mga taga antiki pa.
1: Action. Action.
0: Una kay pare ko Unyok Junior Lente no sa Relente family sa New Buswang. Kay pare ko Junel Gregorio no sa Gregorio family sa Bacausor. Una kay pare Joffrey Gregorio maayd ay gig nga hapon. Aga sempre no una kay Tatay Freddy, good afternoon. Kay Sir Ramon Munjarong maalwan nga mag-asawa no sa Bagto Leso. Aga kay Sir Ramon ag kay Ma'am Bibi Munjag nagapamati. Nauna karon sa Barangay Bagto sa Banwa Karaita Leso. Paulit ko na kabiin na basa nag-text kagali Sir Ramon. Kay pag-abot tabi kahapon sa bagay basa kita tugan nagtipon kita tubi para nga makapanggaba kay budlay kita bino kung pamilyado ka na limitado nor imo karon nga hugag kay may imo na asikaso karon nga pamilya pag uli mo sa bagay manggaba ka pag si kagumi kalibutan magaha ka pag bugtaw mo sa gawin lasis magaha kay preparar may bagong do imo karon nga unga sa eskwilahan. Aga siyempre ha sa mayad nga may kariko ni Sir Ramon kay Jam Jam Andrada no, sa Matagarox Ken Motor Parts. Una karon sa Poblacion Leso. Siyempre sa Mataga Arki Ukay Ukay. Una sa Kula si Antike. Action. Kay Chick Boy Jandel Margarin Galaw sa Kumakasi Manwa sa Manwat Nabas. Una naman kay Atong Oreta no, may magapagpamati Kambal. Kay Bro Yulio Garbo sa mga taga Global Paint, sa siyempre, una sa RG Paint, no, sa mabuot, no, nga tag-ana, rumag-asawa, nga si Sir Dante ag Ma'am Ruth Garbo. May giging hapon, ag may nga pagpamati. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga Barangay Lagin, Banwa West, no, man siya. Kay Sir GP Magpusaw, happy viewing, no, sa One Ganap Guardians. Ano man siya chapter. Action. Kay Diding Ridlin Liserio sa Liserio Bindulo Compound. Una sa may Barangay Balabag sa Isla Itabura kay good afternoon. Action. Una hidlo man kita nga makapamasyar una sa compound ita Liserio aga Bindulo. Madya sobra naman sa dagon kay last ko to nga adto atong birthday to ni Police Major Mark Darrell Villanueva. Action. Kay Ma'am Elsie Tambong, happy viewing. Sa ato niya mga Akyanon OFW sa kaday Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Una kaday Ma'am Angin Jelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Belle Orzulan sa Hong Kong. Kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand, good afternoon. Action. O naman na kay Maria Ronaile o Ronaile. Good afternoon, Kalibunon. Request ko po kunta kung may nakakilaga. Daw kay Mariel Tipani Mabasa, taga Poblasyon Kalibo. Ay pahambay ka na nga kontakon niya man ako. Halin kay Maria Ronaile o Ronaile. May ginga hapon na may kapagpamati, no? Mga katodo. Kay Sir Mariano Salazar, happy viewing. Una kay Parikoy Lionel Valencia sa mga taga-barangay Istansya. Kay Kagawad Junjun Fernandez, no? Ito Istansya Kalibo. At siyempre una kay Kagawad Hill Reyes. At kay Mrs. na, no? Una karon si Chukabuakan, barangay Istansya Kalibo, Aklan. Kay always kita nagamonitor sa tagapagpagalagad si Kagawad Hill Reyes nga magabalik, no? Nga Kagawad it barangay Istansya Kalibo. Oy kay Barbano Edwin Martin una sa Islat Boracay. So nahidlo man kita sa aton amigo nagligat kontato, madalikat kontako sa imo karaga pwesto. Ako galing agang-agang gid makon mabitin makon kara kon magadto ko to kay Part Bano magkaron. Kay gi nga hapon ha kay Part Bano Martin no ba, balita ko makapitan ka kuno sa Manok Manok. Action. Kapag may gulo sa kalsada. May 31 minutos banwa nakatariwan sa oras karaita alas 12. A oras makatod atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Kaniya sa ato nyo magkatod sa ato nyo may bangod kapinggin sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon naton yung kape nga aton kaya nga ginainom. Ayrong kape magkatod gabay una gabadami gabinipisyo para sa ikamayan itato nyo mga kagawasan. Ginarekomendar ginamuro pag-inom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sadya po na sa Ragababakay, dong More Power sa Broadcast Center, sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay Mabon Antonio Magkatodor, nagpahayag, nagpabutyag, kung ano kay piktibo, sa anda nga mga gawas, umpisa nga Sunday nag-inom. Eat More Power. Now, kaparasgit ni Auntie Jessie Marte, nga Suk Eat More Power ang nagapamati man makaroon una sa Ruas Avenue sa Marte Family sa Banwa Itkalibo.
1: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
0: Wala pa na kay Sir Inteka Navara. Now, sa Banwa Karaita, madalag, no? Maayad-ayagin niya pagpamati. Sa aton Banwa kapagpanumbalik, kung ito na ka nga pagdetalyat aton yung mga headlines nga balita, dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmahod, balikan naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical checkups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical checkup para ma-maintain natin ang ating magandang pangangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na patuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman. At maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupahan nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkapantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magparegra medical check-up na para sa malusog na sambayan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita! Kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines, ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
6: Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
13: Kami!
5: Meron!
13: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
13: Araw-araw
5: for longer life.
14: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
15: Samson Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu,
17: isang ka-teacher.
16: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
15: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
18: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
19: Ako po si Ramiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
18: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Toto, aksyon! Toto, aksyon! Ang gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
13: Balik sa tagapag pangalagad sa tagapag paginiliba, may 43 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
15: Todo aksyon.
13: Hoy, kinapaisay magkatodo ita life extension niya sanday magkapatigay dit life ita midman sale. No, hasta pa magkaroon ka nag-adlaw, no? July 16, mga katodo, may una karoon niya 10% discount, especially do sa vitamin D3, mga katodo. Bisita ko, nahingamot ka mo, no? Una sa Life Extension Clinic, nga nahamtang, no? Sa Mabini Street, Poblasyon, Kalibo, agod, no? Nga makahingamot ka mo, no? Maka-avail ka mo, no? Ita 10% discount, no? Kapingit, no? Sa vitamin D3 product, no? Kay makaroon ng adlaw hasta July 16, no, mga katodo.
15: Aksyon.
13: Yan ang kita banwa, no, sa pagkatao italigwa, no, sa pila ka mga balita nga ito niya pagkatrataron, makarang edisyon, ito ito niya pag-ililiba.
15: Aksyon.
13: Una na ito mga katodo, no, ita pag-sikya, Roday, karagagin patagayon, nga pakipag-angot ni katodong Jesrel Nermar, no, sa kay Police Captain Larry John Vidal, no, rung hepe, ita aton, ang Libakaw PNP. Tapos taon tama ka to doon. Noro nga pinaka latest makaroon nga investigation. Update sa rekra nga kaso ni Jisamay Narce. Ang agin patay ko nagtaliwan nga Domingo. Una sa Banwa Kra Itlibakaw.
15: Aksyon.
13: Okay, makaroon abi makatodo, no? Gina-considerar man nga person of interest. Aruan na ko nga boyfriend nga kaiban at the time nga natabo runday kara nga insidente. Agnano kara banwarong pagpahayag ita anak kara nga boyfriend abi, no, sa pagpangusisa ita aton kara nga baga otoridad. Kay siyempre the time nga nag-report sa aton kara nga baga otoridad, nabuan kara statement nga ginaaligar, may una kara banwa nga baga persona nga nagtambang, no, sa runday kara nga biktima aga anak kara nga boyfriend samtang nga nagapauli, no, mga katodo, mga alas 11 itatungang gabi i una sa poblasyon Libakaw.
15: Aksyon.
13: At sa ito man makatodo, makaroon kaabo ng mga spekulasyon nga nagagapta. Now makatodo rong pila ka mga pagduda ita aton nga magigbangol kapinggin sa mga taga-Banwa at Libakaw. Membro ita pamilya kung nasambit ka raga biktima, may kantanan sa masubo-subo gara nga insidente nga dinangatan kung nasambit ka raga biktima. No, mga katodo, kung nagtaliwan ka nga Domingo.
15: Aksyon.
13: No, kay gusto tanong nga direkta na ton nga mabatian. No, sa aton kagabaga otoridad, sandig man banwa sa pinaka-latest makaroon, ang development, no, sa anda ko nga pagpagusisa, may kantanan, sa runday ka nga insidente, kaya hasta makaroon, hindi ka mabaton-baton da banwa ita, aray ka nga membro ka ita pamilya. No, mga katodoro, dahil karaga insidente kay dayon ginambay nga hilaw nga kamatayon. No, mga katodo, aga hambay nga ni kumpila ka mga member at pamilya nga hindi, no, deserve. Itron dahil karaga biktima, ron dahil karaga natabo ka na. No, mga katodo, a particular sa ron dahil karaga 19 anyos nga biktima, nga taga-barangay Kanawan sa Banwa Itlibakaw.
15: Aksyon!
13: Nagligad na istorya na to, no, rong sambilog sa mga miyembro kara ita pamilya, no, ag makaroon andara nga ginasalig banwa. No, sa aton kara nga mga otoridad, partikular sa aton kara nga Libakaw PNP, kay makaroon do, gusto malaman ita ronde kara nga pamilya, nga matauan it naga kaigo, nga hustisya, rong pagkamatay ko nasambit kara nga dayaga. Ay kinagahinguwa man kung takto banwaro de karaga pobre, no, nga makatapos to ko anak karaga pagtuon o galing dayat ang makatoduro masubo-subo nga dinangatan nga uwagid banwa makagampuas aron day karaga si Jisamay Narce nga taga barangay Kanawan sa Banwa Itlibakaw.
15: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
13: Sumay unang ito makatodo no, nga pagkapahayag si katodong Jesrel Nermar. Now, mga katodo, anak ko nga interview sa kay Apolis sa Captain Larry John Vidal na itaaton niya Libakaw PNP para nga matawaan kita, no, ita dugang nga impormasyon sa dagagan, itry ka nga kaso, latest nga investigation development, no, Halin sa aton nga Libakaw PNP check taron linya ni katodong Jezreel Nirbar.
15: Radyo Todo Live Report.
13: Sa line number 1, katodong Jezreel with report, please come in.
17: Katodong Reynald, nagpabilin ka nga person of interest dong nubyo mismo, katodong Reynald, no, ita rebiktima nga ra sa natabo ka nga pagpamuno na karasamay bahing katpumasyon Libakaw. Kung nagtaligad ka nga July 7, katodong Reynald. Sa atong pagpag-angot kay nano kay Police Captain Larry Jan Vidal, epit atong ka nga Libakaw PNP, isa pa dayon paghapon katodong Reynald nga giniimbestigahan na sambitan ka nga insidente apisar nga may personal interest yung katodong Reynald. Bukod niyang gid no man katodong Reynald, itarunubyo ka ang personal interest. Apang doon nga tawo katodong Reynald nga nasa personal interest itatong Libakaw PNP is hindi anay katodong Reynald pwede isugid no sa para hindi ba katodong Reynald makakompromise man randa ka rang investigasyon sa nasabitan ka rang insidente katodong Reynald. No agar update ka ra, isa ibaga file katodong Reynald nga kaso kung matumod yon katodong Reynald na tawag ka rang suspect sa nasabitan ka rang insidente ay pagapaila ni mura katodong Reynald it murder or homicide is pinaagi ka sa regular filing katodong Reynald no itatong ka rang kapulisan agsuno para kay police Larjan Vidal katodong Reynald is dumangan ka pakalhit ba nga katodong Reynald it mga saga ng impormasyon is waman ba katodong Reynald nakakabulig sa investigasyon ito ka ng otoridad ay nagahin nyo imo karang tamaon ba katodong Reynald dahil may nagagawa bigar ang pila ka mga spekulasyon no nga ayos sa palibot nga para sa mga katodong Reynald nga nagdagagan tara na karang anubyo nagtago nga natawag karang nahambaw ba nandang imaw takarang nung ginaubrag nandang karang suspect katodong Reynald sa katodong Reynald dahil
13: that's why ganit katodong Jezreel no nga masking pagkamahigid nato nga maamot no ranay kurang linya agud nga direkta nga mabatian ni try karang pamilya o mga pumuyo sa Band Libakaw kung ano ta no makarondong nagagawa no sa pagpangusisa itaton karang Libakaw PNP para nga manging kumbaga manging lihitimo no ro mga information nga aton nga igapaabot no sa aton nga mga taga Banwat Libakaw katodong Jezreel.
17: Yes, katodong nga Reynald, ag iba abero ginatawag karang person of interest, ag iba to na tumod karang suspect katodong Reynald. Abit-abit siguro nandaman pag na
13: pariyas yung
17: person of interest ka, ay
13: ikaw na
17: katodong Reynald. Makaroon tabuan na karang pananaw. Do person of interest, sabi katodong Reynald, is doon doon sang katawo nga pwede makabulig sa natawag karang investigasyon, it nasabitan karang insidente, pero suspect is imaw tagid mismo
13: katodong Reynald.
17: Doon nga ginaturo, nga nag-ubraw tagid it nasabitan karang insidente, apang suspect manggapon hanggat hindi imo karang mapatunayan nga imaw ginman nasa sa korte katodong Reynald. Suro yun karang ginahinyo karang ni Police Captain na Larjan Vidal nga punduhon yun bagaro mga istorya nga ginahimo imo itatawo una karang sa Banwa ita Libakaw nga siyempre kung taugun anan na katodong Reynald yung karang da nubyo karang ita biktima is madasig mata karang nagaagto no sa atong karang otoridad magatao karang pila ka statement nagakooperar matabaga sa atong karang mga otoridad para man
13: mapatunayan. Actually sa part ni Kwan sa part ni pamilya katodong Jezreel wa man sa nagambay nga nagapanag naro abirong tay kraga boyfriend do ambal manda wa uta nagapakita kanda no bisan nagapangamusta kunano narong panabi no di man lang sa part ita pamilya ya yeah, magsipre sa tabo pagbakaabot na may yaindo istorya may kumbaga wapat iko gay pagabot sa kay kumpleto na rin katodong Jezreel may paaman pa
17: din. May dugang-dugangan ba na katodong Reynald rong istorya ba nga wa man ba nakakabulig sa investigasyon ni tatong mga otoridad. Apang may atong kinakatodong Reynald nga pakipag-angot no kay Police Captain Larry Jan Vidal hipit atong karang Libakaw PNP para man sa kompleto karang detalye katodong Reynald ag sa benepisyo man ni tatong karang tagpagamati pamati na ton.
13: Okay, sige. Guide partner, si Police Captain Larry Jan Vidal ang itaton nga Libakaw PNP no mga katodo. Saray ka nga pinaka-latest nga development na sa sambit nga kaso.
17: Mga katodo, kung kibahan natin makarno si Police Captain Larjan Vidal Hepe itatong karang Libakaw PNP regarding sa update and development at investigation itatong Libakaw PNP regarding sa natabo karang stabbing na karasaban wait Libakaw. Sir, good morning. Aga, pwede kami pangayon sir, update regarding sa riyang kaso sir.
20: Good morning. Good morning man sa mga atong listeners and viewers at atong radyo todo. Regarding sa itong update no, sa itong stabbing incident na nangyari ko July 7, no, 1996, banda alas 11:00 ito gabiho niya sa Banwa, Libakaw, na ratong involvado nga si Gisa May, si Gisa May Narcy, descending May Anyos, nga sa Litipan Awan, Libakaw, Aklan, kibang ko na nangyari ko si GM na Kulanga. Ako si Inay Roon ang nag-ibag-ag na informasyon niya sa police station na to na hindabangan sa daraid. Sobra tayong katawo kung si Inay patungan na rin si Emira ng nobya nga rasid. Isa may na to sa liog. Si Inay kanda sa hospital. Dahil sa nature it injury kanda mo sa kalibo kung si Ingo pilang, sa pilang adlaw nga under medical intervention na ipinawian sa buhi. Ang sa mga karakter, no, atong kapulisan, no, is continue para ato niya pag-collect it facts and circumstances, witnesses, atong nga posible maging evidence sa ato niya, mga kabig na ato niya, ma-identify na itong suspect. As of this period, no, pro ato niya, rukibahan ni Gisamingan, ang si J.M. Nakulanga, ay kinkategorize ito ni Mora sa persons of interest, dahil kaya ang dahil sa bilo sa Mora sa mga susi sa itong magpag-imbestiga. Sa Makara, may namabuo nakita ng mga witnesses sa ano sambit nga insidente. Kung matapos yun namun doon ang mga preparation at documentation nga ito ang mga criminal complaint, soonest as possible na i-file namun sa atong Acquaintance Prosecutor's Office.
17: Sir, pila itong Makara, sir, nga ginatanaw nga mga personal of interest, sir, sa rin natabok karang insidente, sir?
20: Initially, no, ang mong i-declare na makaraan mo nga first of interest ay CGM na Kulanga, no? And some others nga dito mo pwedeng i-reveal sa kahinan o dahil nga it would compromise sa ato nga ongoing investigation. We assure lang ato nga kapulisan iti baka municipal police station is gatutukat na mo nga kaso nga ra para matautustisya ro ato niya biktima sa Gisamine Arsing.
17: Sir, na istorya na ba natin dong pamilya or mismong diya nga nga sir nga katnubyo at biktima nga sir?
20: Istorya na tanduka, no? Ro pamilya ra ni Gisamine, no? Narsi, agwili mo sa antara mag-cooperate ka ton. Ma-file ro complaint against sa maging konaton sa maging suspect naton. The same man si JM Nakulanga, no, nakikomemora, nakikooperate man sa atong mga kapulisan, umaagi ka pag-reveal na itaan naman ang person itaan nga ako, no, nasa siren incident sa tabo nga stabbing incident. So iya pa man to tao nga ron sa atong nga panuwa si Bakaw, huwag pa nagpanaw ni Bakaw.
17: So sa nga, sir, doon mga nagakalhit ka ng mga informasyon, sir, nga nagpanaguktar yung nga nubyo itabik ni mga sir.
20: Sa view ito sa mga PNP, no, niya sa Libakaw police station, kung ako matabig patawagun si J.M. Ray, nag-sipot mo tayo mo sa amon niya, no, sa amon niya request, cooperative mo tayo mo. Sa siguro na, no, sa mga nag-libot-libot niya istorya, is medyo matawag na doon niya, nakasama din mo sa ato niya ongoing investigation. At the same time, nakataw-taw din mo itakit buot sa ato niya pamilya, itatong biktima nga ka. We encourage everyone, sa lalo ito sa mga nagpamatik na ito niya, i-deny na ito lupagtaw isang ka-informasyon o isang ka-senaryo ako si Inay. What basis mo yan? What ba't yan? Saan naman lang self? Nga self nga pang sarili na nga kumbaya nga tawag nga pangusisa kung sino white basis ay nag-insinuate para mga iba pangin na senaryo. So basi daya rong sa kabutang pagin nga so iba na itong mga witnesses ay imbis magbully ka ton kasi na lang information ka ton. So sure, para si everyone may cooperative lang para sa itong mas madasig at mas airtight na investigasyon natin mga obra.
17: Sir, doon mga witnesses natin, pilang bilog? Pilang bilog sanda nga magatistigo sa natabok ang insidente, sir?
20: Dinay naman to ko, no? Doon nga information, no? Okay. As I said, niya, ongoing ratong investigation mo karang, it would compromise and matisabal na ratong nga kwan ng ratong kapatay at ang akira.
17: Sir, pag once nga may makita ang gana, sir, or may matumod yung itang suspect, sir, alin do posible nga kaso ngayong pagkasaka kara, sir?
20: Kuya itong mga putang ray mo nga sa elemento ay krimen, no? Kuya itong mapailal ka na kaso karang homicide o kuya itong mga murder. Depende rin sa magbuwa natin nga elementong mga pagbuwa sa ato na kulimistika.
17: Di bali, ma-regular filing, Timor, sir?
20: Yes, ako ma-regular pa rin sa mga kaso.
17: Di bali sir, yung pamilya it biktima ni Jay Sangra, sir. Pero may matasan na rin nag-cooperar ka ito, niya nag-agto na para mga yot update regarding sa kaso nga, sir.
20: Usually, no, ro, na-observe namo sa family it biktima nga rin. Since may andaman na rin tawag bang family bang pabuan, ang tawag na natabukan ka ba yan? Nawaon namo sa narag na isto buha dahil sa pamagan ano pa ba yan? Yung pag sa namatyan ba yan? Oo, doon yun. Kami lang mismo ka-alto kanda. Regarding mga sa update ka in-update mo naman sa kanita mga kaso.
17: Same man sir sa pamilya it di nga ni ano nga sir nubyo it biktima sir?
20: Once nga ma-sandaya sa opisina o makipag-angot sa katong kapulisan, in-update ng sandara.
17: Sir, ini-message sir sa atong mga tagpagamatiyag sa mga Libakaw noon, aga minsahe man sir sa pamilya at biktima sir.
20: Sa ako, no, sa party ito, baka mo sa police station, no, ang gano'n lang sa pagamati ito makara. Although nga ro, ongoing atong pag-file, pag-imbestiga, sa atong nga nasabit niya insidente, at ongoing atong preparation, at bumatang nga itang willing cooperative ng mga witness no sa sambit ng insidente, likawan natin lang mag-inoperate istorya sa social media sa mga atong mga neighbors na probutang-butang istorya ko si Inhen nag-discarrel pero pag no, nangiging case unit at another scenario kung sa democratic basis. So, sambil ba sa makapekto no, sa atong niya ongoing investigation tawag niya nag-create kita it another naman yung scenario sa mga tao pang ano nga may idea kung bukasayot pag yun sa incident nga ka ang opisina ito baka police station is bukas at willing mag-kita sa inyo mga testamento or inyong mga statement regarding sa incident nga makabuli ka mo sa pag ano, sa pag-solve ating kaso kung kamo in hadlock o na huya aro kanya gina-assure na mo ng tanging yung information na itao sa kapulisan is we will treat it confidentially and subjectively and the same time no kapasamat mo kami na sa itong mga stakeholders sa itong mga community leaders no sa labas diba kung nagabuli ka nila what sundarga ko ano what sundarga pato-pato no what sundarga as din kung ano mo request niya taon nanda para lang sa mapadasig ang house station ito yung dikin mga ra
17: Abukin niya salamat Police Captain Larry Jan Vidal sir sa information kita
15: ang pagana sa pananghalian todo action
0: todo action

0: Kayla, staying confidential na nakaraang mga identity ka doon, Rinald, agro kinangan ni Trice do statement na da para masulbar doon sa bitan ka nga kaso ka doon nga Rinald. Siyempre, pag once nga makataw ka information, mas mapadali ka doon, Rinald, doon investigasyon baga, itaton ka nga otoridad, at siyempre, at na tayo matawaan man atos, di siya matuod ka doon, Rinald, doon pamilya ka rait biktima, siyempre, malisod man matuod ka nga, nga rin tarotabo sa nasabitan ka nga kay Jessa nga ka doon, Rinald, agas na makaroon na iya, wapatagya pun kara ita hostisyang matao ba kan katudong Reynald aga dia pangani katudong Reynald wapat agad siya na karat natutumod at mga otoridad nga natawag karang mga suspect no suspect katudong Reynald at nabuitan pangkarais mga pila ka mga person of interest pa lang no nga pila ka mga makabulig man para masolbar no sambitan karang insidente katudong Reynald at pag once ka natipon yun tanang ebidensya katudong Reynald makatipon yun pila ka mga witnesses mga statements statements magalikan sa mga pila ka mga witnesses aga mga person of interest di katunbaga ayon na katodong Reynald, agun matumod kung sino gidarong suspek sa pagpamuno a patay na katodong Reynald, abu kumait pa pamuno patay na katodong Reynald, yung ginabuang patay sa ospital, na kay nagsuko batang anero, nasabitan ka nga biktima sa ospital, apang harong nga ni katodong Reynald, abang ginabuang, ay binawian kita yung katodong Reynald, itugam kara nga kabuhi. So makaron pa dayon pamando investigasyon, itatong ka nga libako, PNP katodong Reynald, agun matumod gedo suspek sa nasabok kara nga insidente katodong nga Reynald. So na itong mga balita na ay magaling sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumahan si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Todo aksyon.
2: Apogi nga si Amata sa report ni katodong Gisrael Narbar na sa naging patagay karaga follow-up na sa kay police sa Captain Larry John Vidal. Ita Anton nga Libakaw PNP. Now kay kanina now gin commission gin Anton si katodong nga Jasrel para at least no direkta na ton nga mabatian sa aton nga magkapulisan kay wa kita na ila magkatodong nga pamatian naton no dekra gabaga speculation no sa palibot kay nagliligad pa gabi adlaw abong nagapadaga katon no ita mensahe halin sa banwa karta Libakaw no mga katodo that's why nga hambata nga mas mayad no nga ru Anton nga Libakaw PNP rong magapatag mga katodo may kantanan sa anda karon nga pagpagusi sa development sa investigation nga anda karaga ginapatigayon.
1: No,
2: kaya kung ano diman karong mga katodo, magagawa din karong panwarong kamatuuran. Kaya hindi man itong pwede rin taguon, hindi man matago mga katodo. Ang pagwan si may una karabanwa nga natabo, hindi habang buhay kaya na itong taguon banwa. Magawa agit ag maabot itong tiyempo nga masairan gidrong kamatuuran mga katodo, partikular sa nakalaga responsable, ang may kahimuan sa nasambi ka nga krimen. Pero ato magkaroon mga katodo ng pamilya, magwas magkaroon, no, nga, siyempre, namatayan sanda, ga problema pa magkaroon, no, sa raya ka nga bagayran sa ospital, kay wapatoban, wamasettle, although, nga nauna na karabanwa, nga nagpaabot, no, itabulig do, ato ang kanaga provincial government, no, mga katodo, abulig, no, pinansyal sa raya ka nga pamilya, narse, una, sa barangay Kanawan sa Banwa Karata Libakaw. Aso sa baylo nga magga-istorya kita ina ita pinalagpat no mga katodo kung may nasairan kita mag-coordinate kita sa aton karaga Libakaw PNP ipaabot naton rumpila ka mga impormasyon at least kahit papano makabulig pa kamo mga katodo nga matauan it solusyon nostisya rong kamatayon ni Gisa May Narse it barangay Kanawan sa Banwa it Libakaw.
1: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
2: May 5 minutos manwa nagkataliwan sa oras kira ita ala una oras sa gapon magkatodatod kinyo ita RH. Super ang shot ng tropa. Sa ito kapag panubalik, runtugang pagkabalita, report ni katodong Rolly Boy Herrera. Balikan nato ang pagkatapos pa rin dugang ng mga pahanomdom.
1: Todo aksyon.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: kalugan kong gabi. Kaya ang marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Gumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yun?
4: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-open na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po.
8: Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng recipe. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Aksyon, pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Sa itong pagpangalagad, sa itong kapaga ililiba, may 15 minutos banwa nagkataliwan sa oras, sita ala una.
11: Aksyon.
14: Lagi po na patay ka muna pamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
11: Todo Aksyon.
14: O, happy viewing ha kay Sir Ramon Salido. Nauna sa mga taga-barangay Agbago sa Banwa Kreta Ibahay.
11: Todo Aksyon.
14: O naman kay Sir Roger Lozaro Nagalas nga always man nagapamati sa ato niya pag-inilipa.
11: Todo Aksyon.
14: Muna kay Anong Jire sa mga taga-Sitsuimbis sa barangay Nalab sa Banwa Kreta Batan. Mayagig nga hapon.
11: Todo Aksyon.
14: Ano pag manami kira Anong Jire magsikagom nga obrahon.
11: Todo Aksyon.
14: O naman kay Auntie Linda Tagoyan no, sa may Sitsuimbis sa barangay Lalab sa Banwa Kreta Batan. Ang may nakahapon inayawan di kuno si Uncle Turingkana kay Basco Gunoro anang resistensya kay Linabog nga gangka nga may gupos karang nga si Kiita Baboy.
11: Wow,
14: pinanghugasan man kuno si Uncle Turing. Pinanghugasan ni Tigo Itzabaw. Basi kung nano taro inyo kong ginaisip pa Auntie Linda. So may higing pagpamati at may higing hapon no, sa ako nga magka si Mario una sa may Sitsuimbi sa Barangay Lalab sa Banwa Kreta Batan. Sa ito nga mga miyembro at Tamaray Municipal Police Station Special Drug Enforcement Team kay Master Sergeant Teddy Dalisay, kay Master Sergeant Balaguer, kay Police Staff Sergeant Baklas no, at kay Police Staff Sergeant Aranggin.
11: Todo Aksyon.
14: At sa bilog na team no, ita Special Drug Enforcement Team kung Malay PNP sa Isla Itburacay.
11: Aksyon.
14: Check tayo man warong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera sa ada kanatipon karagabaga balita direkta no, sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo no, gaiga basyada makaroon karagahapon sa aton kagapagapagalagad.
11: Aksyon.
14: Para man sa informasyon no, binipisyo ita aton nga mga kalibunhon ang nga po pamati makaroon karagahapon sa aton kagapagiliba no, sa Webes edisyon ita aton nga palatuntunan na mga katodo iya sa ito kapagpagalagad kayroong TTMU padayon nga mga pangdakop sa mga tricycle driver nga uwa nagasok-sok itaray ka naga uniforme. Sa detalye sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
11: Radyo Todo Live Report.
14: I'm sa Municipio Kalibo sa line number 1 Katodong Rolly with the report, please come in.
15: Yes sir, Katodong Rolly Boy Herrera.
14: Katodong Rolly, pakikuan, pakiusit-usit, manami-nami nga signal, tayo man sa ginapalid, ita hangin, doon mo karoon nga boses, kanugon, doon mo nga golden voice, ginakilig-kilig pa man doon nagpamati. Karoon, Katodong Rolly, go ahead. Hiron, tawa pa lang, sigurado, kilig, tayagi.
15: Okay. So, again, no, hugot nga, igatadayon, rung pagpagtumang kareyang approve ordinance, it atong yung local government unit at Banwa Kalibo Ordinance Number 2025-001 prescribing the official uniform kung atong yung Kalibo Tricycle Officers Drivers Association sa Banwa at Kalibo nga kusigil na parang kung nagising redag on incident ng 2025 ako siyang proponent ng gambit ng ordinance sa Amo Sierra Bolt sa Miriam Bayan Member Matt Aaron Guzman. Kung dahil sa pinapagigihapon sa mga drivers nato diya nga nagabiyay sa mga Kalibo Katodong Rinald nga uwa nagasok-sok it on it for me, no? So, rayarong natawag pagdan, agrong uwa nagasok-sok it on it for me, ay andang nga pag takpon ag pagamultaan it 1,000 piso.
14: Mm, so par mga pila na mga pila na ba karon makatodong Rolly, yung mga ginisual citation ticket at aga nag-start to the Kraga poll implementation itato nga TTMU?
15: Yes, last Monday nag-start ang poll implementation at kaday wag na po ang gani hay may nato pang gani nga pila no ka mga drivers nga wa nagasunod pag gani riyan wa nagasunod ay
14: hindi member
15: miyembro isang ka-asosasyon sa hindi ko that legit no
14: so
15: magpamiyembro abi katodong rin at ay limang gatos ito ay mo dapat nibayaran
14: hey, dali man naman ang katodong Rolly waman doon ikaw nagapamiyember ka at least ay liti mo kang miyembro kat asosasyon, di ba, naligad, naging problema. Datag may mga bulig na ito nga ginataodong kwan. Di ba, nagdinaguso sa dan, nagreklamo sa dan. Kaya manaman, wak kami sa pangagan, wak kami una sa ayuda. Kay mga tricycle driver man kami, gali. Bukot miyembro, itry ka nga mga Tuda Association, katodong Rolly.
15: Royal na nakita nga disbintahan, no, para sa mga miyembro. Agot rason, para nga ang diso na magpamiyembro, po dahil required yun, po dahil sa ninyo man, it's a... Halos na lang yung mga legit association sa Banuay at Kalibo na dapat na may inag niya official uniform ng tagtatagta ka mga bicycle drivers and operators na nagabihay sa Banuay at Kalibo coming from yun nabi nga barangay na nagabihay sa rin nga ruta, no?
14: Mm-hmm.
15: Signal para sa mga bicycle drivers and operators.
14: Mm-hmm.
15: But yung rung iba, ay what a it miyembro. So ganit sa baturo sa mag-encourage nga na na mangin niya bro para hindi sila mamultahan ito 1,000 pesos.
14: Mm.
15: For the meantime, kung anda ka nga pag pagdakop, nga ginamultahan ito 1,000 pesos sometimes ina ayaw man depende ron sa sitwasyon ni isang driver, no?
14: Oo.
15: Nga valid ba nga ag kinangan nga tawag kita human consideration, no? But may mga advices no? Atong nga taga-TPN nyo na dapat anay nga magpamimbro
14: dito. Oo.
15: Para nga hindi ka mabutang sa angang
14: ako ni last year pa man ginaprobaran o dekraga ordinansya kay kasugtanan man da ita mga to the association president mga miyembro aga dapat to ginasi kaso tayo kunta nga nagpamiyembro sanda kay sayod mananda nga hindi sa da pwede nga magpa-obrita uniform kun hindi sa da lihiti mo no nga miyembro ita to da katodong Rolly.
15: Yes, katodong nga rin ang ginintindi na to ito ato nga taga-tipidio ato ato nga local government hindi anay ma
14: implementar
15: because the time renewal of franchise so nagkadugobrero anang kasuhan but to the point nga magkaroon yung ana ay hulyohon time yung get no nga implementar actually is July 13 the first Monday so decision magkaroon no pero may inagi hapon no nga iba nga nag-agto iya para nga makapamiyembro. No?
14: Mm-hmm.
15: So nag-connection da sa mga lehitimo nga mga asosasyon nga accredited kung atong sila nga local government unit at Banuay at Kalibo matapos nga imaro siya naging recognize ako atong nga sanggunan bayan.
14: Oo, kasi kung gigwan, kung hungdong kita katodong Rolly, ito nga mga tricycle driver, kaya ron, limang gatos dong membership eh, kada biyahe mo, mag-save ka, isang tipon ka, 20 or 50 pesos to, kama, mapunan mo rong 500 para nga mangin alihiti mo karing nga membro itaray karing mga Tuda Association madali kita nung katodong Rolly kung gusto hon gid
15: ano yung nasabi ng asosasyon nga kung noas magbayad ka alihiti mo nga membro ko sa asosasyon pag magabot itinatawag ng emergensya na mabulig kimo
14: may mabulig kimo doon yung bintaha katodong Rolly kaysa hindi ka membro katodong Rolly ikaw alkansi kagiting ron
15: ayaw ka ron kapintas na makaroon nga ang gobyerno gatawag bulig sa mga
14: oh, tapos kung mag-abot kami una ka nga mga ayuda number one pa ka-reklamador dahil mga nirong mga bukot membro katodong Rolly. Di ba tandaan mo nagligad to may nagsinaka iya sa istasyon gali na tukig ba nato niya hindi gali mga membro itry ka nga mga Tuda Association
15: oo nagsakay-sakay yung sa ibang mga association pero hindi sa ganit official na membro
14: ay sa kalasan na lang matumato nga mag-submitter kung anda karon nga mga requirements mag magpa-membro kay kasi may una na nga ayuda nga mabaton ag sambilog sa mga requirements dapat lihiti mo ikaw nga membro
15: so sa buli ko atong natitin yo mangin legit sa right member sang ka association sa Renat no pero yun ang atong nga nabo nga mga information
14: na
15: gina pagi sa dagin encourage din dara nga mangin membro no nga magsubit ka ng mga pangangan officially sa atong karanga sa TPMU para nga ma-include sa data mga legit nga mga suggestion nga nag-access iya sa atong nga banal.
14: O, sa bilog mga birang katodong roli sa mga pamaagi ko namat, no, nga para bagang mapersama na ton do mga driver nga magsunod man baga, no, sa ginapatuman nga mga suundanan, kasi pag kung pabayaan ni mo, iba parang walong kita. Pero kung once nga stricturo pagpatuman, dire-diretso katodrole, ay obliga, maobligar man doon, doon na mga driver. Kasi nakita nanda eh, nga seryoso doon aton nga munisipyo Itakalibo.
15: At kanami, ginataw ginapresidit at kaayos naman yung mga passersby, mga commuters, kung nakita na nga...
14: Manami tanawon.
15: Tumalimpyo, tanawon doon na mga driver ka. Unlike atong ginasusog ng mga kuya nga...
14: Tag-blazer.
15: Blazer.
14: Oo. Ay, siyempre, luma na, ginauribay sa abaga. Dugangan pa ko naman katodong roli, may ang Uber para driver, wa ka paligos, ay nano lang ba? Tapos nag-cater kita at mga pasahero, asentro kita at kabisira ko ato niya, probinsya. Tapos doon yung mga observation, mga tao man doon, mga negatibo nga komento, no, halin sa ato nga mga sumagakay.
15: Guwapo kita man ako na ko, may permer na kasapatos yung driver. Rion, nung nga pila ka mga observation nga ginpaabot mo kaya sa ating isang na ating atitinyo, at pila ka mga na-apprehend ba ng mga drivers, no? Nga nagpapa sa layang existing ordinance, layang patungan na probahan nga ordinance sa kuato niya, ang layang bayan ka itong
14: sa una malo ka itong roli, basta pagwas niya may una nga ginapatuman niya ko baguhan nun sa part na itong karagabang driver. Normal gito nga may una karong nga nagariang, pero pagwas niya na-comply nun, ay, manami galimana, no? Pabul galimana ka ito, manami galimana kita tanahon, guwapo galimana kita kun naka-uniforme kita ka itong roli.
15: Oh, gamuro gani no. Guwapo man na driver ah. Guwapo-guwapo ah.
14: Guwapo man na. Nami pagin man nakapin ba mega angkas-angkas pagkibahan ako naman si Mrs. na, di ba? Ako naman tawi. May mga time nga kaibahan si Mrs. nagakuan sa back ride.
15: Amo nagakonduktor.
14: Ay mo nagakonduktor, ah, di ba? Manami tanawon medyo nagakomla kamo, nagawarang-warang lang kamo nga daywa. Medyo inspirado ka bang mabiyahe ka todong roli.
15: Oh, gani man. So anyway, doon yung ginbahay ka ton, kung ato yung mga amigo iya sa titinyo katodong rin. So dahil nakita na natin sa situation kayo na, nga may nag-in and out, na may nag-bit-bit mga citation ticket, nagabayad. So gina-istorya, napentinde, ginapaayo kung nagaayo.
14: Oh, kasi yan. Parang kahapon, pag-interview ni katodong Judel kay Ma'am Bibian, parang mga nasa 45 na iro. Mga na-issuean ita citation ticket, no? Agkabuan, hindi gid mga liti mo, no? Nga member ita mga Tuda Association, katodong roli?
15: Oo, gani. Ganyan man. So, doon, no, klaro, no? Again, ginapabot ito ato niya taga-team niyo, no? Katarang niya mga drivers and operators, nga sinuman nga nagayapa sa rin ordinansa, kaya kalib, pandayo na nag-iga-implement na, no? Purong pagpangdakop at pagtaot multa sa mga sinuman nga driver nga nagayapa according sa ating TPMU katodong niya.
14: Okay, sige.
15: So, may lahat mas tayo mga information ang report, no? Follow-up niya sa ating area of responsibility, particular sa ating municipal hall at LGU. Kalimbo para sa itong aksyon, ako naman sa katodong Rony Boy Herrera at ang itodong kaibigan.
13: Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon, aksyon, aksyon. Pagana sa pananghalian, todo aksyon, aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Aksyon.
14: Ako kay kasi amat sa report ni katodong Rony Boy Herrera direkta sa itong munisipyo kita Banwa Itakalibo. May ganda na daw sa Giyapon sa padayon niya pag-implementar ita aton nga LGU Kalibo sa Rodecrang nga ordinansa, no, or municipal ordinance 2025-011, no, mga katodo, no, Rodecrang nga pagsuksok, itry ka nga mga uniform ita aton nga mga tricycle drivers, mga katodo, Rodecrang nga bag-og nga katodo, Rodecrang nga mga sublimation uniform nga makita naton makaron sa aton nga mga tricycle drivers mga kaaminan. So manami, no, tanawon kay kahapon, no, before kita mag-uli kahapon, nagatutambay kita sa obos, nakita na ito, guwapo gali mga kondo, aray ka baga driver na ito, no, kung naka-uniforme, naka-sapatos, no, mga katodo, no, while nga nag-abiyahe, eh, salamba na ito, no, nag-cater kita, ita, mga pasahero, no, yes, aton sa Banwa kara ita Kalibo, that's why nga tama man ka-importante nga, malimpyo kita, no, tanawon, no, mga katodo, bagay, room positibo karon nga balik kato, no, katun man, no, nga mga driver. So, saray ka nga mga ginpang issue, no, ita citation ticket, no, nga ba nagbayular, kaabuan, based sa pagpabutsag Banwa, ita aton nga TTMU, ita Banwa Kalibo, nga hindi, no, hagus kabuan mga membro kung Tuda Association iya sa aton sa banwa karta kalibo. Atay ka na banwa, doon mabudlay, pero pagwan siya ni, no, nga may una, karagabaga, bulig, no, ayuda nga babanton, di karoon din kita nagkarang-karan, nga, kaabo nga tiyempo banwa, gintaw, alin kita chansa, nga gin paabiso, itagsa-tagsa, kabaga to the president, nga dapat as kaso na ton, magpamembro kita, no, sa pila kabaga to the association sa kalibo.
16: Aksyon!
14: Pero, wagin, no, nagpatumbaya kita, no, mga todo so makaron ay hindi man pwede nga ikaw lang mag mato-mato to gabag po braka ko imo ka giniforme nga hindi ka man no miembro no itatuda mga katodo iya sa aton nga banwa.

0: Mira.
1: Imponto alauna imidya ro atong kag oras sa atong pagpangalaga sa atong kag ililibas sa pagpagayag ita programang Todo Action. Lagi na kog abos kita banwa tempo sa atong kag ililibas sa atong palatuntunan makaron kag adlaw ita Webes. Karon pila ka mga balita nga wa ta magabot wa ta matatar sa atong kag ililibas makaron kag adlaw. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo Todo sa Aklan. Kuman kita nga mga ilibati ay nagangadaw sa Biyernes nga edisyon ni Taton nga palatuntunan. Partner naton sa technical side si Katodong Rigi Plasio at Katodong Buboy Plasio. Kuman kita banwa nga mga ilibati ay nagangadaw na sa kapalikor nga oras sa kapalikor nga programa. Ako man din ang Katodong nga aksyon makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa isyu. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind, kag may collagen kag glutathione.
7: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
10: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
11: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
10: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
13: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
14: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
14: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakagintawa Kuya Boy.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time, may 43 minutos kung nagtaliwan sa oras. It alauna.

ko yung mga suki ng mga tag poem. And welcome! Sa Women's Gay Edition, pagpangalagad programang Pala Otuwasan. Of course, and still, medyo masinadyahon! Your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Mag-aililiba kita mga palangga sa alas 3 ng oras sa hapon. Sa ang oras, sa itong pagpangalagad ko at ng programa, ibahan ninyo ako, kaiyaman lang ako. I don't know kung siin ka mo, pero sa yun kong bisan siin ka mo, basta may internet ka mo, ay, patok yan. Kasama nyo ako. Welcome once again, mga palangga, sa aton nga pagpangalagad, makaroon nga adlaw, 8 Webes. Petsa, this is Aison Kita sa Bungan, 8 Julio Dagundes Mil, 21 is. Nang buhay, may mga pagsubok. Oh, nako, 16 na! Ano na? 16. 16 na, pero feeling ng iba, pizza di piligro. Nakakalok! Yun. Pizza 16, pero pizza, feeling ng iba, pizza di piligro. Pizza di piligro na, ay nako nga naman talaga, sige, lover lang sa life. Ganun naman talaga ang buhay natin, Ma'am Rosie, diba? Ma'am Rosie, so good. Laban lang, importante. Masadya lang kita, may happy heart lang kita, maayad na ato niya panggawason. Tugil, tingin rin iba ko. Manayanayang rato niya pa matyag. Mama, importante. Bisan sa kiniti rato niya kwarta. Hindi marato pagkabaw niya wakit at kwarta. Okay, kay medyo po ko man itama ang habaw ng wakat kwarta. May una gita. Bisan sinintimos. Bisan sinintilyo ron sa buwis sa high kwarta man doon gihapon. Diba? Oh, bisan sa kiniti ato niya kwarta. Importante nga mga hay masadya rong ato niyo pagpangabuhi. Para sabi, may masabat. Paano nga ni Tita Lilas man na magiging masadya eh. Gusto kong tama na magkaon sa jabi eh. Waman man ako itpambang. Pero makapalipay ganigan. Pero makapalipay ganigan na magkaon sa jabi. Ay, nako nga naman dala. Sige lang. Kunwa, jabi, di, ano, buknoy-buknoy lang. Pareho man lang sa mga chicken. Chickenosaur. Pareho man lang sa mga chickenosaur doon. So, kung hindi rin jabi, di, buknoy lang anay, no? Ang buknoy nga, pwede dyan nga mabili, mabakal mo tigo, 10 pesos. O, tagpilan buknoy, makorman. O, no, kung bagay, buknoy, pilang bugan yung tanah. Kay, actually, buko man abi ako at mahilig sa kwan. Bukod ako't mahilig man abi sa mga particular sa karne o manok or gakaon ako, syempre natural, normal man lang gakaon kita karne, pero yun talaga sinasabi nagki-crave ka. Yung iba talaga nagki-crave ko no. Ginausi ko at ginhawa. Nagalihigali, joke. Yung nagki-crave ka talaga or yung bang nagalaway-laway kang hindi mo nga kung gusto mo kitang makaon, parang yung makapa umpaw ko imo nga pagkakalmado ko imo nga pamatyag nga gusto mong kumain talaga ng chicken joy. Oh, it could be afford di kay buknoy lang anay. Ah, buknoy lang anay kay pareho man lang chicken o sordo no. Pareho man lang chicken o sor. Sayod ninyo nga although pareho sila nga chicken o sor. Waman nagkakangayura ng alasa. Although yung isa is kilala because pati abian ang pangalan kung kinabayaran mo. O diba? Mahal kasi kilala. At kasama yan sa binabayaran mo yung brand ng pagkain. Ay lalo ay may pesto sanday. Natural. Bawi gitra ng tanan. Pero kung sa buknoy kanay may tigpila buknoy. Jason? Tagpila ro buknoy, makaroon na kabagakat buknoy. Tagpila tag napugo gihapon. Ang buknoy, katroy niya, pritong manok na tigal.
Makaratigang ko na kiniwa ang ano, sabat ay maabot. Opo nga! Oh. Grabe na, grabe na ba? Oh, pogo, sigurado ka. Umayos ka, umayos ka. Oh, magaling sa nagsaka. Oh, mas narapiktuhan in pagsaka ko ng petroleum products. Tignan po, magkapanpasigin, adjust lang sa andang pagpangiwa ko andang mga buknoy, andang mga manok. Ay, di ko wala ka pang jabi, di buknoy, buknoy, ang anay ka pareho, man lang doon niya manok. Hindi ka naman nag-iba, kung araw na panami, malaabi sa manok, kung anong mga timpla. Pero buknoy, suwak man sa panlasa ni Buryong, di ba, boards? Pero, bisan adlaw-adlawon pa ni mo, iraw, imaurait na nga Aklan Express. Ah, wa, at problema. Adlaw-adlawon si boards at Aklan Express. Ah, wag yun, problema ka na, paborito. O, oh, ganit, paborito ko na. Wag yun. Bisan siguro, mamahaw, ilabas, ihapon na ro Aklan Express. Ah, ikaw ro mga ha ka na. Paborito. Ay, nako nga naman talaga. Oo, sige. Ah, mas importante. Paborito ni Jason do Aklan Express. Thank you ko na ro Aklan. Iyabi sa Aklan, ginagaha ko di Aklan Express imaw eh. Ay, di ko sa Bicol. Iba ginagaha di Bicol Express. Ay, yes, Aklan, ginagaha ko di Aklan Express imaw doon i-alangan man tana. At Aklanon pa nung nagagaha. And actually, may andama doon yung mga kanya-kanya nga mga style ipagahait makaroon yung klase nga putahe. So, ay Jason yung ginakaon, adlaw-adlaw, hagos, ginaroon adlaw-adlaw sa anang lunch break. Rana karoon niya suga, Aklan Express. Paborito ko ra. Anang tagline, abi ko rin, paborito. O, i-follow niyo ba rana anang ano? Anang page? Anong nga pids ni, ano ni, boards, anong kanin mga pids? Ay, pids. Nababoy lang. Dali, mga kola. Gawin mo yung target. Anong ni, boards ni mga pids? Buryong vlog, no? Oy, follow niyo ba gara, anong nga vlog, anong nga vlog? Anong nga pids ni Buryong vlog? Ina-account na nga content. Ha? Ah, Buryong, may pilayo pagali. Ah, may name po kailangan ko't follower. Ah, oh, Buryong Pilayo Vlog. Follow nyo ba ga? Kay kabuhay nga na ng handom ko nga mamonetize rana nga ron nga page. Mag-uoy man ka mo. Pero rana, takarak, widaw ka mo. Rana ka nga mga viewers, mga taga Japan, mga taga Germany, ana nga mga viewers ni Buryong Pilayo Vlog. Mga taga-ibang bansa, takararaan nga mga viewers, aga followers ni Buryong, wata ka mo kasayod ka ra. Pero masairan nyo ron kung i-follow nyo raan nga page kay everyday ron hagos nag-live imaw. Ayan ba na na kahapon, ibahon yun ko na nga content. Kaya ba kung wag hapon mako na monetize rin mo nga ron nga page nga bilang dagon yun rin mo nga ginaalagaan. Ay, ibahon ko man naman, ra ako nga content. Apo, nakaintindi content. Ibahon ako nga content. Ay, amo na yung mga tirada dapat. I-flash mo abis sa ato. O, i-promote natin ra ato niya mga local vlogger, o. Content creator, ta si Boards nga ra. Si Buryong, content creator, ta na ra. I-follow nyo, imaw kay... Halos everyday ro nag-live, may anang live streaming. So, haba na, nag-inaisipan na nang ibahon na na ro mga roanang content sa sunod. Oo. Yung mga medyo nakaka-inspired ko no, ag nakakatawa na mga content roana nga butang sa anang ro nga page. Uy, ang galing ha. Tama, nag-aoy. Ay, grabe. Ing. Actually, roana ka nga mga ano, rana kara nga mga ro mga ginagamit nga namon nga mga photos sa mga post namon kagabanan karon imaw ro nagatao it material kay kamayan tabi mo mitik ramali imaw siguro ro pangaiwa kay Sir Jujit na sa kamayan magpitik hey. So guys
Labas mo nga, guys! Ay, talaga gano'n. Oh, grabe yun bro yung Rema exposure sa programa. Said ko nga rin aton nga mga listeners nga iba, aton nga mga pala-outwassers, imuunda nga mga followers o sa mga panaka-follow sa page ni Boryong Pilayo. Search nyo Boryong Pilayo, i-follow nyo dayon. May ano rin yung mga orasyon pa kung amat nga ginakuan. May ano rin yung mga orasyon pa kinyong. May advice man dun, imaw. Kung amat nag medyo trabaho naman sa LTO. Ha? May mga advice rin sa mga motorista. Makaroon ima ka-versatile. Si Boryong. Ay, tinibli. Di nyo kaya rana nga. Abi-abi nyo makaroon si Boryong. Ay! Mga guys! Ay! Nakakaloka. O, diba? Para ma-inspired man si Boards. Sana nga, pag-ubra ko ana nga content. Oy, tigsang kakaldero abi nga ana nga ginatugon permi nga humay para sa anang Aklan Express. Ay nako, sige ah. Good vibes lang tayo mga palangga. Kay that's life, di ba? Ganoon naman talaga ang buhay natin, good vibes lang. Kung may pagkakataon na tumawa tayo, tumawa ka. Ah, tawanan mo ang iyong problema, sabi nga ni Freddie Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema. Kayo nang tumawa. Ayun na pala yung tawa. Sabi ko kayo na yung tumawa. Ako na pala yung tumawa. Ay, tuod man dun. Kaya lang magtinangis ka. Mas bintaha kung maghibayag ka, hibaygan mo na rin problema kaysa magtinangis ka kay man. Nakakabata kasi yung pagtawa. Yan na naman tayo sa nakakabata. Totoo naman yan. Ako personally, ano ron na ano ko ron, isinasabuhay ko yan. Kaya magkita ikwartang pampabotox o pampabanat ko aton nga kwanira. Ko aton nga fislak. Pero kung imo nga, oo, sa may mga nabasa ako nga mga research and according what ana sa mga health experts baga. Oo, sa mga life coach nga ginahambal. Nga, ano nga bintaha sa imo nga health, sa imo nga aura, yung pagtawa mo sa araw-araw. Totoo yan. Kaya kung ginagawa mo yan araw-araw, na tumatawa ka, ay mapapansin mo na lang na, oh my God. Unti-unting nababanat yung aking mga wrinkles detay. Yung aking mga guhit-guhit dito sa gilid ng aking mga mata. Parang unti-unti siyang nababawasan. Oh, hindi ka gumastos. Ha? Ah? Uwa ka gumastos. Nagibayag ka man lang kay nababanat ra imong muscle, do imong skin. Kasi you know, although di man aton maiwasan tong aging nga ginatawag samtang nagkaedad kita, nagkagugang man aton yung mga cells, of course. Although may una nga mga remedyo, di ba? Pinagis sa mga pag-take it mga food supplement, more on collagen or something like para sa ating skin or para sa ating, kahit kung nagagugang kita, rung aton niya collagen sa gawas naton, rung aton niya, ano nga na yung para sa skin niya, ano na yan. Basta, something, hindi ko maliwanag, pero i-research niyo. Pero o pagtawa kasi, hindi yan, talagang, kahit pa, hindi na kahit papano, kundi talagang ina-advise ng ating mga health doctors yung pagiging happy heart mo everyday. Kasi nakakasigla yan ng iyong, nakakapaganda kasi ng mood. Na-notice ninyo kung manami rin yung mga mood everyday, di ba magaan ang pakiramdam? Na-experience nyo ron, kung manami rin yung mga mood, sa runduin niya, halimbawa today, manami rin yung mga mood. Diba? Diba maugan sa imo nga pamatsyagan? Although hindi mo naman siya masustain the whole day, pero kahit isang oras, dalawang oras, sa buong araw, gumaan ang iyong pakiramdam. Gumanda ang iyong mood. Sa ibang usapan yun, kasi sa wala talaga.
kaysa sa uwa kagit imo baga it may nabatsyagan sa imo nga parang ang feeling mo ang bigat ng katawan mo, pagod ka, mabigat ang kalooban mo na hindi mo maintindihan. Pero actually kaninang umaga, mula pa kahapon hanggang kagabi. Kahapon, kabiin lang. O sige, kahapon na lang. Nagadudab. Kahapon, oo. Di ba nag-program ako kahapon? Although, nag-undertime ako yesterday because nag-meeting ako sa mga, sa school. Okay. So, kahapon, nasa gabi hasta kaina it agahon, kaina it utro adlaw. Talagang, parang wala. Yung mood ko talaga, although, dina-divert ko ako niya attention into a lighter. Yung bang, ako mismo sa akong kaugaling, ginamotivate ko nga, ayoko mapa-apekto dyan sa mga, sa ako niya nabatsyagan nga na daw may nasungguran ako nga hindi ko maintindihan. Alam mo yun? Nga parang may naakigan ka, may namasutan ka at buot niya, hindi mo maintindihan niya, waman kimot, yun, obra. So siguro because of hormones, di ba, sa mga babae, lalo pag nagkakaedad, syempre ako 50-an yun. 50 anyos, siguro ako, nakakaloka naman yun.

ikaw, natural nga, doon mabaga nga, may mga mood swings ka baga. Unlike mga kabataan, although may maranasan man siguro na, pero pag nagkakaedad ka, usually parang doong mood swings na ginatawag, parang madalas. Yung bang wakaman ginaalina, pero feeling mo ano, may feeling ano ka talaga, yung papatsyag ni mo parang nagamas utri imo nga buot, hindi mo maintindihan nga parang KSP ka nga, basta may mga ganun akong feeling. Pero wak matar ginambal nga, dinadala ko yan, nga ginadala ko ron sa guwa

kaya ni mo nga perdihon dong negative vibes sa imong nabatyagan, ay imo nga i-divert into a positive and a much lighter and happier vibes. Pwede, sa tuod lang. Number ko rin because ako personally sa sarili ko nagagawa ko. O, di ba? Kasi kung pasugtan ko rin akong sarili, like, kaina, halin pa kahapon, kabi, sa kaina, ito, true adlaw nga. Talagang, nafe-feel ko yung negative vibes or bad vibes sa kaugalingon ko lang, ha. Sabihin ko na naman, sabihin ko na, di na lang muna ako mag-program kasi wala ko sa mood. Pero, hindi, kaya mo naman, eh, kung tutusin, kaya mo talaga. Pero kung pasugtan mo sarili mo, dadaigin ka talaga. Pero kung sukanin mo, kaya mo talaga. Hindi kaya biro ang magprograma ka na wala ka sa mood. Mararamdaman yan at masisense ng iyong listeners, masisense ng iyong viewers, kung anong mood meron ka, kung medyo matamlay ka, kahit bisan ano para imo nga, bisan ano pang klase nga, pagpasiglar imong himuon sa imong alimog, hindi, maano pa rin yan, mahalata pa rin. Di ba nahalata nyo rin minsan man kako nyo kung medyo bukot manami ro ako nga pamatsyag. Naram, mapatsyagan ginman ninyo rin. Mahalata ginman ninyo. pero sa kondisyon ro ako nga pamatsyag, o di ba, mahalata nyo rin nahahype man yan eh, kamo na nahahawa man kamo ikan. Ganon kasi po yung tinatawag natin na yung bang naipapasa mo kung ano rong vibe na meron ka. Kaya kung halimbawa sa bagay nyo, sa opisina, or sa mga grupo, or sa mga kausap mo, sa pamilya mo, kung ano yung vibe mo, mahahawa mo yan sila. Sasagurit pa ni Magay na lang. Kung may akig nga, kung akigro nanay or akigro tatay, diba, parang akala mo ay sementeryo kasi tahimik. Walang maingay. Parang takot na gumawa ng mali kasi, nahadlok mag-ubra itsaga kay akig si nanay mo or akig si tatay mo. So, nasisense mo ro negative vibe. So, kung ina kasi sulit pa ni Magay, nakakahawa yon. Mahahawa ka talaga. Same with, no? Sa workplace mo, kung mainit, ugo ko imo nga boss. ala yung sili na dyan eh. Magpilalakpak ka ba't imo ni? Kita ko nga nag-aso na nga duungga, nagrana nga ilong sa kaaking, magpilalakpak pat imo, galang sagad pat imo ni. Medyo awkward at the same time. Wala siya sa lugar para gawin mo yon kasi nga ay una ka pa sa sitwasyon nga may tension. O, akig si boss mo because may kapalpakan niya na obrarong mga empleyado. saga nga nahimo or something like that, no? So, din ro ako niya ginamin. Pero, you know, dumakaroon niya mga sitwasyon, mga palanga, sabi ko nga, pwede talaga nating ma-divert yan kung talagang gustuhon mo nga i-divert. Kay kita man mismo nag-control sa ato niya mga sarili. It's all in the mind. Lahat yan nasa central nervous system. Sa ating brain talaga yan ang gagaling lahat yung command. Di ba? So, kung ikaw mismo sa sarili mo, ay nako, nagabara-bara. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo makontrolar o imong kaugalingon at hinahayaan mo lang ginapabayaan mo lang daugod ikaw it imong kaakig, imong kasubo, or imong masot it buot, imong sunggod, or imong kung ano man yung klaseng nga negatibo, nga baga tiyagun, or emosyon na imong nga nabatsyagan, ikaw naman talaga ang nakakaalam niyan. Pero kung ayaw mo talaga, may magagawa ka. May maubra ka gid imo sa matuod lang gid. May magagawa ka. Basi mga tanong, ano tita, nila sige ubra ay kung wa kagali sa mood kay na. Ang pinanood ko lang, mga short.

short video. Ni-review ko na. Pinanood ko lang yung mga clips na mga impeachment hearing na ginawa nung 14. Yan. Kasi may mga video clips na nakakadagdag sa ating kaalaman. May mga video clips, mga gin-splice, baga nga mga kuha sa actual nga, ano, nga hearing it Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May mga gin-splice abdi nga mga video nga yun bang matutuwa ka rin, nakakatuwa, nakakadagdag ng nakakadugang ko imo nga agam ka pagbagisayod, ah gali dapat gali makarad, ah okay. And of course hindi ko talaga yan pinapalampas pag mga makarang yung senaryo yung mga videos nga nakakatawa. Pero may ginfollow ako nga sang vlogger. Doon ako nakaag kung follower ka mo it ng vlogger nga si Toto Sam. Yung isa dyan, diba na ano, na BS Agriculture, na nga graduate siya BS Agriculture sa taga-Kabangka, taga-Negros. Na aliw na aliw, gina-actor sa ana nga voice-over. Sa ana nga pag-bright script. Sana nga pag-deliver, sana nga pag-VO ko ana nga video, na ilagit ako gapinamati. Kaya halo ang hiligay nun, hiligay nun ag Tagalog. Kaya kana ko nakuha rong term nga, a chickenosaur. Ayan ang alaga. Ayan ang aming alaga nga manok nga mingko, ano baga, nagka-osteoporosis. Si chickenosaur. Natawag ko na kaloka. Nakakaalim. So, nakaka-good vibes nga. At kung abi mga parang inspiring nga content o ana nga gina-obra. And makitaan magin arong, kung baga, arong ana nga expertise. Although, kaka-graduate niya lang as sa kurso nga Bachelor of Science in Agriculture talaga pati yung kurso na laman. Ay kasi gin-vlog na abi, gin-post na. So, nasa iran ko nga rin galeroan na nga course. So, na curious gina ako nga i-follow. That is why nga halos adlaw-adlaw may mga nag-notify ka kung pag may anang gina-post nga mga videos. Nakakaaliw at nakaka-inspired nga vlogger si Toto Sam. Naila ko sana nga script sa storyboard. Paano nga script at di ko paano na naibagay ro ana nga mga clippings sa nga video clips. Nakakatuwa. Anyways, doon mga part doon nga dapat naton nga tawuan it. Alam mo yon, it oras man sa ato nga sa ilibisan lipot lang gid. Kay hindi ka pwedeng imong kaugalingon, pabayaan mo nga magiging masinubuon ka. Dapat ikaw mismo sa kaugalingon mo, alam mo kung paano mo siya mapasaya. Sarili mo ron eh. Diba? Sarili mo, dapat sayod mo kung paano mo mapalipay kaugalingon mo. Hindi yan pwedeng itanong mo doon sa iyong kapitbahay o neighbor na sis, broad, oo, lipayan, human be ako. Or ba man, kutan mo, or mangutan na nga to, ano makapalipay sa akon man? Hindi, sabton ka man ko imo nga, masabton ka man ko imo nga, kapitbahay nga neighbor mo nga, wow, kapitbahay nga neighbor. Ganun kasi, yung kay Totoo Sam, yung pagkanto kami doon sa aming pupuntahan. Yan. makanto kami sa aming pupuntahan. Yan ang mga term yung ginagamit nyo. Mangutahan na katimot sa imong kapitbahay nga. Ano makapalipay ka kun man? At isang doon ako kapitbahay. Hay, tao takimo ka galingon tanimo ron ako. Sarili mo man tana ron. Di dapat ikaw tanakasay ko na makapalipay kimo. Yan. Ako na dapat da. Ang imo nga isipon nga ikaw man mismo nakasayod kung paano mo palipay kaugalingon mo.
hindi mo pagisalig sa iba hambag ko kinyo, ulitin ko ulit. Ilang beses ko unta kinyo nga ginhambal, nga hindi nyo pag-iasa, rin yung kalipay sa ibang tao, sa ibang bagay, o kung kay sinuman. Dahil once nga rundoy niya tao, rundoy niya bagay, madura kimo, meaning magiging malungkot ka na naman. Ano, fully rundoy yun nga ron niya, reminders, ha, mga palautwasers, magatatak sa inyong painuino, nga darating ang araw, na wala ka naman talagang maaasahang iba kundi yung sarili mo. Wala kang mapagkatiwala ang iba kundi yung sarili mo. So why you depend your happiness on others? Bakit kailangan mang i-depende rin imong kalipay sa ibang tao? Dapat sila yan mga kumbaga paama na lang yan. Ibig sabihin, happy ka na mo. Kung yung mga tao man yan nag-aabot sa kabuhi mo, ti ano na siya? Bonus na lang na siya? Meaning, ang bonus, wala man bonus or may bonus man or wala, happy ka. Diba? Darating man ang bonus or hindi, mananatili kang masaya because alam mo sa sarili mo, ha? That you are confident na magiging, na masaya ka at alam mo kung paano pasayahin yung sarili mo. So, mindset ha? Na kung gusto ninyo rong matawhay, may peace of mind, happiness, di ba? Nga kabuhi, wag nyong iasa yan sa ibang tao, even sa asawa mo, sa karelasyon mo, o sa pamilya mo. Wag. Okay? Wag po. Kasi, lahat yan na mga sinabi ko, asawa mo, karelasyon mo, pamilya mo, mawawala yan. And even you. Ha? At bisan ikaw, alam mo yan sa sarili mo. Diba ha? Pero at least, mawala man yan sila lahat sa buhay mo. Yung ina, yung asawa mo, yung karelasyon mo, boyfriend mo, girlfriend mo, or kung sino pa man. Mananatili yung kasiyahan dyan sa sarili mo. Dahil, alam mo, sayod ka, sayod mo, sa kaugalingon mo na kaya mong pasayahin yung sarili mo. Gawin nyo yung mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Okay? Obrahanin nyo rin mga bagay na makapalipay kinyo. Dahil darating ang panahon na mawala na kayo ng oras at magsisi kayo kung bakit hindi nyo nagawang pasayahin yung inyong mga sarili noong mga panahon na may una pa kamo nga chimpo ag adlaw nga kunta nga oportunidad for you nga tawaan man ninyo it priority ro inyo mga sarili. Ito po ay para sa ating mga kababayan na baka iniisip ninyo na ang ruato niya kabuhi, di ba? Ruato niya kabuhi, mahambag kitang paling gani man na titalil, sa breadwinner man na ako. Wala namang ano doon, wala namang masama doon, no? Pero hindi naman ibig sabihin noon na habang buhay ka na magiging breadwinner ng pamilya mo. May sarili ka ring buhay. Di ba? Kailangan mo ring bumuo ng sarili mong buhay. Ang pagtulong sa pamilya, ay wala namang nagsasabing batas na habang buhay mo silang tutulungan. Ang pagtulong andyan yan. Pero hindi ibig sabihin na habang nabubuhay ka, ay ikaw ang bubuhay sa kanila. Diba? Alam nyo na yan kung anong ibig kong sabihin. Bigyan nyo rin ng prioridad yung inyong mga sarili. Bigyan nyo rin ng, tawaan nyo man it, oportunidad rin inyong kaugalingon to enjoy your hard work. Ilang taon, ilang dekada ka na bang nagtrabaho? Oh, may natandaan ka bang once in your life or
sa apat na dekada man abi o limang dekada na pagtatrabaho, may natandaan ka bang lumabas ka man lang ng probinsya para mag-chillax? May natandaan ka bang lumabas ka man lang ng bansa kung meron man para maiba naman ang iyong kapaligiran? Naranasan mo ba sa buhay mo, ha, na i-enjoy yung buhay at yung mga pinaghirapan? Yan po yung mga bagay nga kinangin man natong i-consider. Although, una, takita sa point, kasi malaking malawak na debate kasi yan yung pagtulong sa pamilya. Yung iba naman, nagsasabing, siyempre naman titilis, kung ikaw nakakaluwag-luwag, di ikaw ang magbigay, ikaw magbigay nito. Pero may hangganan naman yan. Hindi naman kailangang spoon feed mo ang iyong mga kapatid kung meron naman na silang mga trabaho. Diba? Ikaw na nagpaaral, ikaw na yung kumayod para makapagtapos sila lahat. Hanggang sa nag-agasawa, kunsanda, ikaw pa rin mabakal ko dayapir ko nga nanda. Kugatas nga ididi nanda. Ipa-check up ko anda nga mga unga. It's the responsibility na because they are parents na rin. Okay? Alas 2:20 ng oras at yung pagpangalagad mga palangga. Sa ating pagpanambalik, through inyo nga ron yung mga greetings or shout-out. And of course, our topic this afternoon, pagkatapos gid nga, mga importante mga reminders, kindly stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: natugan kong gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: DTX

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang isa mga buta. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
3: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
9: Mm-hmm.
8: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pag-dumi, nakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang...
9: Mm-hmm.
8: Nakakaginawa Kuya Boy.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

mga lagad, 5:27 minutos ko nagtaliwan sa oras at alas 2 at nga programa oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, ang kaping mamahalin ka. Ay, sana all may nagmamahal. Sana all may nagmamahal. Sige lang, that's life. You have to deal with it. Kailangan nating sumunod sa agos ng buhay. Sabi ko nga kahapon, kailangan nating sumunod sa agos ng buhay para kahit paano yung makapagpahinga naman yung ating pakikibaka. Pag makapauwi mo rin yung mga ginapakigasopo sa kabuhi. Kinaanggan man natin dun yan. Mag-floating-floating. Kung sa karagatan pa, ikaw ako nag-swimming ka. Mag-aoy man nga, sige ka, kampay-kampay ko imong mga alima para lumangoy, para makausad ka, mapabagit na ka man sa dagat, or gusto mo nang tumabi at umahon sa dalampasigan. Nakakapagod din yon, mga sir and ma'am. Lalo kung malakas yung agos ng tubig. Yung current ba? Rusugog. Nakakapagod yon. Nga, labanan mo yung current ng tubig. Kung lumalangoy ka at malakas yung current ng tubig, mapapagod ka lang. Mapapagod ka. Dadaigin ka ng pagod. Kaya, paminsan-minsan, makiayon ka rin muna sa agos hanggang makaregain ka ng strength, makarecharge, makapag-isip. Hayaan mo munang tangayin ka ng agos. Tinangay ka na ng hangin. Hangin pala, hindi pala agos. Papalayo sa akin. Hangin pala yun. Hindi. Seriously, totoo yan. Sa araw-araw natin, sa adlaw-adlaw natin yan, pagpangabuhi. Nakikipaglaban po tayo, mga sir and ma'am. May kanya-kanya tayong laban. Hindi man yan physical na talagang nakipag-sparring o nakipag-espada ka o nakipag-suntukan ka or, di ba? O nakipag-dugumugan ka. No, hindi po yan. Araw-araw po, meron po tayong laban na kinakaharap. At kung ano mang laban yun, kung araw-araw yan, mapapagod tayo. Gauyon man kita. May hangganan din po, may limitasyon yung ating lakas. May limitasyon yung ating endurance nga ginatawag. Pero atong ikasarang to fight. Kaya hindi po masama na paminsan-minsan sa gitna ng pakikipaglaban ay magpatangay ka rin sa agos. Hindi mo naman kailangan araw-araw na suungin ang lakas ng agos ng dagat or ng ilog. Magpa-float ka rin. Magpatangay ka rin sa agos kung ano yung pakiramdam. Sabi ko nga, for you to recharge. Para makapag-ipon ka ulit ng lakas. Diba? Makapag-isip, makapag-muni-muni. Makahanap ng sagot sa iyong mga katanungan. Makausoy ka it solusyon sa iyong mga problema. Ganun po ang pag-deal sa problem. Hindi mo kailangan araw-araw na makipaglaban sa problema. Minsan, makiayon ka rin sa agos ng buhay. Ha? Diba? At hindi po yan, bukod doon, sinyales na ikaw po ay sumusuko. Kumbaga, iniiba mo lang ruin mo nga strategy to deal sa mga problema nga nag-aabot sa kabuhi. Hindi mo naman kailangan, sabi ko, hindi mo naman kailangan araw-araw na makipaglaban. Or
sumuko head to head. Di ba? Face to face, no? Kung kailangan mo munang mag-step back para makapag-isip, hindi po yan ibig sabihin na sumusuko ka sa hamon ng buhay. Hindi po yan. Kung nag-step back ka man, one step, ginatawaan mo ang it, chansari mong kagalingon yung makahinga rin ng maluwag, makahinga ng malalim, makapag-isip. Dapat makaroon doon atong strategy sa pagpangabuhi kay kung adlaw-adlaw nagapakig-away yun lang kita kung anong klaseng agawa yun doon. Mentally, physically, financially. Diyan kita rong away nga, financially. Nga gera talagang manghihina. Hindi ka man niya masusuntok. Hindi ka man niya masasapok. Pero alam naman natin kung ano talaga makapagpapahina sa atin. Kung walang yaman ang bulsa mo, manghihina ka talaga. Kahit wala ka namang ginawa nga or hindi ka naman nagpaulam pero parang lalagnatin ka. Hindi ka naman nabugbog pero masakit yung katawan mo. Yung para walang laman yung bulsa mo. Di ba, John? Pero grateful pa rin tayo. Thankful gyapon kita sa aton niya life. Kay dayarong sabi ko nga, ulitin ko, today is a gift. Okay? Today is a gift. Mamuhay ka ngayong araw. Kasi bukas hindi mo alam. Yan. Big word yan, para for me, it's a big word na i-advise ni mo sa imong kagaling. Mabuhay ka ngayong araw. Kasi bukas hindi mo alam. Totoo yan. Sa kamatuuran taron, realidad, it aton niya pagpangabot. Kung buhay ka ngayong araw, enjoy it. Seize the day. Dahil bukas, hindi natin alam. Yun po yung doon mga reminders nga always kugid nga ginatudok sa ako niya painuin. Just seize the day. Mabuhay ka ngayong araw. Kasi bukas, hindi natin alam. Totoo yan. Okay? Hindi ka ba ipang may bangunon kita sa aton niya pangabuhi sa makaroon niya adlaw? Dahil doon akon ginumpisahan malang sa akon niya nga mga pamisaga, hay doon more power. Doon more power kay siyempre sa dilog ron sa dapat kapasagamata natin kay alam mo rong Ginoo may mga ginagamit man niya instrumento, di ba, para katun niya mga tao to make us healthy nga magiging may mga bagay pagkaon tao yan nga ginagamit tong Ginoo nga makabulig katun to sustain to live, ha, nga mangin okay rong aton nga panggawason nga hindi kita magmasakit because ginaalagaan nato na aton niya health. Oh, sarang more power probiotic 8-in-1 coffee mix mga palangga. Ginakonek-konek ko lang kay 'di ba? Sino man abi makaisip. Oh, kunwa man it guidance or agam rong Ginoo nga gintao sa tawo nga maka-formulate it makarang klase nga ilimnon dung more power coffee. Nga may mga ingredients nga gulay, tinuganon, malunggay, ang palaya, see? Pero sa their, agam, nga it's a gift from God. So, sabi ko nga, may ginagamit nung Ginoo nga mga tao, okay? Nga maghimo it makarang klase nga mga ilim nun, nga may ginagamit nung Ginoo, nga ginatawan it agam, para maghimo it mga pagkaon ilim nun buho nga makabulig sa aton niya ikamayan itigawas. So, the more power probiotic 8-in-1 coffee mix,
since nga gin-introduce ra imaw, uwa, pagid no so far. Bilang ilang taon na ito? So far, wa pagid kami it may nabaton nga, nag-complaint nga, may magain nga nangin epekto sa andang agawas. Ngo may mga side effects like, ano man, limbawa ba nga, hindi sila makatulog, nagapalpitate sila, nagain ro andang pamatsyag, nagain do andang atyan, nagkaroon sila ng stomach, basta may nag-trigger dong andang sakit sa daga. Wala. Wala po. See? So, rung pag-maintain, pag-inom it more power, probiotic 8-in-1 coffee mix, talagang mabaho nga bulig para sa pag-maintain ko aton nga health every day. Kay since adlaw-adlaw sayod kong kainom kamo, it mainit nga tubig. Rung iba, hindi mabuhi o hindi kumpleto rung adlaw ko, hindi makapangapi. O ako, like me, kay sa pagbugtaw ko sa agahon, ako niya giuna karon niya ginadakop, hay, tasa ag mainit nga tubi. Okay. After it mumog, mainumon ako it mainit nga tubi. Sometimes, ginabutangan ko ni Mau it sang kariti nga asin. Okay? And kalamansi. Patak lang pala. Kasi kung nga kaya mo lang nga i-ano. Sa agahon yan, yes. Before ako mag-inom it, kape. Every morning, gida na ron, nga dapat nga i-practice ta every morning, nga unahon tagid nga, para nag-clench abis sa aton nga, nga tinaiman dong warm water. Yan, warm. Hindi naman as in hot na hindi mo man mainin, mamagyapon pa, pabahawo naman dun para pa-imnon. So it's a warm lang, magabaab nga kaya mo lang, kaya mo kang ruinit nga imnon. So, every morning, rin gitaro ako niya routine. Pagbugtaw sa mga rong mga baab nga to. So, more power probiotic it in ang mix ng mga balangga. Hay, mayat, mabaho nga ambag para sa ato ni kamay na itgawas. So, para sa ato ni may kagmanghuran, nga nagapanguta na, iya makaro, isa station makarwa pa, makamit sak na out of stock talaga kami, no? Pero sa akon yung mga i-mention nga nga mga tindahan at drugstores, i-check nyo basi may anda pa nga mga stocks. Una sa tangalan sa Joy Store sa tangalan Public Market. Makato, Billioni Store sa Poblasyon Makato. Sa Lezo, Multipurpose Cooperative. Una sa Lezo, Public Market. Sa naman siya, una sa Maypas Drugstore. Along the highway dun, Imaw. Kailangan nyo dun sa mga taga-numan siya sa Junior Maypa nga ron. Maypas Drugstore. Sa Cherry and Alex, na sikat na rin pagdating sa Batchoy na ang sahog ay lechon. Cherry and Alex Lechon House. May una man yung More Power Coffee. Inasa may Lagin Banwa East. Sa Bulwang Highway, inasa Carol's Pharmacy sa andang Bulwang Branch. Numan siya. Yan sa Kalibo, una sa May Shopping Center sa ANC Drugstore at Ubang It Filipino Bakery. Agiya man sa Carl's Pharmacy man at ubang inamano ka kasa kanto ang gidimauron it Bantigi no and then sunod karon is yata is yung ano dayon dong butika nga Carl so may una man ari kara kita sa may Martilino sa Trahi Pharmacy okay nang dating footstep sa Regalado una sa may St. Anne's Pharmacy available dong kape sa Mabini Street naton una sa may Tabok Gidyamang at Provincial Hospital, sa Mia's Drugstore ag sa Tia's Pharmacy. Magkadikit man lang sa daron niya drugstore ha. Sa Mia's Drugstore ag Tia's Pharmacy. Sa Puok, sa All-in-One Convenience Store available. Sa Libakaw, Banga I mean, una sa J3M3 Drugstore sa Banga Public Market. Next store sa Libakaw Public Market. And Pew Kids Store sa Altavas Public Market. Rundo yun dong mga drugstores and stores nga pwede ka mo makabakag it kape. Sa mga wako na mention nga mga banwa, basi kung may gusto nga mag-distribute, magiging distributor it more power, contact nyo ang si Ma'am Janet. Ito yung number niya, 0945-775-1995. Bahala na ka mo mag-istorya kung paano rin yung transaction. Paano ka mo magiging distributor, kung ano rin inyong magiging setup. Alright? Again, the number is 0945-775-1995. Ano ang contact number?
Or pwede nyo man i-search sa anang Facebook account mo. Kung nakapublic man yata i-marang Janet Rosette Reparado. Anang Janet kan double N and double T. Yan. Naka-uniform man yata ni mo ito doon anang profile. Alright? So, that's it mga palangga. Dong aton nga ano, dong kape nga available nga pwede kamo nga magbakal para sa ikamayad kung aton nga lawas. No other than More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life.

motos ko na malanganin yung manako sa ako niya topic nga nang i-discuss natin kung makararong tiyempo natin kay 17. 17 minuto sila. 17 minuto sila nabilin kaya may atin pag-awaga pala out masters nga mag-shout out sa ato niya pagpangalagad. Okay, si Ma'am Rosie isang 58 minutes ago kung raanang nga nga mensahe. Aga kaina para imo nag-monitor siguro sa programa naton. I don't know kasi kung may ginpanawan yun. Ma'am Rosie. O na sa Barangay Andagaw, sa Manua at Kilibo. Ma'am Rosie Iso, good afternoon man kay mo, ma'am. Ma'am Bet-Bet sa Germany. Okay, good morning. O na sa Germany kay Ma'am Bet-Bet. Hello, June. Pleasant afternoon, Titi Lias. And to all pala outwassers all over the globe, I hope and wish that you're all in good shape. Oh, may our Almighty God, the Creator, guide us always. As always, just keep safe and be the best. And by the way, happy birthday, gigaling makaroon July 16. May mga gin-greet ako nga ma-birthday. Yesterday, gali, pinagdi na birthday, gali kay Kapobs, Archie Hilario, Kapobs! Wabi ni mo ako gin-invite, ay nako. But anyways, better late than ever, Kapobs. Si Kapobring Archie Hilario, birthday na nakahapon, July 15. So, happy birthday, gid Kapobs, and kamay pa nga, may yung agawas for me, and more followers, and more blessings pa. Yan! Thank you so much, Gid, sa always man niya. Pag-accommodate sa every time may kinahanggan ako karon kana, ay nag-akwan gid rin imaw. Wagid nag-say no rin imaw. Si Kapob sa Archie Hilario, si Kapobring vlogger. Belated happy birthday yesterday, July 6, July 15. And today, kay Manay Josie, gali, parang doktora na yata itong ano ko eh, no? Doctor of Education yata. PhD. PhD na ba si Manay? Manay, happy birthday, gida. July 16 today. Happy birthday, gidki mo, July 16. May mga nag-greet pa akong birthday kaina. Wait. Para sureness, gid ako. Kay uya man niya gin-greet ko iba, tapos ro iba, uwa ko gin-greet. Galing ro ako niya internet, parang ayaw, ano. Dali lang. Okay. May gin-greet ako kaina nga mga naga-birthday, Abby. Saan yung tato kaina man? Okay. O, si Manay Josie, may birthday kaina. And, daywa malanggali sa daro ako niya gin-greet. si Manay na birthday today. And, kahapon si Kapobs nga Archie Hilario. Alright, sige, once again, sa mga naga-birthday today, ha? Sa mga naga-birthday today. Okay? Sa mga naga-birthday today, happy birthday, Gid. Enjoy your day. Live your life today. Yan. Okay? Okay naman. Engine yan. Barato lang gali. Dubok no, Tita Lils. Oo, ma'am. Iya sa kalibo kay abo-abo man. Abis na nga bagaligyo niya sa andang food cart, no? Sa mga nagabaligyo, iya balaro pag... actually, nag-umpisa na nang itagahon. Mga alas 9, alas 10. Ilaw doon sa andang... Takong gandron, gid man, gandesignate niya area at niya LGU for them, no? Nga mag... magbaligya sa aton niya mga ambulant vendors. So, mga alas 9, alas 10, gaagya ko karon hay gabagaligya out. Alas na taon, itbuknoy, sari-sari, mga street foods ba? So, according sa source, kaya sa information, tig ano man gali, tig 10 peso, agad man gali nagsaka. Doan na nga presyo kay last year pa ako nakabakag itbuknoy. 10 pesos man gihapon, basta pero siguro basta gin-adjust sila na sa andang pag-slice o sa pagkiwa it manok manok gagkoron kay poston man doon mo it harina or ag cornstarch hindi mo ni mo masayran doon kumanot bahaw na ron manok sa sugod. Ah, diba? Kala mo malaki, no? Kasi nakabalot, eh, nakabalot sa cornstarch and harina. Oh, teka, mag-ahaw ni mo din, nag-pop man doon ni mo, nag-ahabok mate. Abi mo mabaho, pero pagkagat mo puro pala harina. Joke. Ay,
ako nga naman talaga, oo. Oh. Ay, ako niya, hipag na gwapa. Ate baby na sa barangay Albasan. Sana naman siya, timid agad nga hapon. Ay, Noy! Oo. Oh. Si Nonoy Kurt. Okay. Kusay Arobang. May daig nga hapon, good Noy. Habay ni June, just like me, Tita Lils, gusto ko yung content na educational. Ah, yung sinabi ko kagina. Nga, magin follow ako nga vlogger. Yung content creator. Yung content na educational, like yung programa mo. Wow. May na-follow ako na content, yung mostly POV. Ah, oo. Si, baka si Regal Oliva, yung imo nga ginamin. Oo, talagang ano ko yan, Sharon. Follower din ako niyan. Hindi lang ako subscriber kasi I need to... Kinangad ko nga mag... kung mag-subscribe ka, abi karon hai, syempre. Remando, anong bread and butter, it mga ano, it mga content creator kung mag-subscribe kasi naga, pinakasweldo nila ba? Kumikita sila. Yan. Na-monetize sa kasi yung page nila. So, but talagang ano, imaw, no? Informative, educational, totoo yan. Informative, very informative. Yun, pero ano nga pag-explain, lalo pag mga legal matters. Although, yung mga terms na ginagamit niya iba, mga terminologies, hindi mo mag-gets because wala ka, lalo kung wala ka man background sa mga political science or law, wala ka man it, ano, so, para hindi mo masyadong mag-gasp ko imo nga isip, but, kagabanan sa anang explanation talagang maintindihan mo, no? From the bottom of it, maintindihan mo kung ano roan ang ginamin sa anang pag-explain sa particular topic. Kasi usually, roan ang mga siyempre na mga recently na nga mga gin-post nga video is ana nga POV regarding some impeachment and then basta ano man abi sari-sari man ana nga topic nga gina obra nga content and more on lahat yun legal on legal matters talaga siya kasi abogado. Alright. Haba ni John. For decades na trabaho nagwaldas nag-invest at ngayon naman ako nag-harvest ng pinaghirapan ko. In-enjoy ko na lang ang natitirang buhay ko dito sa mundo natin. O tama yan, oo naman. dali lang mabit-bit parang na bother ako doon sa ano mo. Same message. Sir Roger Lucero Nagales, good afternoon ka todo Tita Lils. Happy Thursday. Have a blessed day, Mom. Enjoy your day sa imo programa todo pala utwasan mo sa Radyo Todo 88.5 FM Aklan. Kompleto talaga. Tita Lils, always good health yung permi kita sa aton adlaw-adlaw pag mga buhay and God bless us always. Amen. Ring kita, sir. Sir Roger, na aton parmi man niya ginapangamuyo, ginapangayo sa Ginoo, rong guidance na, naroon ang protection. May gagawas, ginana rin eh, kay rin yung pinakakapital natin, everyday natin niya, activities para sa ekonomiya, para sa pamilya, para sa pangangailangan. Ano naman bet? Wala akong alam kung meron, wala naman yata. Siguro, I don't know lang ah. Baka ano yan, may something siguro sa ana ron yan. Baka kailangan niya psychiatrist? Hindi ko na siya babasahin, Ma'am Bet. baka ma-mute yung program ko, pagbasahin ko yung tanong mo na yan eh. Wala akong idea with regards to that. Kung may nagpanguta naman kimo regarding karon mabasa may something imaw nga you know disorder sa kapatas kat imo. O sa mga nakapanood sa akin sa mga naga Facebook mo Karen. O ganun. Ano 15k na yan in euro? Or 15k in euro or in peso. Nakakaloka. May something yan naman magugong intindihin. Oh, ayaw pagtawa i-it chimpo para wagon imaw it. Ano. Basta i-block mo na lang yan kasi may ano yan. Hindi na sa matinong ano yan.
Wa imbaro sa anang nga matino nga kaisipan. Wa sa matinong kaisipan. Said man ninyo makarno social media. Kaya ko hindi ka katigo mag ano man kanda, no? Mag-subdue sa mga karno klase nga mga nagasend kinyo it message. Okay? Talagang kung imo may napatulan, mas stress ka na lang, maistorbo ka pa, istorbohin ka any time of the day, any time of the night, tatawag, mag-message kayo, nila istorbo ka. So, imbes nga nagpahuway ko't animo, te, abi ni mo, importante kay nagtutot cellphone mo, abi mo, importante kay nag-ring ro cellphone mo, gali ang mga tao lang pala na walang magawa sa buhay, kundi ang mamerwisyo ng kanilang kapwa. Ape, bow, grabe. Peso. Ano yan, Pinoy? Pinoy? Pilipino? Ano man? Kakaloka. Alright, sige. Basta, may anong nga minutos pa kita nga nabilin sa ating programa. Nanichita, gali na yun na sa Barangay Undoy. Sa Banwait Ibahay, may lagit nga hapon. Sa akon unang mga kasimaryo. Sa Barangay Baybay, may daid man niya hapon. July 16, August, September 28, mag-start na rong filing ITCOC sa barangay. Kay November 2 rong DSKE nga election. Yan. So, September 28, it's a date para sa mga aspirants, sa mga incumbent nga mapare-elect. Para sa barangay officials sa barangay election. So hopefully kakaloka. Wag mo nang pansinin, ma'am. Awat yun sa imong oras. Okay. Make sure nga eto na naman tayo. Konting ano lang ako, ha? Malikya lang ako isang kiniti sa makarangang klase nga ano, nga topic ko. May chimpo pa kamo. Actually dapat nga ni, no? 3 years before the election or prior, no? Nga mag-decide kamo nga mag-entra or magpa-elect as barangay officials. Kaya kay istoryanta, barangay election mo. So, ma-focus lang na kita sa mga aspirants para sa barangay election as barangay officials. Dapat kung ginadesidihan ninyo nga magpailehir, gusto ninyong magserbisyo sa inyong barangay bilang mga barangay officials, dapat unang-una sigurado ka sa desisyon mo. Okay? Pangaywa, sayod mo kung ano rong pagasudlan mong responsibilidad. Pangatlo, naintindihan mo dapat kung ano ro imong magiging trabaho bilang barangay official. Pangapat, may alam ka sayod mo kung paano gumawa ng resolusyon or magbagay it ordinansa. Okay? Apat pa lamang doon yung criteria nga dapat mong i-consider. Now, kung sa nasambit kong apat, and actually, for me, yan po ang top priority nga dapat ginaposes itsang ka aspirant sa posisyon like sa barangay nga eleksyon. Huwag nyo pong ilang-lang lang ang pagiging barangay officials. Dahil hindi po basta-basta yung power ninyo bilang mga barangay officials. Kung alam nyo yan, alam nyo ba yan? Kung hindi nyo alam, magbasa-basa kayo ng ating local government. Okay.
So sa gitsambit ko nga ito nga apat, kung mahambal ka nga, sayod ko titalils, desidido ako sa akon niya desisyon. Okay? Sayod ko ro akon niya magiging responsibilidad. Halimbawa, nga tawad ako't mandato it mga tao nga anda nga magiging barangay official. Kantigo ako! Magbagay it resolution man or pag-ubra it ordinansa or kasuguan niya kinahangganon or fit niya kinahangganon sa barangay. Sayod ko ro akon niya responsibilidad birang barangay official. Kung puro affirmative, bro, imong sabat sa rondo niya pangutana. Go. Yeah. Go. Dahil sa yud mo, kilaga mo, bro, imong kaugaling. Doon dong, pilag pagidyamang doon sa criteria, para, pero for me, that's the most, the first four priority nga dapat mapossess itsang ka-aspirant. Isang ka-aspirant. Kasi aspirant, pag ko, actually, manyani ka muna ka-file. Pag mag-file ka mo inyong candidates, hindi aspirant ka mo. Diba? So, kung mag-start na yung campaign, hindi ka muna yung kandidato na. Yan. So, dapat, do yun nga mga bagay, you have to consider. So, may time pa man, guru ka mo nga magbasa-basa it local government code. Diba? May chimpo, mag-guru ka mo, actually, available yan sa internet. Gamitin yung cellphone nyo. Gamitin nyo yung gadget nyo. Mag-aral kahit papano. May maiambag man ka mo. Kung tauan ka mo't swerte, ag tauan ka mo't gahom, ag mandato, it mga pumuyo, nga mag-serve sa barang. Yun lang naman po ang aking hiling. Kay mag-uoy man ka mo sa inyong mga constituents. Kamo, nagabaton, it honorarium. Pero ano na papalait inyong mga constituents? May napupuslan ba nga nanda ka mo? Napapakinabangan ba nila kayo? Na mag-represent on their behalf? Ha? Sa barangay? Ro anda ba nga ng mga anda ba nga ng kinamatarong or anda ng ano ba nga term kinagamit? Hindi ko lang. Iyas sa akong isip, pero hindi ko ma-mention. Di ba? Ano nyo ba nga? Napangalagaan nyo ba nga? Ruanang ikamayad. Ha? It inyong mga constituents, even sa inyong purok gidyamang. Dapat po ay i-consider ninyo yan na mga katanungan. Kay kung hindi kayo handa, di ba, sa inyong mga isip na makandidato ka kaya sure winner ka na, sure winner kay abo rin pamilya, oh my God. Kung rin yung mga mangin basis, kung haman ka kandidato ka, mag-isip-isip ka muna. Or kung hindi ka man makapag-isip, kamo nga mga butante ang mag-isip. Kaya kailangan nyo man, doon mga na magkakandidato sa inyong mga barangay.

0: You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz, nag-aiwan git ako it might end yung hapon. Salamat gid sa inyong pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang na warm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng Rice Coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
3: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: I love this station.
8: They're always on.
5: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
3: My family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis DTX 500!
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry located at Calibo Shopping Center. Also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra!
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio,
11: okay po si Tatay Mio.
10: Opo, pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
11: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
10: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para cellphone baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: Go! This is my radio.
15: I love this station.
16: They're always on.
17: Radyo Todo, for the best variety of music.
18: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kadagahon na ako nga ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center. Also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio. Hit after hit.
8: I love this station.
9: They're always on.
5: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, anuman po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santol Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santol Gold Coffee
5: Santol
6: Mix.
5: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mindoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-quiz ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumitin.

0: radyo todo 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo.
1: More hits when we come back. Stay tuned.
0: 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na ako nga ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Dipay-dipay-gig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
7: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Go! This is my radio.
10: I love this station.
11: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand.

0: Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang balado doon. At yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre po mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man pong dako kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa ring. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Hello. Sino po sila?
1: Sino?
0: Sino po?
1: Kakulasi, sa Kakulasi.
0: Ano pong pangalan? Pangalan po, tatay?
1: Rod.
0: Ah, si Tatay Rod. Okay, Tatay Rod, taga saan po kayo?
1: Kulasi.
0: Kulasi
1: Antique.
0: Antique. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Rod?
1: 50. Yun lang. Di ba kung nung tawag kayo?
0: Ah, okay. Dati na. Okay po. Tatay Rod, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi. Yung manila na. Dalawang buwan na.
0: Ah, dalawang buwan na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ngayon, di na ako ubo.
0: Ah, di na po kayo naubo ngayon. Dati po, tatay, naubo kayo.
1: Oo, dati na bagang pumupagano ko sa'yo pag kumawag ko sa'yo noon.
0: Oo.
1: Ayun, naka-recover yung ubo ko, wala na eh.
0: Okay na ngayon. Ay, very okay good po.
1: Pero ano, sige pa yung binili ko ng coffee.
0: Ah, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay. Very good po yun.
1: Yung sabon, may magandang coffee. Maganda yung ano ko, yung katawan sa habol.
0: Good.
1: Yung 75, di ba 75 yan?
0: Yes, tama po tatay. 75 pesos lang po yung ating po namang sabon. So yun na po yung ginagamit po ninyo, yung ating sabon.
1: Oo, sabon at saka ininom ako ng rice coffee.
0: Tama po yun. Dapat po yung sinasabi natin na ubiinom kayo ng ating rice coffee para dun sa kalusugan natin, sa loob po ng ating katawan. May cleansing tayong ginagawa. Tapos sa labas naman, yung ating balat, dapat nililinis din po natin gamit po yung ating sabon. Tama po yun, tatay. Napakaganda po naman. Apo. Thank you.
1: Kuya boy, yung pwede ako magbenta ng rice coffee dito sa amin. Daming bumili dito sa amin.
0: Pwede po, tatay. Pwede po. Apo.
1: Magkano yung sa isa, magkano yung sa akin? Pag 180.
0: Hindi ko po alam, tatay. Hindi ko po yan alam. Bigay ko po sa iyo ang number. Ikaw po yung tumawag.
1: Ito lang ang number niyang... Dito lang ang number niya. Di ba ano ang
0: binigay
1: ko yung... Binigay ba sa sulat ko sa papel.
0: Ah, okay. O, yun po yung binigay ko sa iyong number. Tawagan niyo po yun. Para kayo na po yung mag-usap patungkol dyan. Kasi hindi ko po alam yung mga requirements pag kayo po ay magiging distributor. Ang nakakaalam po niyan ay yung ating po namang marketing team. So sila po yung kakausapin niyo po niyan. Ano po yung kailangan na gawin. Kailangan pong requirements para maging legit po kayong, distributor. O, yung number pong ibinigay ko sa inyo, kung nakuha nyo na po dati, yun po yung tawagan po ninyo. Okay po?
1: Mamaya ng gabi, tatawag ulit ako.
0: Yes, tatay. Sige po. Go ahead po. Wala pong problema doon.
1: Para magandang kasi nakatrabaho pa ako eh.
0: Nasa trabaho pa po kayo. Sige po, tatay. Maraming salamat. At least, ngayon po, tatay, Rod, nasasabi po ninyo sa akin na malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. Tama po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Rod. Tatay Rod, ano yung masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon? Marami kasing nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay Rod. Go ahead po.
1: Dapat sila uminom sa lang ng rice coffee at saka bibili sila ng sabon para maganda yung kutis sila. Ayan lang. Kasi di siyang trabaho ko, dapat bukas lang mga gabi, tawag ako dapat.
0: Sige po, tatay.
1: Para i-direct ko lahat yung...
0: Sige po, mamaya ha, tawag ka po ulit. Mamaya, tatay. Salamat po sa inyo, Tatay Rod, para hindi na kayo ma-storbo sa trabaho po ninyo. Salamat.
1: Hindi, kagabi eh. Tawag ako, hindi ako sumapasok eh.
0: Ah, oo, kasi ang dami talaga. Sige lang po, try lang ng try ng tatawag. At yes po, tatay. Maraming salamat, Tatay Rod. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Kayo, maingat din kayo.
0: Salamat, Tatay Rod. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan tayo. Dito po naman sa ating baladudunan, Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Itawag po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang
0: ulit. Ay! Sorry,
1: ako, ako pa rin yan.
0: Sorry, tatay. Sige na, tatay. Salamat. Opo. Salamat. Sige po. Tatay, thank you. Thank you. Ayan, umulit siya. Di lang tumawag ulit si tatay. Ano? Sige po. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Pwento ang kalusugan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jenny Peralta po.
0: Sino po?
1: Jenilyn Peralta po.
0: Jenilyn. Okay, Jenilyn. Okay, Jenilyn. Taka saan po si Nanay Jenilyn?
1: Taka Magsaysay po.
0: Magsaysay?
1: Luzon po.
0: Magsaysay ano po?
1: Luzon, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Jenilyn?
1: Po.
0: Ha?
1: 24 po.
0: 24, okay. Umiinom na ba ng rice coffee si Ma'am Jenilyn?
1: Opo.
0: Opo. Okay. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Very good po. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Jenilyn?
1: Sakit po ng likod.
0: Mm-hmm.
1: Mga bayo.
0: Okay. So matagal na po yung ano niyo yung problema po ninyo sa inyong katawan, yung pananakit ng likod, sa bewang. Napa-check up niyo po ba yan sa doktor, yung pananakit ng bewang tsaka ng likod?
1: Hindi po, hindi ba po?
0: Hindi pa. Okay. Pero nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta naman yung epekto po sa inyo?
1: Nawala naman po.
0: Nawala naman. So hanggang ngayon umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee, Ma'am Jenilyn?
1: Opo.
0: Very good. So, ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Pwede po magtanong?
0: Go ahead po.
1: Kung may rice coffee na po na yung 3-in-1 po?
0: 25-in-1. Yes po, meron na po dyan sa inyo pong lugar. Ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Tama yon. Dapat masimulan nyo na rin po yung pag-iinom po ng ating 25-in-1.
1: Wala pa po kami nakaano po dito sa ano. Yung po sa binibilan po namin, wala pa po silang available.
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee 14-in-1 plus 1 dyan sa Magsaysay?
1: Kila Sophia po.
0: Sophia. Na-try nyo na po ba yung ano? Yung iba na mga butika?
1: Sa South Drag po, malapit po sa Apsing. Wala pa rin po.
0: Wala din po. Dun po sa ano? Sa GSHC Pharmacy.
1: Ay, wala pa rin po yun. Na-try na po namin.
0: Na-try nyo na. Ang wala po doon ay yung ating 25-in-1.
1: Yun po.
0: Yung 25-in-1 lang naman. Yung ating 14-in-1 plus 1, meron?
1: Opo, meron po.
0: Meron yun, yung ating 14-in-1 plus 1. How about po yung sabon? Nakagamit na po ba kayo ng ating sabon?
1: Ano pa?
0: Yung ating sabon, yung bagong sabon po natin, yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Wala pa po kami nakakagamit po noon.
0: So, yun po yung wala din dyan sa inyo, yung ating sabon, tsaka yung ating 25-in-1.
1: Opo.
0: Noted. Okay po. At yan po yung sasabihin ko po sa ating po naman mga deliveries dahil gusto nyo rin pong masimulan yung paggamit po ng ating 25-in-1 tsaka yung ating po naman sabon.
1: Opo.
0: Tama yon. Sige po, Ma'am Jenilyn. Pero yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, hindi naman nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi po.
0: Hindi naman, okay. Kaya patuloy po yung pag-iinom po ninyo hanggang ngayon?
1: Opo.
0: Yes, yeah. So gusto nyo lang subukan, simulan din yung pag-iinom ng ating 25-in-1, tsaka yung ating sabon, magamit din po ninyo, tama?
1: Opo.
0: Yes, okay. So ganun yung gagawin natin. Ako po, sa part ko, pagkatapos po nitong ating pag-uusap, sasabihin ko po, sa ating po namang deliveries kaagad para malagyan din po dyan sa inyo ng ating 25-in-1 para masimulan nyo na rin po yung paggamit po, okay, pag-inom ng ating 25-in-1 tsaka yung paggamit po ng ating sabon. Okay po?
1: Salamat po.
0: O, Ma'am Jenilyn, kapag kayo po yung nakabili na ng ating 25-in-1 sakali pong malagyan po dyan sa inyo ng ating 25-in-1. Kapag nakabili na po kayo ng ating 25-in-1 at nung ating po namang sabon, balitaan nyo po ako muli. Tawagin nyo po ako muli, ma'am, ha?
1: Sige po.
0: Okay. Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo. God bless po, Ma'am Jenilyn. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Sige po.
0: Ma'am Jenilyn, bago ko po makakalimutan, may itatanong pa po ako. Bukod po sa iyo, Ma'am Jenilyn, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa inyo, sa bahay po ninyo? Hello? nawala na. Sige. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po ng mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Yung inyo po namang mga nais po ninyong maibahaging kwento at ang inyo po namang mga katanungan, atin po namang paglalaanan po naman ng sagot.

0969-226963 yung ating malamang numero. Tawag na po ang inyong pong kwento dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating po namang palatuntunan.

Kwento niyo po sa amin ang inyo po namang mga katanungan, ang inyo po namang mga kwento. At pag-usapan natin yung mga testimonya, patotoo po ng ating po namang mga kababayang umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

0: tawag lang po at kung sakali po na wala kayong pantawag sa amin, di ba? Kuminsan kasi yung load natin, pang-text lang. Pwede po kayong mag-text. Diyan po sa numerong yan. Sa 0969-226-9623. At sabihin nyo na tawagan po din nyo ako. May tanong po ako kay Kuya Boy. Pwede po yung isang text na yun. O kaya tawagan nyo po ako at may kwento po akong maganda. Dahil po sa magandang na itulong sa akin ng ating Rice Coffee, tawagan niyo po ako. Ikakwento ko po kay Kuya Boy. Pwede po yun. At kami po yung tatawag po sa inyo. Pwede po yun. Lahat ng bagay na patungkol po naman sa ating Rice Coffee, mga kaibigan, atin po namang bibigyan ng solusyon. Ano po, ha? Lalong-lalo na yung ating tungkol po naman sa ating kalusugan, yung mga problema po natin. Kung halimbawa, may mga hindi kayo maintindihan patungkol po naman sa karamdaman po ninyo, mga kaibigan. Kung alam po natin, atin po namang ibibigay sa inyo ang simpleng eksplanasyon na nadadaanan po natin kapag tayo po'y nag-aaral din doon po sa mga karamdaman na pwedeng-pwede po ninyong kumbaga maramdaman. At yan po ay pinag-aaralan din po natin. Naghahanap tayo ng mga source para po naman ay maipaliwanag natin in layman's term yung naiintindihan po natin para kumbaga mas lalo nating maintindihan kung ano po yung sanhi, ano po yung naging problema o kaya ano po yung pwedeng solusyon. Base po dun po sa mga nadadaan po natin kapag tayo po ay nagre-research. Ano po? Kasi kailangan po natin na malaman din kung ano-ano po ba yung mga karamdaman na yon na pwede nating ma-share po naman sa inyo nang sa ganun ay maintindihan po natin bago po yung ating Rice Coffee. Maintindihan muna natin yung kung ano po ba yung naging sanhi, paano natin nakuha at kung ano po yung explanation patungkol po sa mga karamdaman po ninyo. Atin po namang sasagutin hanggat kaya po natin. Sasabihin naman po namin, sasabihin ko naman, kung hindi ko pa naman nadadaanan yan, sasabihin ko naman. Kung hindi ko pa po nadadaanan yan sa pag-aaral, yan po mga itinatanong po ninyo. Pero kapag tungkol po sa ating Rice Coffee, tungkol po sa kung saan po mabibili, kung paano po ang pag-inom, ano pong itsura nito, ano po ba yung mga benepisyo po nito sa ating kalusugan, lahat po yan, pwede ko pong sagutin sa inyo. Yun lang po, mga kaibigan, ang pwedeng gawin natin. Ano po, kung sakali na halimbawa nahihirapan kayong pumasok po sa ating po namang programa sa kadahilan po na talagang napakarami po ang tumatawag po sa atin, mga nagtitext po sa atin. Kaya nga po, yung mga text po ninyo, first come, first serve. Kung hindi pa namin nasasagutan yung mga text po ninyo, mga kaibigan, ay biglang sabihin nun na may mga nauna pa po sa inyo. Eto, may caller na naman tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Po?
0: Ano pong pangalan ninyo?
1: Si Flor Barberos po ng Puerto Princesa City, Palawan.
0: Flor, okay, ng Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Nanay Flor. Ilang taon na po kayo?
1: 61 po.
0: 61. Umiinom na po kayo ng ating Rice Coffee?
1: Wala po pa nga po. Nagatanong nga ako kung mayroon na po dito sa Palawan eh.
0: Wala pa po dyan sa inyo.
1: Kaya nga po, narinig ko kasi sa radyo, nag-asubaybay ako ng programa mo.
0: Salamat, nanay. Thank you. Wala pa ng ating Rice Coffee dyan sa Palawan. Okay po. At itatanong po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan na po dyan sa inyo. Ano pong istasyon kayo nakikinig, nanay?
1: Dito sa, ano ba yan, ECM?
0: Opo, so napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan.
1: Opo, ngayon nga, kakapatay ko lang ng radyo kasi natapos na rin ang ano mo.
0: Yung programa. Opo.
1: Araw-araw po, nakikinig po ako.
0: Napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na ng ating Rice Coffee?
1: Opo, talagang naririnig ko po.
0: Opo, kayo po, nanay, may iniinda rin po ba kayong karamdaman?
1: Kasi po, sir, ano ba, kung minsan ba, hindi ako makatulog, tapos yung, yung sikmura ko parang mahapi, at saka yung ulo ko para akong lasing ba.
0: Tama. Meron po bang ano dyan? Meron po bang South Star drug dyan sa inyo?
1: Marami po, sir. May Mercury drug, may Drugman, may Kingstore, Biochemist.
0: South Star drug, meron po ba? South Star drug.
1: Wala pa po ako.
0: Wala
1: na,
0: pa. Ano, ah, sige, ganito nanay. Pwede kayo, kung halimbawa talagang gusto niyo na po makapagsimulang uminom ng ating rice coffee, available din po kasi yung ating rice coffee online. Doon po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Basta hanapin po ninyo, itype po ninyo yung tamang spelling, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: R-I-S-E?
0: E. Opo, tama po yun. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Atin egg po, yung sagulo.
0: Yes. Opo, yung yung ang ano po ang spelling po R I S. S po ah, hindi po C kasi hindi ito bigas. Okay po. Opo. Nasa kulay gintong dilaw na karton po 'yan, nanay. Yan po yung i-type po ninyo diyan sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada kasi meron po tayo online. Habang wala pa po diyan sa inyo at sasabihin ko naman po sa ating mga deliveries na lagyan na po doon. Adyan po sa inyo sa Palawan para makapagsimula na rin po kayong pag-inom ng ating rice coffee. Kung sakali po na... Opo. Go ahead po.
1: Kaya nga po sir, gusto ko nang dito ako makabila. Baka mamayang i-deliver yung sa China, made in China.
0: Ah, sige po nanay. Wow, basta, basta po nanay, antayin po ninyo. Sakali pong meron na may nabili na kayo dyan, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli para siguraduhin nating tama po yung nabili po ninyo. Okay?
1: Sige po, tatawag nga ko ulit po.
0: Sige po nanay. Maraming salamat po sa inyo nanay. Nanay Flor. At sasabihin ko na po ito sa atin po naman mga deliveries para malagyan na po dyan sa inyo sa Puerto Princesa.
1: Sige po, salamat po.
0: Salamat po nanay. Mabuhay po kayo. God bless po nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Wala na tayong oras. Nagpas na tayo sa oras. Maraming salamat. Thank you very much po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Napagkasama-sama natin sa ating palatid doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat, God.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner.
4: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong nga ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Among ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas

0: Nagausoy ba kamuit manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
3: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo,
5: for the best variety of music.
3: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gid,
3: may free collagen
2: ang gutatayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas,
5: at gaganda ka pa.
4: Pagbili sa bagos ka.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato ang frozen food product?

0: Snacks. Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: I love this station.
4: They're always on.
1: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kong gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Anthon Gold Coffee Mix.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang

0: Ford. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempo kun raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee
5: Santone
6: Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Puna tay?
2: Mindoro. Ito yun ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio. Hit after hit.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Banjo todo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo. Radyo Todo. Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.17 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Biyernes. Petsa 17 Sabugan ita Hulyo dagong 2026 ang nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karanga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha, mga linibo-libo nga mga taga-suporta, ag taga-subaybay it aton karanga programa. Bukod yamang itiya sa Luzon, Visayas, Mindanao, kundi pati man sa aton nga mga kaigmang huran igto sa abroad nga nagatabid yun katon makaron ha, mga Pilipino, mga kapwa Pinoy nga nagatabid ang nagapamati yun sa aton nga programang Todo Birada. Gani ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad nga agahon. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpanganaga. At siyempre sa kabilugan it aton karanga pag-ililimaw, pag-aibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy, nagawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para lamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karanga pagamatina. Sa hindi magbuhay ha, report ita pag-asa direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Rodayagan ita panyempo naton makaroon nga adlaw kara ita Biyernes. Agro panyempo naton sa sugod it up at nga adlaw. Arong ginatawag naton nga 4 days weather outlook mga katulad. Aga siyempre report man ni katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital mga biktima at insidente, aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karanga bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. Ay pagkatapos ni katodong John sa provincial hospital maus-us dayon imaw sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply direkta sa may Calibo Public Market, ina sa temporary public market naton sa may San Lorenzo Drive. Aga siyempre sa mga nagabaga ng mga balitang pulis. Report ha sa hindi magbuhay ni katodong Rinald Banjola, direkta iya sa may primero distrito maghalin sa may Calibo PNP. Igabasyada ron do mga happenings nga nagkaganabo kahapon hasta kabiyag hindkainat aga-aga mga ging respondihan, ging investigahan mga maaksyon it aton karanga mga kapulisan. So standby ka mo ha sa mga nagabaga ng mga balitang pulis kay gabasyada ni katudong Rinald Banjola. Ag kamanaman nagabaga sa gihapon niya mga balitang pulis direkta sa may Banwa itanuman siya sa may segundo distrito. Igabasyada ron ni katudong Rolly Boy Herrera. Agroaton man niya pagtalakay at mga nagapanguna ng mga issues lokal, issues nasyonal, mga napapanahong isyo, kontrobersiya at komentaryo. Makaroon niya adlaw kara ita Biyernes. Ag siyempre, roaton niya usapang pitik politika. Ay padayon do radyo todo nga nagabantay sa dayagan ita pamulitika. Ay magapit lang ro sangguni ang kabataan ag barangay eleksyon. Ay pagkatapos it eleksyon sa barangay, isunod man by 2028 rong national and local election, mga katodo. Karang mainit makarundo istorya sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero bago kita hilipat, bisan belated, no? Happy happy birthday gali, ha? Kay Malay Mayor Mayor Prolibar Promi Toto Bautista. Itabanwang Malay. Ba't siya nag-birthday imaw kahapon? So, happy happy birthday po. Ag sa tanan niya mga nag-birthday kahapon, ag sa mga nag-birthday today, happy happy happy birthday po. And of course, congratulations ha sa mga leaders of paradise. Ginakonsider nga mga leader sa isla, leader sa paraiso. Ako aton karanga isla at Boracay. Araya Sanday, Punong Barangay, Danilo de los Santos. It Barangay, Manok-Manok. Agkama naman kay Punong Barangay, Jason Talapian. It Barangay, Balabag. Agro akong amigo nga si Punong Barangay Hector Kasidsid, ha? Ita Barangay Yapak nga ginadali ananda nga mapahalin, mapagaya sa pwesto. Pero until today ay nakabaton pa imaw ita pagkilaga aga pagpasidungog o kon award saging patigayon nga National Liga Conference inaron sa Pasay City, mga katudo. Si Barangay Captain My Friend, ha, Victor Kasidsid, mga katudo. Si Punong Barangay Victor Kasidsid imaw gihapon nagapabilin gihapon nga Punong Barangay it Barangay Yapak sa pihak ko mga nagakalhit nga balita nga ginapapanaog gun imaw asa pwesto ay sa sangka Facebook post ko anang unga nga si Grace Kasidsid Villanueva nagpile pa yang mana it motion motion nga papanaugon padaliondo penal nga decision it disqualification asa COMELEC dayang si kagawad Marlin iwa pangani mana it decision ag nagpile pagang mana it motion nga papanaugon yun mana si tatay nga ni mana roma nga nagapakalhit nga ratsaga ang istorya hay magtihin man mana kamo magpaniid ag magobserba bukon manat hambagon dayon nga pagpile pagang si Marlin nga gimana ro gapungko gon. So wa pata kapungko si Marlin bilang Punong Barangay, si Kapitan Hector pat ama karundo nagapungko, mga katudo. Hindi na basahon ko pero merito pagrecognisa kana bisa bilang sambilog sa mga mapag-on nga barangay leader iya sa Pilipinas, especially sa Barangay Yapak sa may isla kara ita Boracay. Pero dali yang ay si katodong Obit Badrina nagakaway-kaway yun ay ready yun imaw sa anak karang report, no? Hanungod sa dayagan ita panyempo panyempo naton today, ha? Pizza 17 agro panyempo naton hasta sa pizza 21 sa ginatawag naton nga 4 days weather outlook agro aton nga sitwasyon sa baybayon ano ro mga weather disturbances nga nakakaapekto sa pila ka mga porsyon iya sa Pilipinas. Agro ginabantaya naton nga LPA, ha, nga nagaikog-ikog kay Juicy. Okay, hindi ko naton pagpabuhayon pa, i-check naton si katodong Obit Badrina. Radyo Todo Live Report. Report. Ano mo sa dayagan ita panyempo? Kamusta ro panyempo katodong Obit? Magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panon ngayong araw nga ng Biyernes, July 17, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na merong isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa po itong tropical depression at dahil nga nasa labas pa ito ng PAR at hindi po ito isang tropical storm, ay wala pa itong international name. Ang huling lokasyon ng bagyo sa labas ng PAR ay halos 3,000 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Mm. Base sa ating mga pinaka-latest na mga datos, ay maliit po ang posibilidad na ito nga bagyo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pinapakita rin ng ating mga datos na posibleng sa mga susunod na araw ay malusaw na lamang ito at maging isang low pressure area. So magbibigay pa rin po tayo ng update kahit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility yung itong tropical depression na nasa may southeastern nasa silangan ng southeastern Mindanao. Samantala, ang mas nakakaapekto sa ating bansa ay ang hanging habagat or southwest monsoon, particular na sa may extreme northern Luzon. Makikita nyo, may mga kaulapan po dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas ngayong araw ng mainit at malinsangang panahon, lalo na sa bandang hapon, lalo na sa bandang tanghali po. Habang sa hapon hanggang sa gabi, ay posibleng makaranas sa mga localized rain showers and thunderstorms ang malaking or itong bahagi ng ating bansa. So mag-ingat pa rin po no, sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalo na pag nagkakaroon po tayo ng mga severe thunderstorms. Inaasahan naman natin hanggang this weekend, generally fair weather mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa at sa ngayon wala tayong inaasahang may mabubuong low pressure area sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ay makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms habang mainit at malinsangang panahon ang mararanasan bandang tanghali. Yung mga thunderstorm po, kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag na sa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 38 degrees Celsius. Habang sa Kamaynilaan, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, 25 to 34 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang Palawan ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands na sa 28 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa dakong hapon. Hanggang sa gabi, agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Mindanao ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 23 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas naman po malaot ang mga sasakyang pandagat, malilit ang mga bangka sa mga baybay na ating kapuluan. Inaasahan po natin banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan. Yun nga lamang po, kapag merong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ang alo ng karagatan, kaya mainam po, mag-ingat pa rin, lalong-lalo na yung mga malilit na mga sasakyang pandagat. Samantala, narito po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Posible po by tomorrow, araw ng Sabado, generally fair weather pa rin ang maranasan sa malaking bahagi ating bansa. Pagdako po ng Linggo, posible magkaroon ng mga scattered rains o mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Region, Bataan at Zambales dahil yan sa southwest monsoon o habagat. So posible po kasi yung habagat mula sa extreme northern Luzon ay makaka-apekto ito sa may iba pang bahagi po ng Luzon. Pagdating ng araw ng Lunes hanggang Martes, magpapatuloy na may epekto ng habagat, particular na dito sa may kanurang bahagi ng Central at Southern Luzon, kasama rin po ilang bahagi ng Western Visayas. Kaya posible po yung mga bahagi ito ng ating bansa ay makaranas ng mas maulap na kalangitan at mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan. At muli po, no, yung bagyo sa labas ng PAR sa kasalukuyan, di natin inaasa ang papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng malusaw na lamang sa mga susunod na araw. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:35 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 po ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, pagasa.gov.ph at panahon.gov.ph para updated po kayo real-time sa mga latest na mga warnings na in-issue ng PAGASA, gaya po ng mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warning, flood advisories, at gayon din po mga rainfall information sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Punta lamang po kayo sa iba't ibang websites ng PAGASA at mga social media platforms. At live naman nagbibigay update mula rito po sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid niya, salamat ha, kay katodong Obet Badrina. Direkta nga nag-report no, sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Ayan. May LPA pero dihamak pa nga kagayo. Diba? Magayo pa ta. Uwa pa ta makabunggo sa bisinidad. Uwa pa makatapak sa Philippine Area of Responsibility. Rong nasambit nga LPA. Agbase sa forecast, bag-ugid lang nga nga hinambay ni Katodong Obet nga may posibilidad nga hindi yun makatungtong ita Pilipinas. Ag matunaw yun. Ayan. Mag-usaw ha. Nga matcha ice pop or ice kindi. No? Roraya nga rang LPA nga ginamonitor it PAGASA Weather Station. Ang mga Katodong. Oh, nanong nagakatabo dong, hindi na naman mo magagana. Nagatimprano pa nagailinarte, no? Biyernes, abira, may sabid siguro eh. Ay, nako, Maria Kagusip, Santisima sa langit, obe.
2: May punto ang bawat komentaryo. Oh,
0: maya dyan nga ni, gumana ka, kunwa, minarte.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Balikan ta, harurayang akaso. Ni Ponong Barangay Hector Kasidsid. Uwa patara sa final. Magawig-gawig pat ang kuntisanay. Maabot-abutan patara ita ginatawag naton nga barangay. Agsangguni ang kabataan election. Maabot-abutan patara it election. Ang mga katudo, no? Kasi ginahugat pa eh. Ginahugat pa ro a decision it COMELEC. Ro pinaka-final ha. Kasi may mga ginatawag rang due process pa eh. May mga legal remedy pa. Si Kapitan Hector to file a motion. O Mauron Abimana, no? Pero ro rayang si Marlin ay nag-file pa yang man. Base sa Facebook post ko, ana karangaong ara, basahon ko ha, para masairan yung kita. Ro bilog nga konteksto, ako ana karangang mensahe ni Grace Kasidsid Villanueva, no, naging forward katon kahapon. Congratulations, Tatay Hector Kasidsid. We are so proud of you. Hilugali sa mga nagapakalat fake news. Ag sa mga gahambay nga uwaanay basaha. O, basaha ha, ag intindi ha, ang mga ginashare. Si tatay gihapon nakapungko nga kapitan itiyapak. Bukon it si Auntie Marlin. Dahil nagpasa pa lang it motion si Auntie Marlin sa COMELEC, ag imauto ang ging post nga ging baton pa lang it COMELEC, ana nga motion nga padalion ang pagguwa it disqualification ni tatay ang ginahinyo nana sa COMELEC nga imaw kuno ang ipapungko dayon ang haran nga nagakalat sa social media nga balita hay uwa pa it final decision halin sa babaw o ag motion aran nana sa COMELEC in bank. Yan. Ay, ginabasa man lang nato na COMELEC in bank. Basaha ag intindiha anay ninyo at mayad ang papel nga ginabkalat sa social media bago magkomento ag magobra it istorya. Ayun. Suraya haro reaksyon it ana karangaunga mga katuto. Si Barangay Captain Hector Kasidsid hay nagbaton it ginatawag nga Meritorious Service Award. Ah, mga katuto, no? Naging permahan it National President it Liga ng mga Barangay nga si Jessica D. No? Agkama naman ni Juanito Victor Sirimolya, DILG Secretary, ah, nga nagahambal ag nagrecognisa in recognition of their dedicated service as a last-term barangay official under leadership marked by integrity, purpose, and love for the community that embodied servisyong may puso given this 15 day of July 2026. Soraya roging tao nga certification, no? Sertipiko, no? Bilang last-termer nga punong barangay it Barangay Yapak, iya sa Banwa Itamalay, nga permado ra it National Liga President nga si Jessica D. Agkamanaman ni DILG Secretary Juanito Victor Rimulya, ang mga katudo. Oh. So, ginarikog ni Sapat Aro, anang pagiging punong barangay. Uwa pata ginahambay nga, uwa yun imaw. Kasi, kung dismiss na siya or na-disqualify na siya, ag nanaog yun imaw sa pwesto, ay, hindi yun imaw pagkilagahon. Hindi yun imaw pagtawan it dayang sertipiko. Nga permado it National Liga ag ni DILG Secretary Rimulya. Kung dismiss imaw or suspendido o natanggal yun imaw bilang punong barangay, ah, mga katudo, di ba? Hindi yun imaw pagkilagahon doon. Ro pagkakilagahon yun aposible ay ro bagong nagapungko or dumaga ro nagbugos ka na bilang punong barangay, di ba?
2: May punto ang bawat komentaryo. Hindi imaw
0: kihapon ro ging kilaga. It National Liga ag ni Secretary Rimulya bilang last termer punong barangay ay last term gidman makaron ni Kapitan Hector. Ag nagkita kami ko siguro mga tatlo o apat nga bugan. Ah, mga tatlo sigurong bugan pa yan ay. Nga imaw hay hindi mag-ungkat sa pagserbisyo. Magapailihir imaw bilang barangay kagawad. Agro mabugos sa anang apuesto mapadayagan bilang kapitan hay ruan ang unga, mga katodo. Anang unga, ruan ang padayaganon bilang kapitan ag imaw hay kagawad.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Huwag tayo mo't may ging tauan nga iba kundi ruan at amismong pamilya, ruan ang unga, ruan ang pakandidatuhon bilang kapitan ag imaw hay makandidato man sa linyada it anang unga bilang barangay kagawad.
2: Todo berwada, berwada.
0: Kita nyo haro a desisyon ni punong barangay Hector Kasidsid. Ag nakamensyon ni Mau Kakon, ay nakapanaw ni Mau sa Manila mga several times nga nagapakikita sa anang abogado. Nga ruraya man ang tawo sa likod kung pagpaguwa it mga malisyoso nga mga pahayag. Ha? Siguro ruan ang ginatumod ka rahay tag-anang mortal gid nga kaway ang mga katudo, no? Nga may resort una sa Islat Boracay, especially ina sa may barangay Yapak ang mga katudo, no? Nga mana madimanda ako bangod mana ko pagsamad ko ako niya pangagan. Ha? Ag andat aman ang ginadalian nga papanaugon mana ako sa posisyon para alin mana ag anororason. Oh. Ay daya ron yung mga ginapunto siguro sa disqualification nga ra, sa motion nga ra nga ginahambay ko anang nga, nga ging file ni Auntie Marlene Kununana. Ha? Aga nagahambay nga si Marlin yung aron mapungko bilang kapitan nga wak panganig ang panaog si Kapitan Hector.
2: Todo berada.
0: Kalaw ay man siguro nga makabugo-bugo, no? Nga ginadalian mo ta para pungkuan, para alin.
2: Todo berada.
0: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, oh.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Manamyaw anay kita ha sa aton karang mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha. Good morning gali sa Team Padayon Mabilo. Ayan. Good morning kay Mr. Hel Regalado ha. Nag-iba kami kabi eh. Agkama naman ni Kagawad Nonoy Torres, no? Ag si Coach Dampog, no? Nagkita man kami kabi eh. Kaibahan man naton si Mami Banks. Oh. Ah, kaibahan man naton. nga nagachika-chika, no? Basta may mga istoryahan man lang, ah. Ano gidabi, no? Kung ano mataro among ginaistoryahan, di ba?
2: Todo berada.
0: So, thank you gid sa imbitasyon kabi ha sa manami nga iniyaw nga isda. Ano to? Baga ugo ag ano nga itag magapad yun ito kabi ho? Bayang!
2: Komentaristang walang sinasantos!
0: Anah, wow, tangani ako makatabing aligyan ang alimangor imong sos, Maria Kagusip ng Kaplangganan.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So, thank you gid ha, thank you gid sa Team Padayon Mabilo. Ayan, headed by Mr. Hel Regalado.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Agasagamat man, good morning ha, kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga at kay nung muli nga permigid nga nag-monitor sa aton karang programa Uwagit at Ungkat. Pati kay nang Julian Rilo, kay nung Merlin, at pati rin na kay nung Dulpo Murado, may kapi ag sa uwa. Padayon gihapon doon nga pagbugtaw ag pagpamati sa programang Todo Berada.
2: Berada.
0: So sa mga mabilyon noon ha, good morning. Ginapatamyaw gid kamo ni Kagawad Inday. Nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas. Mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon. Ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning man sa mga taga Barangay Istansya. Ha? Akalibo. Ina sa Tatak Militar, Tatak Milgar kay Coach Rachel Militar. Ayan, ginatamyaw ko ita maayad-ayad gid niya agaho, no? Ay naga pinamati gid permis sa aton karang programa. Pati mando grupo ni Kagawad Junjun Fernandez and the family, pati man si Kapitan Daisy Andrade, naga pinamati mangali sa aton karang programa adlaw-adlaw uwa managaungkat.
2: Berada.
0: Ay malipayon ta kuno sandag nalingaw magpamati it programang Todo Berada.
2: Todo Berada.
0: So thank you gid ha. Kagawad Junjun Fernandez. Aga siyempre kay Kumari no nga naga monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Inaman kay Kagawad Junior Tore sa Mubo. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad man nga agahon, no? Agkama naman ina kay Tatay Jesus Alcobindas, no? It Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Agina man kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon, nga nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalaga.
2: Todo berada.
0: Sa Pamilya Reyes ha, ina kay Kapitana Nini. Ag kay Kapitan Tuto, no? Kay former barangay captain na Tuto, no? Ag kay Kapitan Lourdes Nine Reyes, no? Nga nagapamati man sa aton niya programa. Pati man kay Wonder Woman, ah, no? Kay Mary Ann Ratay. Si Kagawad Jerry Ado ko, nagapahabol man, no? Nagapamati man imaw sa aton karanga programa. Ag kama naman, good morning kay Tita Emma Vega, ina sa Andagaw. Nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Roger Lucero Nagales, ha? Good morning. Pati man kay Benji Agristilin Rotolo sa Minaliso, ha? Nga nagapamati man. Kay Sarhinto Romel Murato, nga nagapamati man samtang nagakapi-kapi. may kape ag sauwa, no? Hay nagamonitor gid si Sarhinto Romel Morator.
2: Todo Berada. Berada.
0: Nagamonitor gid sa programang Todo Berada.
2: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Kay Leo Laos Bautista ha, ina sa Binyan na Laguna, good morning. Kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Kay Kagawad Michael Villanueva ha. Good morning Kagawad. Kay Roy Buntogon. Kay Juan Magharing Reyes ha. Ag kay Princess Nailga di Mesa no, sa Madalag Aklan sa Pangitan ha. Kay Mami Jo, kay Jo Wide, ah, kay Jo Malapad, ina sa Puok, no, nagapamati. Kay Jima Kiswani, ina sa Bacoor, Cavite. Ag kama naman sa mga taga-kulong-kulong Ibahaya, kay Jubilin Revisensyo, no? Nga nagapamati. Man ba o si Mami Perleho, hindi man magpaperde? Do Raina dati ita Kalibo Public Market. Makaroon, Raina gutay mo ita Kwan, Juliana Market. Ha? Imaw taro prinsesa makaron it mga tinuganon sa Juliana's Market. So good morning ha kay Mami Pearly Fuentes de la Rosa nga nagapamati gid ha, sa aton karanga programa. Ayan. Ginapatamyaw nana ruanang ampod sa Aranas sa Balite. So good morning ha sa mga taga Aranas Balite. Kay Bongning ah, kay nang Cristina Tambong, no? Kay Lucia Vlog, mga vlogger ko tayo, no? Kay Belinda Taay, ag kay Romeo Duque Tobalinal Jr., no? Ag kay Jonalyn Batoy Sunyo, no? A belated happy 14th birthday sa anang unga nga si Andrea May Batoy, no? Ag kay Lola Telma, thank you po from Alipotos Numansia. Ayan. Kay De La Cruz Gianni ha, ag kay Jopel Carpio, ag kay Joe Mariner ha, ag kay Eric Nazario, ag kay Kim Beverly Reyes, no? Ag kama naman kay Paul Calderon, ag kay Kapitan Vic Mandal. Daw ko nakasunod sikap nga rito sa National Liga, ag kay Maki Igtanlok, no? Ag kama naman kay GB Mature, ag kay Teresa Daguno Vega, ag kay Susan Villanueva, no, nga nagamonitor man makaron, asa aton kara nga pagpangalagad. Kay Araceli Arellano, ha, ag kay Alan Sanchez Tabuera, no, ag kay Rigi Nalupa, no, nga nagapamati man katon una sa Bulacan. Ag kama naman, o ginapatamyaw na na si Rilo Rentillo, anang classmate ko no, no, akuratong elementary pasanda.
2: Todo Berada. Berada.
0: Kay Wilma Irabon, una sa Talipapa Vegetable Section, no? Sa shopping center. Ayan, nag-monitor man katon ro mga taga-shopping center.
2: Todo Berada. Berada.
0: Dugang pagid naton nga mga balita, mga katodo.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Rong municipality o banga ba? Ay malipayon takara si Mayor Noel Boy Redison. No? Ay rong municipality it banga, gingkilaga bilang sambilog sa mga national awardee in the calendar year 2026 ADAC Performance Audit at Department of Interior and Local Government sa manami nanda nga performance ang mga katudo, no? Samtang rong Banwat, New Washington Aklan, rong New Washington Primary Care Facility gingkilagaman bilang sambilog nga Healthy Workplace National Awardee 2026 kong Department of Health. Wow. So congratulations ha. Congratulations kay Mayor Simonet Peralta Francisco. Ay may nagahambay nga serbisyo makatawo kay Francisco ba garantisado. Ayos ha. Ha? Agrong tangalan Banwa, pinangunahan ni tangalan Mayor Ginny Fuentes. Rupag bukas, ko calendar year 2026 search for the best barangay Baudes ag Baudes officer sa Banwat Tangalan. Ha? So masadya ra. Ay may pa-premier ang mga katodo, no? Samtang sa pihak nga bahin, wrong MMG, ginapahalin yun. Ro mga vendor sa kilid. Kuandang health facility along San Lorenzo Drive. Ay may king padaya nga sugat, no? Rong taga MMG sa sangguni ang bayan o kon sa LGU Kalibo. Ah? Nga nagamando, nga kon pwede, pamuyon yun sa andang arong prente, sa andang kilid. Ah? Roraya nga nga mga vendors nga temporaryo nga ging pangbutang. O galing do problema makaron, hambang itmedo, madali at amana sa napanghalinon, ro problema, uwa kitat lugar nga ginahalinan.
2: May punto ang bawat
0: do yun do problema makaron, uwa it lugar nga paghahalinan. Ay tao ko na ano kararo reaksyon itaga MMG, ay do yun dong sabat it aton nga LGU Kalibo. Madali nga halinon, o galing, uwa kitat lugar nga paghahalinan.
2: Berada.
0: So itry naton nga maabot karon no si Mr. Noy Pador. Roaton nga market supervisor no ita Banwang Kalibo kon anuman roana karang reaksyon. Samtang sa pihak nga bahin dong project monitoring team or committee hay magahimo guman kunot inspection di kara sa overprice ah. Overprice nga construction at crematorium. Oh, ah? Overprice, ha? Ginahambay nga overprice. Sobra-sobra. Ha? Ah, agnuyon niyang. Bisan sa tambak gali, ha, ah, mga katodo, uwa gali ron nagakomporme sa program of works. Ha? Ah? Mga katodo, manipis. Kung halimbawa sa tres, rotambak ay 1.5 lang.
2: Todo berada.
0: Agroan ang gapad, maisot.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kon program of works ro pagabasihan. Sa nabuo naton nga information, mga katuto. O, tihamakon mo ha. Kon sumasumahon gali ang permitro kwadrado, 85,000 o 80,000. Amakon mo ron ha, mga katuto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ah, ay haron. Kita nyo haron, nakatiwangwang pa ron. Pag-inspeksyon nun doon. It project monitoring committee. Pati man doon ginakonstruct nga nga bagong tindahan pa gini.
2: Matalinong talakayan. Masarap
0: pakinggan. Tutob sa mga ginakonstruct. Oh. Agroiya nga ng convention center. Ah? Agroiba pagid nga mga ginakonstruct iya sa may area it naluok. Pag-inspeksyon nun doon. Base sa meeting, eh nag-aangal yun nga ni mga taga-project monitoring committee nga hamat. Permil at amana kita gain-inspeksyon niya na. Permil at amana kita gain-inspeksyon. Oh.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Eh nag-iisa lang gali ro nag-subcon karon si engineer nga dati man niya taga-munisipyo. Romain contractor karon hey. Kilagagid ita taga Linabwa Norte.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nagdikara sa may krematorium, umagad ag unga. Oh. Sanda Romain contractor. Ging subcon imaw ni Engineer Danilo Gumban.
2: May punto ang bawat
0: krematorium,
2: komentaryo.
0: Ha? Agroiya pagid sa may naluok. May daywa o tatlo man gali una nga ginakontrata si Engineer Danilo Gumban.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oh, doyon atong nabuo nga information kahapon. Ah, mga katodo, no? Nga si Engineer Danilo Gumban ro nag-subcon it crematorium. Halin sa taga Kalibo man nga main contractor. Nga anang umagad ay contractor, agro anang unga ay contractor man, no? Nga taga Linabwa Norte.
2: Matalinong talakayan. Masarap
0: pakinggan. Ah, mga katodo, king subcon dahil ni Engineer Danilo Gumban. May ana pagidaywa o tatlo una sa may area it naluok. Tihamakon mo, ana-anan-anan.
2: Todo berada. Berada.
0: Good morning anay kay Nelson Adok, no? Agka man naman kay Steve Pador, ag kay Annabelle, nauna sa Lina sa Laging Banwa West, Numansia.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Alas 6 impunto roaton karaga oras. Agroraya nga balita ginahatod katon. Partner, ano to? Ita Bimig Premium kitang-kita ang galing. Ayan. Si Katodong Rinal, naka-standby yun. I-check natin. O sige, i-check natin, ha? Ginahatod katon it Bimig rung mga balita, ha?
2: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: O, naka-standby yun si Katodong Rinal. Ay mat sa imaw anay makaroon iya sa may una distrito from hospital to police. Tao, kung manindahan pa imaw ra, ay may inog panindahan yun man imaw ra.
2: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: O, i-check natin. Saan na karaga report? Patrol, please come in.
3: Katulong detail sa aton karang mga report na kanatipon direkta sa aton nga provincial hospital. May biktima ka kita pagpanggabo, no? Ganyan na panangan sa provincial hospital. Katulong detail mga 7:30 kabi'i nakaabot, no? Sa provincial hospital. Ronde ka lang biktima ita pagpanggabo na natapos. May barangay huyaw-huyaw sa panwa ka ita naman siya katulong detail, no? Kung sino de ka lang biktima, yun kilaga, no? Nga si Ronel Mocera, 38 anyos, aga residente ita barangay Aliputos sa Banua Karakita naman siya katotong gidal, no? Pati sa lagbok, ita aton nga provincial hospital, no? Sa duty karaga gwardya, maimora na kangkon ita lastro, no? Sa anakron nga magtimbang karanga alima, tawag kung alimara or boton katotong gidal, na kay alima abir na kalag sa aton karanga provincial hospital nga naangkon, no? Sa lastro, prasambi karaga piktima, kaking padangat, iya sa aton karaga Dr. Pairis Tumbukon, Memorial Hospital. Do investigation karon, no? Itatong karon nga naman siya pindura lang sa report ni Katodong Roli Boy Herrera kung ano din, no? Kung nagkagada po may kantanan sa nung dahil karon nga insidente nga natabo, no? Ita pagpanggabo una karon sa may panuwa karon ita naman siya particular sa barangay Aliputos sa Katodong Jodel. Ginpadangat man iya sa Toy Karaga Provincial Hospital kung karaga biktima ita vehicular accident na natabo daw sa barangay Kamansi sa Banwa Karakita Bata, no? Mga tak na alas 12 on to asing twin fight on to Adlao, no? Rupay kaga biktima si Asertin Janry Bautista, no? Katodil Bell na imora na kangkon ita lasto sa nagkaroon nga nagkasasari karaga party karakita nga waswa lang ita idea pro ato yung karaga duty nga kwarga kung ayhan admitted, no? Rupay karaga biktima sa sudal matapos kaging padangat sa Dr. Pairis Tumbukon Memorial Hospital. May reported man nga sabing incident nga ginpadangat sa aton karang nga Dr. Pairis Tumbukon Memorial Hospital nga natapo iya sa may barangay Bacau Norte sa Banua Karakita Kalibo Katodong Jodel na mga alas 11 gindaga sa aton karang provincial hospital randay karang biktima o karang pagitaron ita 35 anyos kami anak karang alastro baseman sa lagbog ita provincial hospital no, sa tuho karang porsyon ako ana karon na kilikili katodong Jodel, no? Karang kon ko na sangkit karang biktima sa kinaligar, no? Na sabing incident garagunta pura, no? Sa barangay Bacau Norte sa Banua Karakita Kalibo katodong Jodel, no? Raya rung pila ka mga biktima, no? Ita mga insidente nga kinpadangat sa toy karang Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital katodong Jodel ako nagkataliwan karon ng mga inuras, no? Ng mga insidente nga nagkagana po sa pilog na ton nga probinsya ita Aklan. Samtang iya sa ton karang nga Kalibo PNP katodong Jodel, no? Gintek na ton do ray karang nga alas no? Sating isidan sa may barangay Bacau Norte sa panwa karang ita Kalibo katodong Jodel pero based sa confirmation ni Police Staff Sergeant Andrew Andrade ita aton nga Kalibo PNP katodong Jodel nga ronay karang nga insidente ay natamburan, no? Sa sangka na magyan pero pupuntana, no? Ita pagpamuno doray karang natambu, no? Sa rasambi karang biktima na kay nag-adto imoro de karang biktima allegedly sa namatyan wherein ito karunduan ng live-in partner, no? Gamin kumi una ba yan, no? Nagkagana po na huwag karun pagka-ilintindihan katodong Jodel gamin ko ana karang kasakit, no? Or papatupat anak karang lima or anak karang live-in partner that's why nag-react or anak karang ikampod based man, no, sa information na kita o kato ni Sergeant Andrew Andrade o galing umuli ito rin karang ginaligar daw ka biktima gara aga pagbalik na ina karang armas that's why gaging kabuligan nga pukuhon to kato Jodel no itapilang ka mga residente kay bangod gani no ginagwala na agbikato na tabo
0: na ano ra armas? No?
3: Ah?
0: Ano ra armas ang doko?
3: Siyaw kato ah, Jodel no ay may kwan ay dekato ging kabuligan kay nagawala na ay ging kabuligan nga pukuhon katodong Jodel aga dekato per parang aksidente gat ano nga nanina rura sambi kirang nga
0: dahil sa paggawan
3: pagpukuka na ron kinagawagas na di katulog siya dahil rura kirang persona no? Based mata sa information na rin confirm ka ton ita aton talaga kalibo PNP kay rung panadi kararong blood report isa sa aton talaga women's desk no? Ita aton karon niya kalibo PNP katulog siya dahil sambi kay na no? Sa pag-compare markaton ni Police Staff Sergeant Andrew Andrade no ita aton nga kalibo PNP may kantana no sa lasambi karang nga insidente saktang sa piyak kamahin sa pila pa ka magabalita no iya sa aton karon nga kalibo PNP katodong nga Jodel aron day karang nga ginaaligar no nga cellphone ita sang kababayi rong nga ginaaligar ka ginapatihan nga posible no tinakaw ita wa karon makilaga karang nga suspect na samtang iya karon sa sangka area sa panwa kara kita kalibo katodong Jodel no gin report na sa aton karon nga kalibo municipal police station aron sa bitra nga insidente matapos no nga mag reklamo iya sa aton karon nga kalibo municipal police station no kahapon mga tak na alas 2 ita hapon no pero natabo ro kara nga insidente ay kurag katariwan patang nga mga Hulyo 14 no katodong Jodel kung siya ginasugit itray kara nga sangka 40 isi kay 6 anyos nga babae nga nagwanag ron nga cellphone nga samtang imaw karon nagapamakay no sa sangka ukay-ukay di karon sa may Regalado Street poblasyon kalibo ay anak karon na diskubrihan no katulad ni Del nga bukas na no ro anak karon nga bag anak karon nga pagpagusisa anak karon diskubrihan nga anak karon nga cellphone ay uwa-uta no katulad ni Del nga ginapatian na nga posible no pinuo ita uwa-abi karon nga makinaga nga suspect no samtang nga una imaw no sa sulit rek nga ukay-ukay di karon no sa area ita Regalado Street a poblasyon kalibo at katodong gadel no so recorded sa aton karga kalibo municipal police station aron nasambi kira nga insidente matapos daw gagin na report niya no ita nasambi kira nga complainant sa aton karga kalibo municipal police station siyempre gin follow up man no ita aton kira nga mga otoridad no para nag-review ita posible abi no mga CCTV nga makita kung mahagit din man no may kantanan sa ginaklaim ita ray kira nga tagreklamo nga nagpa-blatter iya sa aton kira nga kalibo municipal police station samtang sa piyakabahin dong aksidente kahapon nga natabo no sa Banwa kara ita banga mga takna alas 4:30 kahapon ita hapon no based sa confirmation ita aton kang matapulisan katodol Jodel nga nagka-ariglo, no? Ronde ka ng driver ka ita motor, kama naman, no? Ronde ka ng vehikulo matapos ka po, no? Nga may pulbar sa sangka aksidente una karon sa may Rizal Street, no? Poblasyon Panga, no? O katodong Jodel kung sa sin anatabo, ronde ka ng insidente, no? Nga kung sin ginagin bulbaranda, ita kulay ito, no? Parang style pick-up, no? Katodong Jodel agay ka rin sa isang motorsiklo nga naibulbar kahapon sa aksidente pero matapos mata nga nag istorya rode ka rin magtimbang ka rin parte doon nagkasugot nga andala ka rin istoryahan no rasambi ka rin insidente naging kailbulbaran ita daywa ka rin kamaga persona kahapon na sa Banwa ita Banga So far no sa iba na to ng mga municipal police station katotong Jodel makutawain no wagi magkala sa mga reported ng mga untoward incident daw nga ginrespondian
0: do ato katong Rinal may update ka kung kamusta yon tag mga biktima nga tota stabbing no tag mga PDL kasi rohambay kato ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas haumot aro kaso nga inog file o galing pamayron lang anay kunoro mga biktima no kasi buuan pasandaron it mga apidabit no para may file do ginatawag nga multiple prostrated murder aro gina-file sa daywa nga ra ka mga suspect nga namuno sa apat nga ra ka mga biktima.
3: Oh, dali lang kay nalikat sabi nag istorya kami ni Sir Andrade, mabi ka ready sa kita kan unta kun ano na kara kapital no dong.
0: Oh, kasi ginahugat lang kuno nga magmayad gid sa hospital no ro mga biktima bago i-file regular filing ha. Katodong Rinald, regular filing ro i-file ang kaso sa daywa nga ra ka mga sospitsado. Okay? Raya ro update ha nga nabuo naton sa natabo nga pag pamuno ito sa may Area 8 Bureau of Jail Management and Penology, no? Ay ro mga sospek ka to ay raya ang sanday Arby Ambrosio Brokoy ag si Alberto Junior Valencia. Samtang katodong rin lang doon mga biktima ay Rayang Sanday Jervin Di Juan Salinero, si Alvin Lopez sa Trico, si Ronmar Dalida Rictra, no? Ag si Rom Rimer Dalida Rictra, tagrayor magmangangod niya mga Dalida, no? Nga habiktima man ita pagpamuno sa sugod ita at ita Bureau of Jail Management and Penology, no? Kaya kung magmayad ro Rayang Apat, ag okay yon, maipail yon do kaso regularly multiple prostrated murder.
3: Dili man jo gin ko ta barkato magulang gid lagi ko tanaton si Sergeant Andrew Andrade kato mm-hmm. Dibel kay makaron abi rong daywa isa una pata sa ospital no kato mm-hmm. Dibel dayon dong latest makaron niya update no sa kada kada biktima naton ng mga PDL nga habon ano kada kada diwan kada kada Domingo sa bahin ko nga Bureau of Jail Management and Penology haom naman na rumado dokumento kato Dibel rong ginahuwat lang gid nanda is rong medical report, no? Then do, nga maging attachment no? Sa file ita kaso, ita aton talang niya Kalibo Municipal Police Station, sandig makaroon sa pag-control markato, no? Ni Staff Sergeant Andrew Andrade, kay inuabi ka na rong investigador, no? Kato doon dahil nga nag-tratar, ita sandig ka rin nga kaso, kay nagligad ka rin nga mga inadlaw, iya ka rin kani, iya rong mga miyembro, kaya ita pamilya kay hambag kato ni Sir Andrade niya, yung nga sa no, nga mag-file ita kaso kato Dudel, kung mag-okay na rong sitwasyon, no, ita rin tayo nga mag-biktima nga nakangko, no, ita rin nga pag-buno, o nag-taliwan ko rin nga mga inadlaw una sa BGMP kato doon nga Dudel.
0: Okay. At least may update kita, no? Halin sa aton niya taga Kalibo PNP, no? Nga sandaro mag-file ita kaso, no? Garo mga armas mat ang ato mga improvise ay na-recover matag una sa position and control no? Yeah. Itato niya Kalibo PNP nga mag-serving ebidensya sa kaso itapag pamuno katutong Rinal.
3: Iyan ka sa pag-inakop no, ni Sir Andrade kasi right after to pagkaga na nagkasubisan na sa BGMP ay atron over patakanda no? Ro ray talaga yun ang iban kaya improvise ka itong naging gamit itry talaga daywaman no? Talaga suspect katutong nga Jodan. So pa, no, kaya nga itong kinaga pinagkamagabalita, no, direkta sa ton niya, provincial hospital, lagi niya sa ton talaga Kalibo, municipal police station, na mga incidente, nga ginrespondihan, no, ito talaga Kalibo, PNP, kurang taliwan, sa mga inoras. Live talaga report niya sa ton talaga Kalibo, PNP, sa Japan, para sa Todo Virada, ako man si Katodo, Reynald Banjola, ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report!
0: Abogin niya sa yamat, ha, kay Katodo nga Reynald Banjola, direkta nga nag-report no sa anang karanga area of responsibility halin sa may provincial hospital paagto sa mga municipal police station nga sakop ita primero distrito kuaton karanga probinsya it Aklan. Ayan. Salamat gid ha kay Binji ag kay Christeline Agire ag kay Binji Rotolo no Agire no ita Mina Leso. Uwa ko pa man masamitira pero I think dingdong samiti abi kon matamis no

0: paborito't mga midyara, midya. Ah, paborito't midyara, midya bitis. Hindi, joke lang. Tanan niya nagkakaon, karaman dyan bitiko ay bukon man ang mga katudo, no? Pero harataro siguradong pagkaon, gatambok at imo ka ra, no? Standby, anay katudong ruli, ha? Grato niya pakikipag-angot kay Mr. Noy Pador, no? Kung hiabot naton imaw ang mga katudo. Dugang patamyaw pahabol, ha? Kay Amsel Ili, kay Bingay Almanon, at kay Magno de la Cruz, no? Kay Bilya Losero Crispino, ayan. Kay John Mar Lubrique, at kay Jam Bonifacio, ha? Nga nagatabid ang nagamonitor kung makaroon sa aton karang programa.
1: Komentaristang walang sinasabi.
0: Alas 6:15 aton nga oras, agroy nga balita, ginahatod kato dita Bimig Premium, kitang kita ang galing. Magabalik, programang Todo Berada, pagkatapos gidya makara standby.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berada.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa.

0: Aba, nakatulong ba ang life extension na products sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
1: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
0: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
1: Cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
1: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
0: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
1: Nakikinig kasi sila sa radyo.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatean ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada.
15: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo. Berada. Berada.
16: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ag sa gihapon. Padayon kamo nga nagapamati ha sa aton karang programang Todo Berada. Agahon pa kita ho, alas 5 kaina no. Ging forward yun katon. It mga naga-walking, naga-jogging, naga-ehersisyo. Ito sa Puok ka GT Port, no? Pero mga basag nga bote, plastic, basura, no? Nagakagatumba nga mga garbage bin or basurahan, gakalhit ro mga basura, no? Aga kama naman dong higko it kanding. Ha? Hindi ko na akong pag-elaborate ha kung ano, basta higko it kanding sa yun yung gundo, no? Nga nagagapakan kuaton niya mga kaigmanghuran nga naga-jogging, naga-walking or naga-ehersisyo ina sa nasambit karang area. Ay kung magmaura ay matsaayawan na karasan ay Kapitan Ludi Pinos ro aton niya mga sweeper kung magmaura ra, no? Ay ugaling ay ro nagatumba man niya ron it garbage bin ag nagapang kalhit it basura ayam. Ha? Maguwas abi sa ging pilak itawo, no? Ay pati utay ito sa idagom it siwol. Diba ga may siwol doon? Igtot aron mga basura. Basurat mga chichirya ag mga pusa nga mga buti. Ging itchat na sigurito o ging pilak. It manginginom, no? Nga. Basi una malang sa andang aguyor o basurahan kung inalatan na pinilak to. Kaysa igto ipilak sa idagom. Nga ro basag nga to magkalhit ag hindi hibuol. Kita uban, hitampukat bagas. May magtikang-tikang di ka to, may manaog ag hi suyak ro anang si Jesus Maria Kagulo.
15: Todo Berada. Berada.
16: Mabudlay ang mga katuto. Oh. Kon halimbawa ikaw ro madisgrasya. Maya dyan takunta ko na tong mga malit nga nagpilakit. Mga basura nga to hay sandaro hi suyak. Ah, sandaro manin at buti hay kundo ibat ang tawo nga mga inosyente, mas kapin ay maghunas. May mga unga runa nga nagadinagagan. O, may nagahampang ag magkaganina, bangod ko yung mga buti, ay may negative effect na ron. Kung gabi iman or adlaw, magtaob, maghunas, no? May una man nga nagapanginhas. Abo gali ro andang habubuo runa nga mga alimango, kung amat may sugpo, pasayan, may mga kasag ag isda, no? Andang hapapana runa, no? Kung tumaob-taob nga ra, ginasugo nanda it flashlight, abo. Kung panuga-suga, may una taron. Kung panuga-suga, no? May una, ta? Or base ro iba pagani, ginabaligya kung abo ungit, no? Nga madakpan sanda, no? Ay one time una, bay kasarangan at bahuma akong alimango ang mga kasag, ro andang hadadakpan, no? Una sa kilid itwan, seawall, sa mga bato-bato, ah, may kugita pa. Una lang na ginasugo, banwa. Ay kung magmaura ma kung isa laula ra.
15: Todo Berada. Berada.
16: Ay wow, taron. Masi maabot to adlaw nga hindi mo ta mapanaugan ay nahadlo ka haman. Puno itbuti. Kung manaog ka man, nakabutas ka, oh, para hindi ka madali-dali nga manina itbuti. Kaya nga ni hambay ko, butangan taruna ron it mga taga solid waste enforcer. Agraya nga mga nagapilak it basura, dakpon. Agraya ang mga nagabaligya, dapat ay maging responsable man sa andang higko. Kasi sa makaron, abo pang tawo ron. Maabot o tiyempo, bangot ko kalbaryo nga daga it basura, kukabaho runa sa area, nga mag-imitate di karon ay sino paro turista, sino paro mga magabisita una kung nagahugom ag ginagangaw ka. Ay doon niya rong basura gagagsot yangaw ron. Ha? Rohiko nga ron ay nagahugom ron. Gagagson man gihapot yangaw ron ay naila ka pa. nga mag-agto-agto ron. Sa pilang adlaw, mamatay ron, mamatay by natural death. Roaton nga ra nga sambilog sa ginapabuga nga eco-park, eco-tourism, nga harong ginadayugon it mga tawo, ang mga katudo, no? Ay so dapat ma-maintain karon ro ginatawag nga cleanliness, ha? Aga odorless imaw, no? Plus ihi pat kanding tai pa it kanding mga katudo. Oh. Ay may nagawin na rang warang una nga kanding di karon adlaw gabi. Eh. Una pa di karon sa walking area naga pandiho, no? Nagakalhit ko andang karong higko, ha? Matod hagagapakan mo ta. Ah, mga katudo. Oh. Magawa sabi nga nagagapak ka sa basura, hagagapakan mo para higkot kanding. Ha? So doyon makaroon ng sitwasyon.
15: El Rendillo, komentaristang
16: nga ba si amat-amat ba nga? Ha? Nga masamad? Roaton nga ron nga po ka GT Port? Ha? Base sa pilang adlaw, wagot may gaagto una. Rogaagto lang tag mga kabagan niya rang ugugtasan. Nga mainom, kalhiton, aywanan, doon na karang basura.
15: Todo, berada, berada.
16: Good morning, Anay, ha? Kay Marvin Anthony Tindan, kay J.R. Castro, no? Ginapatamyaw na sa Barangay Huya Huya, Rosalinero Family, Kwasto Family, sa Baliti, no? Nga adlaw-adlaw git kuno nga nagapamati sa aton karanga programa kay Yaprig Kabal. Boss, shout out mo kami iya sa Katiklan Market, lalo na sa among kumparing mga guwapuhon kay Romel Mobo ag kay paring Nelboy ag kay paring Botsoy nga nagbugaw dahil may chicks kabi-e. Ah, pati tabi chicks gina butang ninyo, kundi ginabasa ko lang man doon ay. Ha? Sigurado nga may chicks gid man. Sige, pinaumang kag hikamoy buya imo ko anang asawa ko.
15: El Rendillo, komentaristang walang sinasanto.
16: Ah, si Katodong Rolly Boy Herrera naka standby.
15: Radyo Todo live report.
16: I-check naton direkta sa may segundo distrito Kuaton nga probinsya Taklan. Patrol, please come in.
17: Yes, katulang Jadel, no, sang ka-hacking incident o kung paggabo rong inirespondihan it aton nga naman siya police alas 7:14 oras di gabi sa bahin it barangay Huyaw-Huyaw sa Banwa it naman siya kunsin rong biktima ginkinaga kay Romel Fuentes alias Nano 28 anyos wat sa waris lilit barangay Alipotos kada kaagom itima ka mapaggabo, no, kusin sa anara pagpanagang siguro sa pagbukan at suspek sa anak mismo nga mga azima, no, mabutkon, no, nga kusin ya dasig nga gindaga sa Dr. Rafael Estambocon Memorial Hospital o nasambit nga bikina matapos nga magabo samtang rung suspek nga nagpalagyo gikila kay Michael Nainge, no, may mayor nga edad ag residente man barangay Alipotos sa Banwa Gyapot naman siya sa initial investigation kung ato nga naman siya pulis na una runa tabo nga pagpangrabo may sangka komisyon anay, no, nga natabo ala City Jets sa nasambit nga area samtang rong biktima nga si Romel or alias Nano kibano anak rin nga mga amigo nga gagkikilaya kay Aljun Briones Janry Magpusaw ay nagainom-inom etrin horse sa konkrita nga lamisa round table sa tubang mismo isang kabaraka nga may pangangan nga Lucky Ace mini baraka sa marahinit barangay Huyaw-Huyaw na kunsiin kung suspect nga si Michael Nenge agroan ang kibahan nga sa kalagaki man nag-abot sa nasambit nga lugar o kung baraka ang gagi nga naghambay, oh, tukot, oh, alin di karon, oh, pero ang anang nga paghambay ginapatama na na kay Jandri Magpusaw at kay Aljon Briones nga kaibahan karang nasambit nga biktima nakabatsyag ikadok ang delikado rong daywa nga rang agin napapatian agin hambagan na maghalin di karon gani nagsugod rin si Jandre ang si Aljon sa sugod it nasambit nga baraka timing nga ginsirarong pertahan itag-anam at baraka nga nagpalapit rin nasambit nga biktima nga kunsiin na corner it suspect rin nasambit nga biktima nga si Nano nga nagtindog ta abi pagdireksyon man kunta sa entrance o pertahan na sambit ni Baraka. So, na-corner yung mao sa may pertahan ayon, ang guilty ang ginabot na naroon ang sandok ko karang nasambit nga suspect nga si Michael nga nainggi at anak-anak nga ginabot ni Ma'am Bisis kung nasambit nga biktima ni Ma'am Bisis nga ginabot, no? Nga nasagang man at anima, kaso sa nakaagom tayo mo at last row ang ginrespond ginaga sa Dr. Rafael Estembocco Memorial Hospital. Samtang sa pag-respondi ko ato nga mga kapulisan kung nasambit nga mga suspicyado ay nagpalagyo ag nagkandak agi man itat pursuit operation so aton karanga mga responding police officer pero nagbalik ya sa aton nga naman siya police nga wagid madakpi kung nasambit nga mga suspicyado rin si Michael aganang kaibahan nga amorong ina si Daumat employee siya at magkahilong ilimnon. So, ginatunan ng pamilya, ito sa mga suspect kung dahil kinagaman na taga-barangay Aliputos ang ginambagan ang nag-taot advice nga kung pwede isurrender ng da rong nasambit nga suspicyado sa aton nga naman siya police. But as of broadcast time, wapagitip mga development no or follow-up na nabaton ng aton nga naman siya police kung baga ay mag-surrender rong nasambit nga suspect sa pagpangabo, no? Wapagitip sa baton nga mga filler alin mismo sa pamilya. So, magkaroon pa tayo paghihapon ng follow-up operation ag investigation kung aton nga naman siya police na to'y man sa nasambit nga insidente katodong Judel. So, may ginatanaw nga motibo kung aton nga mga kapulisan posible na may mga previous grudge sila yung magtimbang abahin kung siya natanyan nga inasanda sa ng kalugar ang hilong rong suspect ang nakaya nakipag-inuman rong biktima sa nang daywa pagit ka mga kaibaan ka todong Judel. At the same time, pareho nga residente at barangay Aliputos. Amo para rong ginatutukan yung investigasyon kung aton nga naman siya police. And speaking of Aliputos, nag-monitor ang kapamati, makaroon si Anjo Flores, bilog na pamilya ina sa bahin at barangay Aliputos, kapamati, makaroon nga agahon niya sa program. No, thank you sa inyo nga parang pagpumati sa Radyo Todo. Sa aton nga ibang mga municipal precision katodong Judel, matauhay, no? Apisar nga ina sa Manua at Malay, particular sa Estad Buracan, may ginapitayon nga conference, no? Rung aton nga mga board members with the honorable governor and likewise, ito man represisya ni Kalibo Mayor Juris Bautista Soko. Pero magkaroon nga ng highlight siya ng activity ay preparadong-preparado rung aton nga Malay Municipal Precision or Boracay Police, no? Sa pag control at pag-maintain a peace and order at aton nga isla at Boracay sa Raymabaw nga event nga ginapitigayon sa Estad Boracay ko aton yung mga board members iya sa Region 6 katodong Judel.
16: Ag, so, siyempre, no? Katodong Rolly Boy, may bagantayan man kitang mabaho nga balita next week nga ikakibot man itanan. Ina sa segundo distrito, may bagantayan kita. Ihutik ko galing kimo kon manami ri imong mino makaron. Ano ring mino makaron niya Biyernes?
17: Today is Friday.
16: What pata makaron? What pata?
17: Tanaw ta.
16: Kon what pata? Kon bukot bindonggo, fried rice.
17: What klase Biyernes?
16: Aman wat klase kon Biyernes ay may klase pa kon Biyernes.
17: Awa tadi yata nga kono baligya.
16: Wat ay klase gali kon Biyernes kaya kuwat klase wat baligya.
17: Ay sibre pang estudyante tira to ang pang empleyado man lang ay wat opisinaryo kwan munisipyo. Ay kundi wan ay.
16: So wa katyaha makaron.
17: Wat yaha pero relax.
16: May sabaw.
17: May sabaw.
16: Sigurad.
17: May sabaw.
16: Pero manami tanga to ay katuan. Dinuguan nga ni.
17: Wa nga ni.
16: Lilugaw nga ni. Lilugaw nga ni.
17: Anay. What supply?
16: Ha?
17: What nagabot niya supply?
16: Ay. Di ba rin tatak lang da? Linugaw nga ni.
17: Lugaw lang.
16: Agas. Dinuguan nga ni. Diba?
17: Guto.
16: Guto nga ni. Di ba rin nanda?
17: Oo.
16: Guto. Tunuwa. Uwa nga ni. Tunuwa nga ni. Uwa nga ni. Pilit.
17: Uwa nga ni. Ngani yung gani.
16: Ito lang kay Jericho. Basi may mga inadobo mo rito.
17: Ah, wa.
16: Ha?
17: Wa.
16: Ang oras tak ni Jericho karang baboy ito saan ang rep.
17: Ayo.
16: Di ba? Ang may mga inadobo ay mo rito kara.
17: Nagyan.
16: Huwag kita mo magpa nugbati ka to, no?
17: Ay, i-convert na sa kasto.
16: Ayo nga ni, ayo nga ni, utang nga ni.
17: Ah, utang.
16: Oh, di ba? Salary deduction nga ni.
17: Auto.
16: Huwag kita mo kaisip nga ni.
17: Huwag kita inihawan, bro.
16: Oh. Si Janet Malangkotaro bahala ka ron pag abot it payday, o kaya si Mikay. Oh,
17: ay, ay nanay mo tsawa ta, no?
16: Huwag kita kita kabatid yag. Huwag.
17: Ay, nanay mo.
16: Huwag dyan, huwag kami talagang baboy nga rin ni Katodong Rule. Ay, nako. Oo. Sige.
17: Oh, sige. Don't worry. May sabaw.
16: Sabaw nga ni.
17: Live na nag-report niya sa ating naman sa police. Para sa Todo Miranda, ako naman si Katodong Rule. Buhiri-right lang yung Todo.
15: Rancho Todo Live Report.
16: Abukid nga salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report sa nakarang area of responsibility sa may segundo distrito Kuaton karang probinsya Taklan. Good morning kay Russell Cesar, agkaman naman kay Anne Marie Nalangan Nasulina, no? Ginapatamyaw na si Anne Marie, ag kay Edwin nga nagakapikapi makaron samtang nagapamati.
15: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo
16: Balikan
15: Todo.
16: Talang siguro Radyo Dong Rojuan, si Mr. Noy Pador, no, kunwa pa nagasabat. Balikan talang siguro, makomersyal break anay kita. Ay total, alas 6:41 ni Tagahon, agot may hugada, nga mabalikan namon do temporary public market, ay gusto ko ta itaga MMG nga mabuo ko ta. Pahalinon nyo ta sandauna. Ag problemahon nyo ta kung ato niya banwat kalibo kung si inanda halinon. Kasi that is a temporary. Oh. Problema ko taron kung si inhalinot medoro mga astol nga ron niya pang buo nuna rin karon. Ay dapat ka to nag-usoy lagi ka mo kung in kaso por kaso nga hindi mahilot no taga MMJ. Several liters yung naging padaga.
15: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: At temporary man lang. Oh. Ayro temporary tanay sa kabuhay-buhay tang temporary imaw. Oh. Agarong apektador operation ita MMG mga katodo, di ba?
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Oh, usoy nga ni.
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Halina nga ni.
15: Radio komentaristang walang sinasanto.
16: Alas 6:42 agroray nga oras day nga mga balitan ginahatod katon ita be the best, bigaling, bimig. Magabalik ako pagkatapos si Jamang kana.
15: Radio komentaristang walang sinasanto. Todo berwan.

kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-mm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
14: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
15: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Good morning, anay, kay Ricardo, si Liris Inuhalis. No? Ginapatamyaw na si Carding Sumpit from Otsando, New Washington, Aklan. Ayan. Aga, good morning man kay Nang Gina Cipriano, kay Doy Romeo Inocencio Tulio, ha, nga nag-monitor man. Ginapatamyaw na si Uncle Nonoy na nga nag-guwag-guwag kuno una sa Maynilias Restaurant. Nagapamati kami iya sa Tap Avenue sa Pasay. Wow, taga. Una kali ka mo sa Pasay, ha?
15: Todo Berrada.
16: Berrada. Iyan yun na, Rukwan. Liga, ay nasa latanan do mga kapitanis naton ita Akgan. Una, ara na si Kwan, si Mr. Noy Pador.
15: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
16: Okay, roaton nga market supervisor ita Banwang Kalibo, una unimaw sa pihak naton nga linya, no? Buga naton imaw kara ita reaction. Mr. Noy Pador, sir, good morning.
17: Good morning, no? Sa listener ita Solo Radio. Good morning, Kimo Idol.
16: Okay, now, good morning man. Sir Noy, kuuna ha-mention mo man, no, nga may sugat do MMG nga nagahinyo kung pwede hay halinon, no, or buon yon durayang mga temporary stall nga sakop ko andang health facility, no? Una sa may San Lorenzo Drive. Andagaw,
17: yes,
16: no?
17: Yes.
16: Ag several liters yon kunoro anda naging padaga sa aton niya pamunuan it LGU Kalibo para nga ni nga mababuuro yon, no? Ro problema, according sa mido, haywa ko not lugar nga pagalipatan, no? So ano ro, Kwan? Ano man do advice kimo? Ag ano man do inyong disposition sa mga vendors nga raay matsakos yung adlaw, nag-kwan yun kamo, no? Nag-inspeksyon.
17: Yes. Actually, din pa inspection ko area nga lang, no? So, sa tanaw ko, kung sa hospital lang lang to open nga ron, may aton tang, base kung pwede natin nga maubrahan it, layang sa Iluhan, no? More or less, siguro, last of 20 stall kung just planting the hospital with MMG, no?
16: Mm-hmm.
17: Pwede natin siguro i-compress somewhere sa unahan.
16: Mm.
17: Kung doon malang alone, siguro ang estimate natin na yung idol siguro maapektuhan na ay nasa 30 pesos.
16: 30 ka mga stall?
17: Yes, yes. So, hindi pa ako concerned pero doon yung estimate ko na maapektuhan.
16: Mm.
17: So with that, ano ko pa ito kung chain camping na pwede kina na transparent ganda, no? Mm-hmm. Dahil some of those stores ay nakapadlock, hindi natin ma-locate yung mga tagana, no? Ay hindi man natin basta-basta matabing doon, ay bati kung may alga mga personal belongings sa suod.
16: Mm, tama.
17: Although sarado nga ni.
16: Oo, so, tama. Agbasi magkakasamad ba?
17: Yes, agbasi may mga stocks pa sa launa na maduwa kung intahan nga ginatod. So initially, no, may instruction ng kita na ipapabutol sa mga gabuyot at mga stalls nga ron na makipag-meet up sa ito. Agad may istoryahan kung ano do mayad nga o siyempre i-consider man natin sa andang mga gastos nga ron kung sakali ma-isailo man tanda, no? Dahil sa data mapatindol kita ang mga stalls nga ron eh.
16: Mm.
17: Sa possible transfer.
16: Mm-hmm.
17: So for now, ginapatawag ko ano yung rato ng mga saladong stall nga ron, no? Hindi ako yung opioid program idol ay patunan tanda na mag-ato sa opisina, agad mag-direct natin na doon nga ni, i-anticipate natin no, soon to open it MMD Hospital for now.
16: Okay. So siin banda halinon dayang mga 30 nga rang aging pa-inspection mo ko sa Adlao?
17: Possible sa may unahan yan idol, no? Iyan sa may towards Kalatsutsi. You know? Doon mo lang ato niya possible na pwedeng sa iluhan, no? Galing another burden naman sa ato niya vendor niya, no? Dahil saan ganda mag-astro, itag na mga stalls. So, ito matas sa mga vacant, mga nakapadlock na stall, konting day ang hospital, ay kung hindi yung gitan na mag-open, pirmi mang sarado abi, no? Galing nakapadlock. So, you have to meet up sa opisina kung ano roon lang plano. May aton matang i-compress aton siya dito sa may unahan. Agad mga mahilway sa pag-opening in hospital with MNC.
16: Okay. Rugi na minimo nga Kalatsutsi, iguwa yung sanda, no? It Kalatsutsi Road.
17: Still along no, the stretch of San Lorenzo Drive.
16: Okay. Yes, ay, di ba nga puno yun man doon di Karuntanan, both side?
17: May mga nag-stop po nabit bending dahil mahina nga ni ko, no?
16: So di ka to sanda ibutang sa mga nagbakante, agro iba sanda ro makonstruct?
17: Oo,
16: so maigo matagid sanda sa inyong pag-estimar sa mga space nga ron ni ko, no, 30 ka mga stall kon do yung portion yang, no? Nga ginamensyon ni mo, rikaroon sa printigang itiga-open niya rin ang hospital.
17: Yes, so makil lang natin rin po, ano. Front it hospital. Maano natin na, siyempre expected mo ito, may mga emergency cases, no? Una, gagiro mga ambulance nanda. So, tanaw natin kung ano, lumayan nga remedyo, agad mahilway man, pag-operate nanda.
16: Uwapata kamo kakuan ay dayang ginahambag naton yan makipag meeting o mag komperensya itaga MMG para at least ay insakto kita kung si Inhasta di kaundo iparelocate.
17: Yes, doon pa nga ni, no? For now, ako malang ano, preparation lagi kung ano gid nga kailangan ng gid sa Laisailo o relocate somewhere. Agad bago ko kami mag-meet up at MMG ay pagkairan man nato paano gidroan lang demand for the opening of the hospital.
16: Okay, no? Kung rondo yung 30 ay tama yun baga, no? Or
17: yes, yes,
16: raya so pangarahi buon para clear di karon git sa printi kita at anda nga mismong propiedad, no? It MMG kung pila paro mahapit.
17: Yes, idol. Kung if ever abi nga iyan na the whole stretch from corner Toting Reyes and Lorenzo Drive medyo abot sa da idol eh. Maabot siguro it more than 90 stall, more or less. So kung just planting the hospital, ay kayanan pa siguro natin, sir, kung paano paagi nga ma-transfer sa other area.
16: Oh, kasi ro, pangutana karon kung ro-transferan outside una sa temporary public market, kundo mga vendors ay magsugot, di ba?
17: Yes, most likely.
16: Doon do problema naton. Pero kung una gihapon sa daidiyahan, i-compress ay okay lang kasi inasa na sa bisinidad, no? Doon do problema naton. Now,
17: yes, sir.
16: Okay, hamiting mo kung dayang ma-relocate kung saan o saan da ramano, saan o saan na mabakate, anay, para sa pagguba agad paghalin kanda?
17: Yes, ato na makaroon ay notisya saan da dahil siguro more than 10 ata, no, ano, 10 or ang nakapadlak na watang daga kandlak it business as of now. So with that, masayaran natin kung ano din.
16: Haman di karon sa nasunugan, Sir Noy, ay matsawa pa man. Kung basi hindi yung interesado di kaon magbagalik, karon man sa naibutang.
17: Doon pa man, pwede man doon, gina-consider man natin yung area nga doon, sa likod.
16: Mm-hmm.
17: Pero basi kung ano man, hindi yung sada makita. Mm-hmm. Doon mataro, gina-anticipate lagi natin maging rasunit mga vendor natin nga doon, no?
16: Mm-hmm.
17: Kung ito sa day sa ilo.
16: Mm-hmm.
17: Dahil nasa panood aming area to eh.
16: Mm-hmm.
17: So, initially, dapat yun, mag-dialogue na yung mga vendors nga na. So, in behalf of your program, ay makakunta, pakipag-visit the office para ma-istoryahan naman ito.
16: Ma-schedule nyo kung hinuno ka mo mag-dialogue, no? Para at least may win-win solution kung may interaction. Halinkin nyo at halinkanda, no? Nga nagkakasugot.
17: Yes, tama.
16: Para uwagin na ka mo itabagasugan, no? Sir Noy.
17: So okay. Beforehand natin sa bingon nga ano sanda, satisfied matasanda sa aton nga ubrahon nga pag-relocate.
16: Mga pila magastos ay sa relocation ng dangaroon at pag-ubrat stall?
17: So sa ano, bingaroon, una mataroan lang materials, no? Existing mata. So kung matabo dyan ay labor man halos. At siyempre, sa anayang additional expenses dahil kung wasa ako na abiro yun, mga light materials pa lang natin, no? Mga bakal man ng Japan, bago nga mga lansang, mga plywood, o kung ano, at mga yero, kung halimbawa madamage matapag in the process na pag, ano lang, dapag guba, before hanggang may transfer. So, not that big naman siguro, idol ko, ano, pwede man siguro natin nga, i-request sa atin na engineering people na i-assist man sa pang-transfer, no? Dahil, siyempre, it will be another burden for the vendors natin, no? Another expense. Pwede siguro sa kainin nyo sa engineering na timbangan lang natin ng mga vendors sa pag-silo itan ng mga stores.
16: Kasi, pero sambilog pa karang nga opsyon, kung hinunogid o target date, no, nga mahalin do aton yung mga vendors, no, sa aton yung bagong Kalibo Public Market, no, agod mahinyo lang ginanay sa MMG nga dali yung 1 week or 2 weeks, ay pwede yun namong gubunda kasi maamat-amat yung transfer sa bagpo, no. Pero kung mabuhayan pa, mapilitan ka, Sir Noy, nga ipagubaro, nag-relocate, sanda na pa agto sa way ituan, kalatuche, rin do imong plano, no.
17: So, doon nga na medyo pressure kita dahil wapag-i-reach schedule nga kung sino na makumano atin nga bagong tindahan. So with that, doon nga na yung unaon natin dahil tunay ay mag-open na natin yung MMG Hospital.
16: Saan na roon ang target date mag-opening?
17: Well, wako ka istorya sa andang engineer, no? Ang sa admin na office nanda, pero since nakabato ng kitas notisya haling tenda, action na natin doon ay doon.
16: Okay. Now, wapat abiso kimo ay rupamunuan it aton nga Medo or LGU Kalibo, no? Nga ikaw ay informahan nga rayang pizza, rayang bugan, ay mahalin yun kita.
17: Mapakita ka ba itong gidlo? O ano gid kung hinunog gidlo exact date na ma-opening kita? Pero I overheard nga ginagas gid mas alimeyo nga matapos sa atong tindahan eh. Hopefully, sa dag-inisal nga ito nga 160 days, may wala binabatian kita ka to, ay malesen, maybe another 2 months or ano, 3 months, na hindi man kita maabutan ni Pasko una. Kung ano yun, pagod na namin mataro.
16: May nagahambag abi nga August, hindi man na August, may nagahambag man nga first week o ba September, no? Pero para kimo ay nagatao kagiting it mahaba nga panyimpo nga hindi yang maabutan kita at Pasko or Disyembre nga makahalin yon.
17: Yes, agad ba maging comfortable man doon ato nga mga vendors nga na. Eh, kahit man ato nga, ya, ano man tanda, ya, sakripisyo man sa makarang tika nga matawaan sila at pagdindahan.
16: Oo, kasi uwa pat abiso galiki mo, no, kung anong seksyon na nirunaon, no, para sa relocation.
17: Yes,
16: agad ikaw ay makapamiting man sa taga-public market. Oy, dayang seksyon anay, runahon ko rito transfer. Masunod raya, batch by batch, no? Di ba?
17: Ay, definitely, hindi man magsunod yung mga leftover anay ng vendors. Eh, dapat ay dungan din ka na, eh. Basig, ang balan hanggang, alam, eh, ginapaboran kita.
16: No, yun
17: so,
16: pa ani, no?
17: With that, kung tama, usulay natin paagi, you know, paano nga maano, matumalo request ita atun nga MMD Hospital.
16: Okay. Sige ay alinon mo ay doyon do nagakatabo no? Wa kitat mahimo karon. Ikaw gasagap gid lang it mga problema ag mga reklamo nga imo man nga ginaaksyonan yagi, di ba? Kutob makaya mo.
17: Yes, Idol. Servisyo natin doon eh. Hindi man natin pwede pabayaan ang mga sentimiento.
16: Okay, now, mag-utana ako, Sir Noy, eh, mat sa may hira-hira makaroon sa mga vendors, no? May paksyon-paksyon makaroon kakatabo ay, may kanya-kanyang kakatabo sa mga vendors naton? Wasa nag-unite?
17: May nabatian ako mga makaroon issue, pero it so happen ay na-istorya ko lang ang presidente ay at of now ay masamasako imaw, so alat ang ginadelegate. So, ala mga instructions, ala mga board of directors, sa ibang officers na sandaan ay mag-atubang kung ano mga requests or mga complaints and with regards sa delay sa construction ni Platon niya mabaging tindahan. No? Pero, wa matami sa understanding among them na ito happen busy lang na atong presidente.
16: Kaya now, ibaro nag-aakto, ibaro nag-asabat, no? Dahil yes, matasaan na kasugot nga nag-delegate sanda, it parang ikaw anay, no? Aro taga-sabat una, no? Or kung ano nga mga action nato niya paghimuon niya sa tindahan.
17: Yes, Idol, doon mataro among istorya ni kadang presidente at
16: Okay. Sige, Sir Noy, no? Kung gagawig, patabi ra, abo-abo patang mga istorya, abo patang isyo nga gagawa, no? Mintras tanto nga hindi sana makahalin sa ato niya bagong public market, Sir Noy.
17: Yes, Doon gito, ano, pasinsya, gito ato nga sitwasyon nga na, halangani, ma-opening ro ato nga MMG Hospital, so ay another priority to you.
16: Do imong kuan, imong pag-opisina at pag-button it extension, magawig pa man?
17: What extension na item?
16: Di ba, dapat ay maritero na ikaw, galinging hinyo ka nga to extend anay ko imong servisyo kasi kinahanggan katbanwang kalibo nga ikaw rumag manage it atong tindahan anay for the meantime nga uwa pa makahalin.
17: Yes, Idol. May asunt ang request na makaruyo, no? Pero depende nga ako sa civil service natin na may asunt ang pinasunod niya lagi atong i-grant ng daro atong extension.
16: So hanggat okay pa sa civil service, ina pa si Mr. Noy Pador magabulig sa aton niya banwat kalibo, no? Pero pag inambag ita civil service nga that's enough na, wala na tayong magawa, no? Sa ibang pamaagi lang yes, siguro. Yes. Ropagahimo ni taton nga LTLD kasi sa pamanaw nga makabulig kagit sa pagpamanwa itaban ang kalibo.
17: Hopefully, idol. Ayaw makita anytime basta servisyo ay bula kita.
16: Pero willing mata ikaw, ma-extend, matanga ma-extend pag okay sa civil service.
17: Hanggat kaya mag-servisyo, idol, mag-servisyo kita.
16: Okay. Sige. Sir Noy, imo lang ruminsahe makaroon, no? Sa aton yung makaigmanghuran, especially sa aton yung mga vendors, no? Sa rayang arang relocation, no? Sa pag-apila makaroon sa hangagan dito among programa iya sa Radyo Todo.
17: Yes, so again, idol, no? Hindi ako sa mga vendors ng mga apektuhan, especially fronting the MMD Hospital, ay soon to open on abisan dahil sa iman nato may emergency cases ng tagla ginabuyot, expected na mga ambulance na coming in and out una sa area nga ron, ay ato lang sa opisina agad pa maano nato kung ano mayat para sa inyo na hindi man ka mo ma-displace sa rayang pika nga rin sa atong pag-open is MMD Hospital.
16: Okay. Sige, salamat kin Sir Roy sa timpok sa oras.
17: Yes, salamat man sa Todo Radio, sa listeners, at sa ato ng mga vendors. No? Good morning sa time. Thank you, good idol. Thank you.
15: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
16: So, salamat gid kay Mr. Noy Pador. Hanggat kaya niya, ag hanggat una paro pahanugot ita Civil Service Commission, ay handa pa tayo mo nga i-offer doon ang servisyo, no? Although dapat maritero tayo mo rin, o galinging hinyo ang imaw. Ang nagbuo sanda it, kuan, dayang approval kuan ang extension sa civil service, naging aprobahan man, no? So, ato, bati nyo man, hanggat okay pa sa civil service, mag-servisyo pa si Sir Noy, no? Matuod. Anat ang makarong ginapasan doon mga problema nga rin. Sa aton nga temporary public market. Ag sayod man siguro ninyo kung paano na i-handle, no? Ayaro, no? Bisan papaalin doon mga problema nga rin ay apapahagan-hagan ang mga katuto, no? So, confronting malang man itayang soon to open nga hospital ay mga 30. Ang mga 30 ka temporary stall do maguba ag ma-relocate. I-compress igto banda paguwa. Kalatuchi. Hindi sana pag-ibutang ito sa Kalatuchi road. Iyan tagapon sana sa San Lorenzo, no? Kaya nga ni, happy niinuhan ko, tag nasunog nga to, ay matsawa man ita plano kundo iba nga magbagalik, ay simpre, sanda ka pagastos eh. Sanda ka paubra eh. Ha? Mga katudong, hamat hindi lang di karon inigusar ang ibutang anay. Kasi, by way of practical, ro iba naton yung mga vendors ay nagadaywang isip man. Para kakon niya ta, ha? Magpinaubra, baga mana kita karagtapos sa sunod Domingo, ipaguba man kasi halinon yun kita.
15: May punto
16: may mga maurun doon. May mga maurun doon nga mga piniino. Ro aton yung mga vendors ay siyempre kanugon eh. Ro pag guba, abe ibutang ta sang kastol sang adlaw. Ro pag patindog, ibutang taman sang adlaw. Kasi may isot malang eh. Gubon malang ro, nagitampil man ay tampil-tampil, agbubungan, tapos yun. Butangan sa nat, iwag dayon ni karon ko ato niya engineering. That's all. Ha? Sumweldo kabi manat daywa o tatlo katawo, no? Magtigpitong gatos. Oh. Dingdong, pilaro tatlo kapitong gatos. Ha? Ito yun, sa sang-adlaw, ag sa sang-adlaw pagid, no? Soro, mga panday naton, ako ni mga gamitan na net calculator eh, mahina kita dong sa mathematics eh. Okay, arago na, 3 times 700, tiga 2,100 do sang adlaw. So may 4,200 ka sa tatlo ka mga labor sa daywang adlaw nga trabaho, no? Isang adlaw ang paguba, isang adlaw man do pagpatindog. Ha? 2,100 sa daywang adlaw ay 4,200. Ibutang tagid nga 4,500. Ah, siyempre, gapapamahaw ka eh. Oh, gapapamahaw ha. Ah, bahala ka kung pailabsan mo pa, basta rupitong gatos nga ron, guwa uno pagkaon, pamahaw, merienda na lang. Ah, mga katodo, di ba?
15: May punto ang bawat komentaryo.
16: Ay, mabaho nga bagay do, 4,500 sa aton yung mga vendor sa kapigaduhon makaroon it negosyo. Ruaton niya rin ang mga negosyante na sa tindahan. Kung imong tanawon, happy outside but dying inside. Ayan. Sa tingin mo ay masaya ang panglabas na anyo. Yun pala ay unti-unti na silang nadudurog sa panloob na anyo. Ay por dahil ko problema. Oh, like kay Mami Perlin, nag-transfer lang gitanay nga ni sa Juliana's Market. Oh, para bisan pa paano kumita kita. Eh, kung una mo mag-maintainer, perming sa basurahan, perming sa dayamugan, doana nga mga gulay haman, hay nagakayuo. Mahina ay bakay.

0: mga mauron ba yan ang mga istorya? Ah, di ba? Abi nyo ha? O, oh, kapres ko ro yung nagsagara nga ron. Huwag kita makasayod kung ano ro rason. Huwag ba sanat inong kapital? Ay naubos yun pinagagas. Ha? Ah? Dahil sa kahina ko negosyo una, dahil abong kompetensya sa guwa, mas pinili na lang nanda nga magbutang ane rito sa guwa. Kay ina sa sugod, may mga mauro kita habatian sa minatod dyan. Ang I think habatian man da ko aton nga market administration, ko aton nga taga Medo, ko aton nga taga munisipyo. Oh. O galing kong habatian man, hay, ano ro andang maibulig? Kasi nakapix yun aron naman. Ay, Rwanda naging business permit. Oh. Rwanda de regulatory fees. Rudilihan nanda. Ha? Una sa ticket. Oh. Ay, wataron. Given yung taron niya, nagkataosan na, gabayad yung tasada sa munisipyo. Oh. Ay, kung wakat ginakita, paubos nga paubos yun yung tagagbasan, ano rin obrahon? Masara ka. Ha? Or mahalin ka. Mahugat ka na lang sa pagbukas at bago nga tindahan at ito kayon magnegosyo ay base makabawi ka di ka to. Todo berrada, berrada. O yun doon mga katudo, kaya nga ni, di man ninyo mabaso roaton yung mga taga-tindahan kon. Nagabuyog man doon andang ugo, at kung ano-ano lang ro nagaguwa sa andang ababa. Ha? Kung ano-ano lang ro nagaguwa sa andang mga pamisaga, hindi talato sa na mabaso kasi sandat amismo ro direkta nga apektado eh. Sandat aron nagasaper eh. Kaya hindi natin mabasog sanda ron eh. Kung maghambag sanda nga, ano ra may saligan pa mana kami kung hinuno matransfer? Ha? Hindi mana namon maintindihan kung hinunogin. May Agosto, may September eh. Mahambag mana ro alkalde nga Agosto, may mahambag mana ro bukot alkalde nga September eh. O. Ambang ni Sir Noy, okay lang yan. Basta wag lang paabuti ng Pasko. Huwag lang paabuti ng Disyembre oh, na makalipat itong mga vendors natin.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: At panganima ko si Sir Noy nga nagtaot at palugit. Ag until now, huwag pa imaw it may nabaton. Ah, nga abinotes, nga ara, Mr. Pador, daya anay rumaunat halin, daya rumasunod halin. Oh, ay ana matanganing assessment, maging magulo man na ro yun. Kung hindi man napinsan, kasi para kakon, batch by batch ron, para hindi magsagamuag, tanan gid makahalin ka mo karon, hugat-hugat yang, kung may mauna, ha? Alinun mo hauna sanda, masunod ka mo, no? Maubos man gihapon ka mo tanan karon itsaylo rito.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ah, sa aton kara nga bag-o nga Kalibo Public Market, ang tanong, kailan? Ha? Hinuno. Oh. Sino pa ko tala ka na eh? Ha? Kailan o hinuno? Ay mabudlay ta kung mag-alboroto o taga-MMG nga rag. Kumihat na sana sa LGU natin. Nga hindi tanyo paghalinon doon na nga nakahampered na kabuka mong operasyon. Ha? Kasi temporary malang ruging gamit nga ron niya karsada. Agro yun ay by way of ano? Executive order or resolution. Hindi man pwede na sa ordinansa kasi ordinansa isa permanent. Base gani ang ordinansa naglaps na. Oh. Ruan at barangay nga pagpahanugot di karon naglaps naman gid siguro. Ha? Ah? Ay sanda nagpasugot man. It's because nga temporary ag daya ro target date. Ha? Ah? Nga matapos man na kami pero nagpaganubra ut ang mga katudo. Daya nga ni ro mabudlay makaron. Pag problema ay mayor. Ha? Pag problema ay mayor. Pag ano nga nila? Term nga manami ha? Para hindi man offensive. Pag problema ay mayor. No? Pag himaya, anda una ko mga alipuris. Nga nagapalibot. Tauro mga department head nga ra, like Medo, oh, habatian yun mata nato do market administration ni. Eh. Ha? Pero iba pa ina nga mga departamento, ano man do inyong ginaplano, ano man do inyong gina programa para sa solusyon itaton niya nga mga vendor, sa solusyon itaton niya tindahan.

0: ano rin ginaobra ko ato niya engineering. Oh. Haman kay mayor, taday ninyo iga ko idangop. Ay si mayor kara. Gabaton na takunta it accomplishment, 100% completed na, tapos na. Ah? Gabaton na tat acceptance from the contractor. Agpablisingan doon, aghalinon doon ato niya mga taga-tindahan. Haman nagiging relax ro aton niya mga taga-engineering. Saraya makaroon niya nagakinatabo. Ah? Ay nag-cause it so much delay. Hindi ila ta delay. Grabe nga pagka-delay. Oh. Masyado abing mabuot si mayor eh. Masaka malataka muna, mapaperma. Mapaperma malang man si mayor. Oh. Tapos, huwag nyo ginatrabaho kahit mayad. Ha? Tapos, pag may problema, kay mayor na mabalik. Ang mga katudo. Katud man. Kasi hindi ta trabaho it mayor kundo tindahan yun eh. Trabaho ta at mga department unan. Kamuta dapat mag-supervise ka ron eh. Gahugat lang mata si mayor karundo na eh, turnover man eh. Acceptance eh, di ba? Ha? Ano ro pugos it monitoring team, monitoring committee. Oh. Haman mag-inspection ka mo para ano, doon malang man gihapon inyong ginitinanaw nga ron una. Waman it. Ano pa rin yung tanawon? Ano rin pag iba? Ha? Haman huwag na supervise ron, nagsambilog at aro. Tawagun ninyo ro engineering at kung saan daro ka supervise. Sabi engineering, umarat kamot report, ano kung do progress si tato niya tindahan? Bukot pati tana ro mga SB member dito maturag. Oh. Taman trabaho tat SB member do mag-inspection karo na ay. Ro ato niya mga SB member tana na legible ko construction nga ro na ay. Nakasayon ko mga sizes it mga bakal una ay. Oh. Nakasayon sanda ko mga sukat it mga tip measure nga hindi manag. Ha? Ah? Kung sa legislation ta sanda ro mga ma-update pero kung daw mo tas construction ay tao lang. Ha? Ah? Ang mga katodo, oh. Dapat do supervising authority. Ro opisina it engineering gitaro in charge kara dapat. Sandaro mag-supervise kasi sandaro nakasayod ko construction nga ron. Sandaro nakasayod kon ano roging obra nga ron kon nakamit it standard ron. Oh. Kita nyo ginaintrahan lang ani kita't iba. Ah, iba nga mga eksperto man. Mga engineer, oh, ginaintrahan lang para mapasiguro ang nagatausan at mga opinion dahil sa nagakatabo mga katudo, ha? Sa aton karang banwa itakalibo. Todo berrada, berrada. Muman nga mga mayor makon nga nag-agi, administrasyon, ay wata, bukot at mauray. Oh. Waman na kita gabaso, ha? Mga katudo, ha? Ay mayor matang vision para sa Banwat Kalibo, manami, aguna. Ha? O galing, may mga nakapalibot nga nagasamad. May mga nakapalibot nga nagiging spoiled. Oh. Nagapasasa. Ha? Kaparehas ni ka-engineer Gumban, anatanan ang kwan. Kontrata, abo mang nagareklamo nga mga local contractor nato niya sa aklan, nga haman manat. Pwede man kami, haman ka na. Todo berrada, berrada. Galing eh, Engineer Gumban, manyani ko nung araw, sakripisyo man eh. Sagad-sagad manyani ko nung bago itao ka na. Ha? Sagad-sagad man ko nung, sana buo natin yung information. Kung baga, sakripisyo na lang.
1: May punto ang bawat komentaryo. Ha?
0: Eh, pero kung ging tao malang man doon sa iba, mga katodo ay, wata siguro kung ta ita problema. No? May una pa abi nga gamiton duana nga lisensya ita contractor oh para makakontrata para makasubcontract oh makasubcon oh sa minatod kun gasugiran lang kita ay sos Maria Kagusip Santissima sa langit maluoy ka korazon
1: matalinong talakayan masarap pakinggan
0: ngani makapangutan na katimo nanugot aron nagakatabo.
1: Berrada, berrada.
0: Oh, alas 7:25 ruaton ni oras makomersyal break anak kita tong bago tabalikan dudugan nga mga issues. Ruaton nya mga discussion. Good morning anay kay Mark Santos no kay Efren Ictanlok. ag kay Brother Jaymar Carpio Julian, It Black of the Divine Mercy, no? New Washington chapter nga nagapinamati kit katon adlaw-adlaw.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, diba nga dong, tapos na ro, Kwan? Ah, okay, tapos na ang mid-month sale kahapon, no? Sa nakabili, 10% discount, no? Agroray nga portion balitaan kinahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik ako pagkatapos siya makara.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong nga ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Todo berrada, berrada.
0: Okay, balik kita banwa sa aton karaga pag ililimaw ha, bahay paalinda.

0: Mao kita oras banwa sa aton karang pag ililimaw makaron nga adlaw kara ita Biyernes. Ako man kita nga magakililita hinaga sa pang Sabado nga edisyon ita programang Todo Berada. Aging katuwang ka partner technical ang local version ni Ding Dong Dantes iya sa Radyo Todo. Tanbay sa masunod nga programa susunod na Todo Komentaryo with katodong Judget na Jet Reyes. Di ka makapagsalita. Ako man do inyong anchor man. Walang mataas, walang mabawa, patay-patay lang sa kanya. Ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Sa idol, Idol Judel Rintillo po lamang. Abog inyong siyamat at magandang umaga! Bayan?
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Bibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mark Kapitulo 12, versikulo 30 hasta 31. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa dalawang ito. Ruatong pagkaulit kagag, makarong adlaw banwa, it biyernes!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong walang komentaristang walang kinakampihan. Katotohanan 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Magpasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resba na. Mabilis sa himpapawin. To get the jet race.

0: May bagyo sa Guwataklan. Pero sa Kalibo, maaliwalas ang panahon temprano pa aktwali. Nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit mahida ito nagmahilwayon nga agahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Agmanok-manok, tatlong barangay sa Boracay. Nga ato ginabaha guman. Para isong islang ginabaha. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag siyempre, sa natawaan yung matpribilihiyo nga magbugtaw, magmukat ng mata makabangon pa. Ag magagto sa trabaho. Dapat ang ayag bagayamang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Komentaryo. 17 na kita. Katorsidiyas na lang. Agosto na. Mangin ka partner sa technical side. Engineer Dingdong Robiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulid mainit na gabaga. Nag-aaso-aso pa nga ni. Nga mga balita sa Guwag Sugod Itaklan. Hasta kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang. Bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kon wakamot landline, wakamot pantel ko, kapinuna ka mo sa mga magayong asityo, baryo, puntat bukid. Hindi mabot ni pantel ko. Importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660. Ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din nyo kami sa mong official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Punong-puno kita makaron. Nag-uumapaw. Siksik nga siksik. At liglig na liglig. Pero unahon tayo panyempo. Ay ramay weather disturbance banwa. Meron pong bagyo. Mahinang bagyo sa southeastern Mindanao sa distansyang 2,965 kilometros kada oras. Wapat pangaganda. Mahinang bagyo pa yan ha. Outside the par. Rayang tropical depression nga may kabaskugon nga 45 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 55 kilometros kada oras, nagahugag northwestward, masyadong mahinay. Agbangod nga mahinay, mabuhay makaabot banwa, agsamtang sa dagat, nagatipunit pwersa, ngani may tsansang magbaskog pagid, rayang ginabantayan nga bagyo sa Guwat, Pilipinas. Samtang sa Northern Luzon, apiktado habagat, rason nga rong Ilocos Norte, Sur, Abra, Batanes, ag Babuyan Islands, maka-experyensya ita magakagaka nga mga pagunganugan or pagdugdugdug, epektot habagat, sa nabilin nga partit Pilipinas, apektado matakitat ginatawag nga localized thunderstorm. Ngani ko namat mayura man nga magakagaka nga pagunganugan or pagdugdugdug ag posible gihapon rong mga pagbaha ag landslide.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Rohangin matabanwa ag baybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Samtang dong temperatura, gabot sa 34 degree Celsius. Temperatura ron sa Metro Manila. Yakaton, maliwalas ang panahon, expectar kita ta mainit nga sang adlaw mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal. Mga nangan, si JM Attorney Aril Hipte, makamanumano ta. Bangod gani, koraya nga gustong matabo. Kung hindi man tanan, hay abo, o no? Nga, rugos na matabo, i-transfer doong pandanag libertad nga sako pabira ita franchise area ita Clan Electric Cooperative. Arong antiki nga part rayang pandan aga libertad yataray mo sa Clan Electric Cooperative. Ginaduso makaroon itpilang ka mga residente sa antike nga maisaylo sa Anteco or Antique Electric Cooperative rong distribution at kuryente sa nasambit nga mga banwa nga presente ang ginaservisyohan ita Clan Electric Cooperative.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Agdo nagaduso kara si sangguniang panalugan member Carmila Rose D. Mamay nga maabo kuno residente sa pandan ag libertad dung nagpabot ita ng sentimiento bangod permi ko ng brownout ag bukon kunot maayos dung supply at kuryente sa idagom ita Clan Electric Cooperative.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sinungali kay Di Mamay kuno Romanga taga norte, partikular dong Banwat Libertad ag Pandan, pirmi lang nagapanghakroy nga may kuryente tanang iban nga banwa, but because they are served by a Kelco, wala sanda pirmi kuryente. And they are asking us, bukon kami, how taga antike? Nga rito tamon gaano sa Kelco? Bangod kara. Ginapahugag ni antike sangguniang paniluigan, member Di Mamay, ruante ko nga maghimo it pamagi para sa mga konsumidor sa pandanag libertad nga maayos sanda ag maservisyuhan ko sariring electric cooperative it antike imarong ante ko antike electric cooperative o galing hindi ha maurun kadali gang run.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ambay ni Di Mamay, so it is just proper that this is the right time that we have to request Anteco to exhaust all possible means that they can actually get that consumer or consumer members from Pandanan Libertad so they can be served better by Anteco. But ang bagon ba, mas manami rong servisyo't Anteco kaysa Aklan Electric Cooperative nga sangka AAA Electric Cooperative.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O galing, may mga dapat pakaranga asikasuhon. Una-una, rong mga distribution lines pagto sa mga panimagay. Ro naglatag karon na Kelco. Ro mga poste. Naron it a Kelco. Rong Pandan Libertad sa ilomit prangkisa nga ginapurmahat Kongreso Itaklan Electric Cooperative. Pero daw ini manami ra. Ay, ini manami masasampay ra sa Aklan Electric Cooperative nga pigado ra aton nga serbisyo. That's why rong mga tagapandan ko naglibertad nagatiyabaw ta na nga halinon sa Dasantike ay mas manami ta serbisyo at Anteco kaysa Aklan Electric Cooperative. Karon ipaklaro tara sa aton nga Akelco Manager Attorney JM Ariel Hipte.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo todo.
0: Sa pihak nga parte, balik kita kuwaton nga wa matapos nga pagtalakay koreng loan nga 550 million. 550 million ha. Nga pag-autangon ni Provincial Government of Aklan sa Philippine Veterans Bank ay abo nang pagutan na. Di ba gaman na Aklan bilyonaryong probinsya? Di ba ro Aklan kaparte ita billionaires club? Ah, mga probinsya ng mga bilyonaryo? Ay pila man ang mga probinsyang bilyonaryo sa Pilipinas? Kaibahan yun ng Aklan karon. Bangod nga ni kong islat Boracay mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Tiyaman gautang pa kita ay bilyonaryo kita. Ay di gautang ni Pilipinas nga trilyon kwartat Pilipinas. Lubong man nga ni sa utang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: O alin bang probinsya rowa ita loan white utang maliban na biron ko dagagko tanang mga syudad like mga Makati siguro. I don't know kung nagautang para Makati nga ra sa kabaho kong kwartat Makati.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agi ba pa nga mga highly urbanized cities sa Pilipinas tao kung gautang sa naramat sa wata yata. Pero rong Aklan nga may almost 3 billion na budget, annual budget ha. Sobrang 2 billion kita, 2.7 billion na siguro. Pero gautang kita 550 million na grupang utana, siin maagto rong 550 million nga rang pag-autangon, itatun nga provincial government ay rakonong pundo gamiton da sa mga PPAs kung atun nga provincial government.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kaparte, dayang nakatagana nga inquiry in aid of re-election, in aid of what? Information? In aid of legislation? Nanong klaseng legislation? Rung ipasar itsanggulang panalawigan? Haman kakanak inquiry? Kuray nga nga ag namag-ugi hapon ka mo? Halin pa man ka to nga nagabinaha banwa dong Boracay umpisa nga nagtindog dong dagag ko nga mga hotel resort nga gintambakan Boboy ro mga natural nga mga waterway sa Boracay nagumpisa rong Kalbaryo at Boracay nun sa grabe tanang nga pagbilinaha. Oh, sambilog ka ra sa dapat masugon Department of Environment and Natural Resources man nga nagtinaot titulo bisan ro mga lugar banwa nga gintawa titulo, mga lugar nga ini dapat tawa titulo ay mga natural waterways.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero haman, nakabuusan at mga titulo or mga tax declaration da.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Sa kabinugan ko aton nga pag ililiba, istoryahan daron sa pihak kaparte kahapon wa taman matapos ang pagtalakay ko panigayon nga pag-imbita ko atong sanggunang bayan kaya Dr. Ray Villaruel, Engineer Amalia Francisco aga Jennifer Itulid ruaton nga municipal accountant kung financial update ko no kung construction ita Kalibo Public Market, Kalibo Memorial Park ag crematorium nga ginduso ni SB member Raymar Acevedo Ribaldo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ako may chance ay hingagaw na ton dahil yung 2025 COA financial report it local government unit kung banwa it kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7.53 sa walang tanim mensahe. Happy birthday na kay paring Richie Tamayo nga nag-birthday today. Happy birthday gid ha, Totoo Richie Tamayo. Sin ba ro nang birthday party ni Richie ay Totoo Janjan Sausa. Sin ba ro birthday party ni kwan Richie Tamayo. Happy birthday man sa cousin ni Bujong Inday. Nga nag-birthday sa Iloilo tagaling kay Malo Hover Botenes. Nga nag-celebrate man ko ng birthday today. Happy birthday, Gid. Oh, good morning. Happy monitoring man kay Toto Roger Lozero Nagales nga nakatabid na katon. Madam Michelle Pereira Irenia. Oh, good morning man. Good morning, Todong Jet. Nabanhaw ko man. Ngani, dumdum ko kung naalin ka. Kabuhay kay nakapabatsyag Irwin Wing Wing Mercado. Ano na ang balita sa Chinatown?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Wa man yan inagapabatsyag si Kwan Madam Judith Barrios Navarra. Pero agapamati kung ano mo pirmi bisan wa nagapabatsyag. Una sa Barangay Pook. Good morning, Ed. Madam Judith Barrios Navarra. Kaya Igbata Dido Reyes, happy monitoring una sa California. Ma'am Gima Tolentino, bongso nyo sa Marikina City. Kagawad Irene Gonzalez. O, sana kuno nga mga kasimaryo, good morning gid sa Bacow Sur. Halin sa inyong kagawad Irene Silva Gonzalez. Kay Sir Ed Sabal, God bless man Sir Ed Sabal una sa California, USA man. Salamat ginoo nakabutwa pa kami. Good morning, paring Katodong Jet. Good morning gid, kumaring kagawad Ante Nancy Soto season. Aga sa manog kapitan it Pampango uno season. Una sa nang kabutungan sa Tambak. Kay manog kagawad it uman it istansya Ariel Aye de la Cruz Milgarejo it Libtong. Jote ka ba makaroon sa ARC or una ka sa libtong konsehal? Kay manog kagawad man da. It istansya man. Kinide de la Cruz Sablaon. God bless ag keep safe man. Madam Rosie Isog itandagaw. Kay Jojo Hopanda mayong aga. TJIF man. Naipatring ng Nancy Igos. Ng Josephine de la Cruz ag Lilian Sablaon. It tinigaw ag samagamang Jake ag Lucas Kryl Ropa. Mga nitibot Borwanga. Kay Kapitan Nini Reyes ag dating Kapitan Toto Reyes ita tinigaw. Good morning gid. Medyo mahina audio sa FB Live. Hamay ni bungso nyo dong pakicheck be. Anong audio ko no sa FB Live mahinay. Kay Carly Tornia Santiago na sa Manok-Manok Boracay. Kano pa nag-ayos o servisyo at akil ko abi. Tod man doon to digit. Yan ay sa kalibo lang at sa naluok, kiri lang nung hangin ay patay dahil nung power. Tapos pirmi mag-schedule, blackout. 1 minute development na manami. Tapos patay gulpi at balik bigla nung power. Dahil wat takarip doon nga nasamad. Kakon ay sino gabayad karon? Hambay ni Liwi Nat. Dapat i-report mo ron. Aga dapat ma-establish. Bayarat akil ko ron kung ma-establish nga nasamad gid man bakod kong patay sinding supply kuryente. So kailangan ma-establish si Tusto kung nung rason matuod dong patay sinding supply kuryente ay may layi matakaroon nga dapat bayaran it kooperatiba. Pero siyempre, dapat ma-establish si Tusto. Good morning, Jet. Greet ko tuman. Ang guman ko, happy birthday, Julius Vega Murias sa biyahe. Abi Imaw. Okay. Sige. Oh, happy birthday daw, Julius Vega Murias. Halin sa imong auntie, Joneline Vega. Good morning, makagwapo. Kay auntie Dailin Ong de Felipe. Happy aga blessed morning man una sa Libdong. Kaya bro, J. Mark Carpiholian, ita plaques of the Divine Mercy una sa Otsando, New Washington. Madam Bill Arsola, magandang morning. A God bless man sa Hong Kong. Karumpo. Aba, ayos na ron, imong karumpo nga ron. Kasamit kat karumpo dong. Nakakaon ka matimot karumpo nga ginatawag. Sa kami sa baryo, kami lang ang nakakaalam it mga karumpo. O kamong mga mayayaman, hindi nyo alam ang karumpo. Manulito Manalo sir, good morning. Una sa Tabayon Banga. Ang kay Randy Ran Santisas sa Boracay man, mayad man nga pagpamati. Ara na siya dong. O, businahin na si JM Hipte. E nagilibot-libot pa ko rimaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agina, congratulate agina. Romang manughabot pinya sa Aklan. Di, amba nyo. Wow, chance ang mag-abot. Doon yung ginahugat-hugat nga startup kits nga 11.25 billion. So, ginpanupod na rong 450 nga 11.25 billion startup kits para sa mga beneficiaryo ng mga pinya waiver sa Aklan nga ginpanupod banwa. Ita provincial government pinagi sa obisina it provincial public employment service manager aga Department of Labor and Employment aring mga livelihood startup kits sa daw mitaduli integrated livelihood program or DLIP kung nagtaliwan niya nga pizza 15 iya sa AVL Sports Complex. So congrats gid kinyo ay nag-abot gid man nung kabuhay pundura ni Ligarda pa kabuhay buhay yon bao Mario ni Sigarapon inamag nga pundo mau pagang nag-abot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Iya sa aton nga linya rong General Manager ita Aklan Electric Cooperative aga sa pilang adlaw o sa pilang binugan or dagon nga pagabuton hay base mangin